0: epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C. Nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
1: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C.
3: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santhon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santhon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
4: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
5: Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika. Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pansulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay aldio akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukid nun. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
13: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, damdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Sa mga butika.
15: Magandang araw,

0: At hindi lang yun dahil naging sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang napagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!

0: Arce? Oh! Marika, ikaw magampuha kay kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, dudong Arce, pag sure niya, gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
6: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
7: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya nagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take yun ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Siya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
16: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
15: Ngano man?
16: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kumiligon pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
9: Wow!
8: Bidaw, be? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
10: Exciting!
11: XFM time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, paring lodi. Grabe as damgo na ko, paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug d'yo kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pinti, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ina kasi niyo. Dili sa Santon niyo sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ako ang tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalagi? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one

0: 1 taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, XFM!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay!
0: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Garoyo, pag nabungkiranda po din yun. Ang kriyatin yung taas, ang ihi, isang kapag-ihi, ibang patulog, na yung video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami ang natulog, nakaipo ko sa pag-ihi, o tira kayo. Pag ang orang kriyatin, yung 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multikar, sa kung mabalatian, yun ang tulaya na ang loob ko sa historial. Hindi mo kayo ang tapang na sa inyong pagbawas.
3: Zathon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Sinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukar akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na akong tambal na pistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inom mo premium D3, regyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Punta kayong tala, ania, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
14: Gwapo. Oh. Sinaong-taon tingkas ang bunga.
13: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapagkagamit?
14: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya na kanya salamat.
15: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
16: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
13: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
16: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: Boss, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige no.
1: Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
18: Batogol taon. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
20: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract.
3: Mm-hmm.
2: Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, mm-hmm. di ba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi, sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain.
3: Mm-hmm.
2: Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya.
3: Mm-hmm.
2: Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, gerantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya. Pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline.
3: Mm-hmm.
2: Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema.
3: Mm-hmm.
2: Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yun ba na, magagalitin, mood swing.
3: Mm-hmm.
2: So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition and food, and especially Santon Plus Gold can really help, even yung ating iba pang mga produkto. Malaking tulong po yan.
3: So mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. At very, ano, maselan ang pumapasok dito ng mga, ano, ng mga dugo. Since yung brain natin parang ano yan eh, command center. Kumbaga pinakaano ng ano yan, base ng atin pong pangatawan, base of information. Kaya nga meron tinatawag doon na ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na ano, mga nutrisyon, tubig,
2: at saka, ano,
3: hangin.
2: Blood-brain barrier, Dok Misael, selective yan.
3: Mm-hmm.
2: Hindi lahat ng sustansya
3: nakakapasok
2: is permitted
3: dyan
2: in the brain.
3: Mm-hmm.
2: Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak.
3: Mm-hmm.
2: Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain. Eh.
3: Tama, Doko.
2: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier,
3: mm-hmm.
2: parang ano yan eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pwede pumasok ka sa Amerika. Dadaan ka muna sa immigration.
3: Mm-hmm.
2: Ganun din sa brain.
3: Sasalain
2: natin
3: talaga yan.
2: O kaya yung binangbanggit ko kanina ng mga nutrients that can really help the brain. Mm-hmm. Sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega-3 fatty acid.
3: Mm-hmm. Mga B-vitamins.
2: Mga B-vitamins. Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
3: Yan.
2: Kaya sabi nga nila, kinakailangan focus ka doon sa mga pagkain na yun kasi not all nutrients can enter the brain itself.
3: Mm-hmm. Kaya nga, Dok, pagka yung dugo natin, hindi ganun kaganda. As, for example, yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
2: Tama.
3: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrisyon yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makakasupply ng sapat ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions. Kabilang na dun yung memorya natin.
2: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier and prevent any ano any problem and loss ng cognitive function natin ano. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study ha. Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor ng ating katawan ano. Quality sleep.
3: Mm-hmm.
2: Don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan nyo yan. Pag
3: napakahalaga
2: kayo
3: malimutin yan,
2: na, alam mo na ang dahilan. Kulang ka sa tulog.
3: Mm-hmm.
2: Ha? Mental stimulation. Okay din yung mga puzzles, reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle game sa cellphone.
3: Yan,
2: habang nag-iintay, halimbawa sa bus or anything like that. Ano? Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire.
3: Mm-hmm.
2: Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires.
3: Mm-hmm.
2: Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Ano? Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit na, di ba, yung mga naturopath sa atin, every time we have opportunity to have a new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa sa brain. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior. Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila.
3: Oh, hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
2: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy. Even yung emotion natin.
3: Huwag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
2: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
3: meron
2: yun.
3: Din.
2: Kaya lang napupollute yung brain
3: na
2: mo.
3: Ako.
2: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Ha? Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis.
3: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
2: Iba, iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakaring silang chismis, para silang nahahay. Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila. Hindi ako nagjo-joke ha. Ito ay isang, ano, sa behavioral science, ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be more exciting for them. Konting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ano? Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer. And relaxation time. Kahit gano'n tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang, ha? Hindi pag-upo lang. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya. Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin maglinis ng bahay niya. Once a week, nare-relax daw siya. Hindi gawin mo 'yun. Kumbaga malaking tulong sa inyo 'yun eh. Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta ano ha, basta hindi masama.
3: Iyon tama.
2: 'Yun lang ho mga katropa, 'yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy. Dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
3: Maraming salamat dong ha. Sa mga information nito, sa mga kababayan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory. Ha? Lalo na ngayon, pabata ng pabata. Nakakaranas po ng memory problem. Minsan makikita mo kahit yung mga teenagers. Ayan. Nako, malilimutin na. Kaya mahirap po ito ha. Palakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong ang atin pong utak, ang ating brain area. At syempre ipagpahinga. Ayan. Dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan. Ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kinakailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain. And especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balance din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, dyan nagdidepende kung papano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan. Ha? Kaya itong mga suplemento ng Yes to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Lalo na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Eh, Badok, malusog nga yung mga kinakain. Kulang naman sa tubig. Nako, magkakaroon din ng problema ang atin pong utak, ha? Ating brain. Pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, nakapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. pag pinagsama-sama yun, napakalaking impact sa atin pong brain area. Pag-decline ng brain functions po natin. Ha? Alagaan ang atin pong brain, alagaan ang atin pong yung command center ng atin pong pangangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga malang karamdaman.
0: The secret of...
3: Mga kaibigan natin dyan, ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, isasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa Panginoon ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
0: Santon Gold Live Testimony.
1: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Dominic Sin Abarat Valdez.
1: Taga saan ka, ano, Dominic?
4: Taga San Mateo, Isabela po.
1: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
4: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Pacerbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
1: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
4: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
1: Maraming salamat.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Sir, good morning. Ano pa natin?
6: Melchor Riano.
5: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano po ang reaction sa kape namin?
6: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
5: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
6: mas okay pa siya.
5: Maraming salamat, sir.
6: Okay, thank you rin.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
9: Hello po, ma'am. Ano po yung name natin?
10: Christina Salen, 51 years old.
9: Taga saan po kayo, ma'am?
10: Asuncion, Davao del Norte.
9: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon, ma'am?
10: Santon Gold Capsule.
9: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
10: Gumamit na po ako ng herbal. Madami na akong na-try ngayon. Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
9: Kamusta po? Ano man sabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
10: Maganda ang Santon Gold. Yung problema ko sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
9: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon, ma'am, sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
10: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
9: Ano nga po ulit yung name natin, ma'am?
10: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
9: Oh, maraming salamat po, ma'am, and I got this po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabilihan ha, sa Shopee. Search lang Yes12 2011, o di kaya sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yes to Health with discounts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang ang inyong pong card o yung inyong pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan na, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sanay ako ng hapon na tayo. Para naman doon sa mga ano, Dong Misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede niyo pong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo no? Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yes to Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok-buyang therapy, yung ating nacho-trad therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Maganda, eh.
0: Oo.
1: So, meron din program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ang ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yun na nga, Doc. Oh.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan.
0: Oo.
1: Napigilan yung paglala ng sakit. So, sa naturopathy kasi yan yung forte namin, yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng BioZapper therapy. O yan, yung BioZap is isang Western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung BioZapper. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yes to Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Maka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat ng pumupunta sa Yes to Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ito, Doc, merong katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
1: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya?
0: Toxic goiter or ano?
1: Dalawa kasi yan, hypothyroid. At saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yun yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So, yan kasi ang isa sa pinakang ano eh, ng katawan, ano? Pinakang halagang hormonal gland, yung ating thyroid. So, kung ikaw ay merong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na mag-produce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter eh. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan, nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo. Kailangan lang natin ng mga sustansya katulad ng enough source of iodine. Di ba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos, kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya eh. So, depende kung anong klase ng tumama. Hyperactive thyroid ba o underactive thyroid? Mm-hmm. So, may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, unang inuuna natin yung cleansing and detoxification. Mm-hmm. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakakadetermine ano yung possible imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin eh. Kaya you can do something as balancing, yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talagang definite na ano na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid.
0: Oo.
1: Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya ang sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng i-ano, kundi punta tayo doon sa pinakang safest side.
0: Mm-hmm.
1: Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
0: Yeah, no. So lahat ng mga kababayan na mayroon pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagko-cause ng pamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
1: Yes, magkaiba.
0: Oo. Okay, doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 hours or 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig, pagka naparami yung inom ko, ganun din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan nyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
1: Yung difficulty of swallowing, ano?
0: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung ano, yung mga nakain, parang hindi tumutuloy, ano?
1: Oo.
0: Parang bumabara.
1: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity.
0: Mm-hmm.
1: Pag masyado kang acidic, ang ano, ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo, ano? So, maraming dahilan, ano? Ang tawag dyan is dyspadia.
0: Mm-hmm.
1: Okay, or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok muna pero feeling mo nakasabit pa rin.
0: Oo.
1: Maraming dahilan, pwedeng nervous system disorder, yung problema sa nerve, pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. Kaya naman, iba, medication side effect or pamamaga ng esophagus, pwedeng thyroid gland enlarge, dapat magpapacheck up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachocho ka, yung pala nagdi-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress dun sa area ng lalamunan natin. So suggestion ko dun sa ating texter, magpa-check up kayo.
0: Pakonsulta.
1: Oo, magpakonsulta kayo. Tapos kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway, commonly kasi yan, ano, acidity.
0: Acidic.
1: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD, yung is heartburn, di ba? Kasi nga, literally irritated yung ating lining ng ating pong ano, esophagus, pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo natsutsoko, hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Mm-hmm. Pwede rin allergy. Pwede ganun din.
0: Oh.
1: So, to rule out that, kailangan mong pa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkukos ng problema mong ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold, tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, like for example, yung Premium D3, after mong kumain, no? Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya. Usually, yung soft gel, iniinom yan diretso. Pero ang purpose kasi nun, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano.
0: Mm-hmm.
1: Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung oil na makukuha mo dun sa Premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
0: Yeah, no.
1: At saka ka lang uminom ng whatever after that. Makakatulong yan kasi meron tayong mga ang mga texter dito na ang problema nila yun nga, no? Laging parang hindi maganda yung lalamunan, sinusitis. Kasama-sama yun eh, yung sinus area, yung lalamunan, sikmura. Pag nagsabay-sabay na yan, maganda gumamit ng ng premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo, dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
0: Yung oil niya.
1: Nakakalat sa lalamunan mo sa ano mo. Ngayon kung hindi pa talaga nawawala, in spite of nag-diet na kayo, iniwasan nyo na yung mga magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
0: Okay, mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan, para hindi siya magpapalik-balik.
1: Bago ka pala bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybay. Si Sir Efren Portus ng Rosario, Batangas. Nakikinig daw siya sa ating mga programa at bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City. At batiin natin siya. Sir Efren Portus, sa pinising po sa inyo, mabuhay po kayo.
0: Iyon, no? Maraming salamat po sa pakikinig at pagtangkilik ng atin pong mga produkto, sir. Okay? Dadok, pahabol ng katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
1: Yes naman. Kasi pag inom ng herbal tea, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi. Depende lang kung anong tea yan, ha. Meron kasi mga tea na stimulating.
0: Stimulant, oo.
1: Stimulant, mataas ang kafein.
0: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
1: Maganda yun. Yeah. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi, sa pagtulog natin, na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals yan na una, cleansing. Pangalawa, relaxing.
0: Yan, oo.
1: Oh, calmative. So pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo. Pero pag ang tsaa na ininom mo, stimulant, parang kape din yan. Oo, na ano. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo. Pinaka the best time na uminom.
0: Okay, ayan. Para sa mga kabayan natin na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea, napaganda po ito. Pang-detoxify ng liver natin, kidney, colon, kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May Santon din yan siya. At ang pinangpatamis dyan is stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener, ha? Masarap yan, napakasarap, mga kaibigan, ha?
1: Lalo ngayon pa no, tag-init, na try nyo na ba yung Santon Gold Herbal Tea, ilagay ninyo sa something cold.
0: Uy. Parang iced tea yan, Dok, ha?
1: Oo, kasi yung iba, hindi maiwasan. Iinom din sila ng refreshing drink. Doon na tayo sa healthy. Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
0: Yan po yung bibili na rin, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of... Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
1: Ayan, siyempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganun din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa kamay nilaan, ha, sa ating pong mga himpilan sa DWWW774 na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganoon din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. God bless. Dok Algie po mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Dok Rimili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, XFM!

0: is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pusimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Punta kentra ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Si Nong taon tingka sa bunga.
1: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan kay salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Punta kentra ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Si Nong taon tingka sa bunga.
1: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan kayo salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: 107.1 XFM Tagum. Exciting! Exciting!
15: Exciting!

0: sa lagi kabatian si mong una ni mong bana?
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana o sa kabatian?
1: Oo, oh, gyapon. Mm-hmm. Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni mong bana o sa lagi kabatian na to?
1: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Mubo! Diba? Naman kay ikaupat nga bana? O sa mga pagiging kamatya na to niya?
1: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahig ulo. Ah! Ano mo kawag balanghoy?

0: Camino Car sur XFM.
1: Oye, par, akurati magulang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in tag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung puni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paint.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
1: Sister Paint, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: daghang salamat kaayo sa nilot nga kanta nga maron nagdalaog mga dag-om karong hapuna mga higala. Gikanta ni siya ni Maring Mariah Carey. Ang yahang pagumangkon si Chicken Carey. Wala mga Maring, welcome ka mong hurot din sa tuang panag-uban. Kini ang tulumanon matag-adlaw ng Domingo mga agulo sa kagahapon. Siyempre ako si Maring Inday Erica. Dili gwapa, dili mister sa apan, dili makopiansaan tungkol kay mangunay og silingan. Ako ang sparring partner karong hapon na wala lain mga Maring. Grabe ka, didli ka inisya. Kung sa manana pa ni Maring, 2 minuto ni mapaakan ka kinahanglan yun nga. Maadto dijay ka sa ospital kay mutiorok ginang imuhang itmigims. Ladies and gentlemen, Kuya Helen!
1: Wow! Hello, hello, hello!
0: Oy, kumusta mga kaday?
1: Oy, maayong hapon ka ni mo. Ano siya ngalan ni mo?
0: Ako si Maring Erica.
1: Maring Erica, di ay. Maayong hapon, Maring.
0: Uy.
1: It's been a long time.
0: Dugay ka ayong panahon sa wata magkita. Kay busy kayo ka.
1: Yes, nga nang epekto sa arthritis, Maring.
0: Dili kayo ka, pandre, kay kabisita, kay sakit kayo, ang kuan.
1: Yes, dugay takatindog, Maring. Tungod aning arthritis.
0: Hoy, delikado ba yan arthritis?
1: Oh, syempre naman. Pero tayo sa, no, sa di pa tayo mag-isgot o mga katalagman. Tugot yung saan nga mag-kuan pa? Tugoti bang magabi-abi ta sa ato mga listener
0: kana
1: mga naminaw karon. Hello sa tanang mga malalang mananap nga naminaw karon, no? Welcome kamo pag-ayo dinhi sa atong programa. Kauban nato si Maring Erica.
0: Oo.
1: Oy, first time ta nga nag-uban.
0: Gani.
1: Mag-ilog ta ron sa Etmigians, ha.
0: Ako di man kaya ko na paano ko na buhong nakuha ng mga Etmigians.
1: Ah, talaga?
0: Grabe. Wala nga taas na kayo kolesterol. Kay.
1: Ay, oo. Halata ba yung anak kay katul-katul sa imong lips?
0: Ay! Kada mag-unsahay ba nga, di kayo magkapanrapo na yun.
1: Uy, magdabi yan ng sakit. Anyway, mayong hapon niya ulan-ulan.
0: Oy, oy, mag-amping sila, basing subawan sila, mansuyan sila.
1: Akong makita din sa kunay mutangan, baga na sa dangdagom.
0: May pangdagom kay baga.
1: Sultihan ta ka. Uy, kar mag-ulan man, no. Dili po tanom lang dapat mabisbisan, uy.
0: Gani.
1: Apil po ta dapat mabisbisan.
0: Mo gani pinaka... Mo ganay pinaka the best ba? Kaya ako bitawon sa ino kanang maluya jugo di ka mabisbisan Maring ay.
1: Dai,
0: maluya ko.
1: Oy, syempre oy, ma basta dili ta mabisbisan mura ka na mawadan buta og power sa ano oy.
0: Kana kakuan ka ana mga kujaji sa gapilit sa laya nga tubog nga kuan.
1: Oh, gagmaya po nang kujaji oy.
0: Kumo sa gusto
1: nang daw man putyo sa akong boyfriend sa akong ex ana.
0: Na, oy, napon sa kujaji.
1: Naay kujaji mura guards. Nagamay ka, ayaw.
0: Kana, nilito si maapil o gulay, kaya mo ito siya nasa. Kung may sirat nag-init ang mga kojaji Maring, mo kuha na mula ko sa mga pital sa ano.
1: Alam na, grabe. Well.
0: Una nga, dapat yun, ang kinabuhi gila yun, kana galing tagsara ka mga kuha na, no? Maluya gila ita, no?
1: Hindi tao. Laina niyong wala tayo kuha sa itong adlib Maring, no? Wala ka. Bisa, asal sa padulong ba?
0: Masa na.
1: Mamurata ka ng sa unsa na kanang ping unsa gina ball gani kanang anaon sa una birahon
0: pickleball
1: kana bang basa asa lang banda ba
0: asa lang igo
1: nana
0: walay bangag
1: walay bangag basta maayong hapon.
0: Yes, maayong hapon kanyo hurot tinaon niya pamatud idaw nga dai na mati iron bisa ato ang mga suki.
1: Oy, sure kang mati sila bitaw, sure bitaw. Nakay na minaw sa ato. Right.
0: Ako di jud ko magkuan mag ako kanang maniguro jud ko do na bay namati uwa. Eh basig kita
1: na maniguro ta nga dunay na minaw.
0: Yes,
1: kinanglan
0: kung naay na minaw among i-eri ang amo ang GCash number.
1: Bet, taga ay do mig GCash be.
0: Bisag piso lang gud at least dunay makuan ba.
1: Ito kung tinuod nga dunay na minaw, mangayo ta GCash. Unsa man akong GCash akong yatag?
0: Imuha kay ako puno naman eh.
1: Damian ni mo. Itik. Kanjiden ni mo, style gid ni mo diri. Mangayo gi.
0: Oh, sige. Muna na GCash.
1: Ako na pong GCash de. Ako na GCash. Ang GCash na ko, kung tinood mo nga naminaw mo ron, ha, maswerte mo nga akong pangayuan. Oh, kung naminaw mo ang akong GCash, 0956 407 8577.
0: sure na basig dako ilang ipasa ba?
1: Amoy.
0: Basig na mali na imo ang number sige daw.
1: Oh, 0956 407 8577.
0: Aba. No, dili lang dili lang kanaganing pasahan lang Gcash na to. Kun dili pasahan sa dila ng mga mensaheng nga mga nagdalag mga greetings, nadala og mga request og mga kanta.
1: Oh, ano mo na oy? Oh well, ing ana gyud nay mahita po mapugos manggitag basa kay syempre ni gitagaan ang putka.
0: Oh gani. So, ang mga request ato diri atag 5 ba yang usa?
1: Hala. Unsa di ay ni diri joke back?
0: Joke back ay mura ni at kuno gyud tokens
1: siya. Piso, one piso. Unsa ta og ana kay piso wifi man ang uban.
0: Kuan ka nang bindu wifi. Bueno mga gala, ang ato ang oras alauna 15 na sa hapon. Mm-hmm. Syempre maring ha kining ato ang hapon ato ang adlaw karon nga kanang mo one init ganino nya ligado kay nang hina atong immune system ba kay magianta sa mga subaw, mga ansoy. Aron di kamrut lan og ansoy dapat nagainom ka og Santon Plus Gold Herbal Capsule matag adlaw. Nya kay ayog bali-bali ang presyo basta importante mo healthy ang imo ang kinabuhi. Kay kung taas ka kinabuhi, daghan kag maagi ay.
1: Oh, kung taas ka kinabuhi, dapat taas mo kag buhi.
0: Ano? Kana, gani. It's so unfair.
1: Nga naman di ay sa imuha di ay. Unfair kayo. Okay, wala ma, gitarong.
0: Di ba, mabisag nipir, maglisan og ipit.
1: Hala, oy.
0: Pwede mabatukar ta o kanta diri ato ning ipahinungod sa to ang mga suki nga mga namati.
1: Uy, nay, nagkwan, o nay, nagkwan.

0: Leslie?
1: Oo, oh, si Leslie. Leslie. Ay, alahin po itong Leslie si Kwan. Lahin po itong.
2: Oh, na pa diri apat ingon siya nga transform na pod ka, pwede pa request og kanta nga makita ka muli by Sugar Free.
1: Wala man ni bayad nganu man imo manang tagdon.
2: Mo gani, wala man ni bayad si Elrin de Ginion.
1: Dire kay dunay bayad 50.
2: Sige, ato dito maglangay kasi ilang bawion ba niya pa nang mangluod ayan sila mga higala. Well, atong oras, alauna, 17 na sa hapon. Ako si Maring Inday Erica. Akong kaoban ko rin, di ba sa basa ni Malala kaayo nga mananap ni? Wala lain si
1: Kuya, hell

0: sabak di hak dolsi oi.
1: Abi ni mugi kaneng paganta daw ni
0: dolsi. Marupok ayo.
1: Gani kanang paganta ni dolsi di ay muraga naasay gibati nga di maayo ani.
0: Marupok ayo di ko ganahan ng anak nga mga babae oi dapat bayot lang ang maging ano oi.
1: Sakto, sakto
0: na ni. Ayuhan na lang tanan.
1: Oo, nya kini ba mga babae no kay mga pamation biya kini mga babae ay kay kanang panguyaban sa mga lalaki mapadidi pa. Kaya kaya pag di niya panguyaban, maging asa na ka ito siya, no? Wala lang po niya sa sigundahing panguyaban. Masugutay na unta ba yak?
0: Lagi, mauna di ha, no? Anyway, kung atong hisgutan ka ng mga relasyon, anak, madara na sa kwarta, tanan, uy.
1: Yes, sakto na siya.
0: 500 rin katapat, anak, Mari.
1: Uy, brad, mahad ako na ganyan 500.
0: Manday mo, grabe po ni mukha.
1: Ako galing, bisag mga 250. Malagpas lang o minimum nga 200. Daong na, oy.
0: Para mga si Ampang, ana, oy.
1: Ay, so si Ampang ka to, increase na to, yaha daw.
0: Ay, increase na.
1: Mga 350, ana. Kapoy, biya po na mga sigig luhod, no? Kanang... Kanang sige kang ampo.
0: Naya.
1: Kapalo ka ni si Ampang. Dugay na may wala magkita, day.
0: Oh, ako po, dugay na po. Kaya buhay pa ba siya?
1: Kanalay, pangutana, kay... Basi no, gi ko ano, kato ba yan ay aging kuan ba no, kaya gi pasakitan ba yan kasing-kasing sa yung hinigugma.
0: Hindi ay.
1: Nakuan siya ka na muraga, nabalintong yahang gugma tungod kay yang ang yahang uyabura na kakita og lain ba. Wala gini madala niya o ganang, abin mo ano gini ng kinabuhi marin, kaya bisan pa sa akong gini mo higugma, kung di juga masukli ang gugma, kaya di juga gusto. Pero ang importante, ikaw ang biktima.
0: Ang importante ikaw ang biktima pag sure, uy.
1: Hindi ka ang suspect.
0: Ow.
1: Kaya dili man ikaw singlon.
0: Correct ka.
1: Dili ikaw singlon sa long hair nga bangason.
0: Hala. Amin mo, Maring. Kitang mga bayot, Maring. Kuan man gud ta. Sideway lang gud ta sa mga lalaki nga nagigipit.
1: Kanang murag wa nagalain ka.
0: Wala nang gigadagan. Yes, mauna diha na malagay atong dangatan. So dili ta mag-isug-isug. Uy!
1: Ako di jugo ing ana ay di jugo mag naimo kwan-kwan sa kwa. Okay na po sa kwa.
0: Dili ta, dili na to inalakit yung kayo ba? Pareha kang ampang. Dili kay nato isakit ang atong pagbati Maring kay kabaw man gita asa ta mo lugar.
1: Yes.
0: Kanang kay bawo man gita nga ani anaunon nang ta so magpaana ra gid ta no.
1: Ya kabaw gid biya pud ta Maring no nga dagay mga kalipay sa mga laki nga dili gid makuha nga tus ato.
0: Dili nga man siya.
1: Sama lang kuan kanang laya man gid ta no kay mga artificial naman ning ato ato.
0: Artificial intelligence.
1: Ay naman ning ato
0: artificial intelligence sa mga ginatuwa. Sayap man po na usahe sa mga lalaki nga ang exit himong entrance.
1: Ampun gana nila oi kay anong ilaha man po nang kuan abi biya ni mo no kay ako biya no kay sakit na ko yang street of Bormos na ako.
0: Alam mo. Pero Maring, ang pinaka the best na ko na experience nga lalaki nga makaingigo ko nga grabe gyud kanang kuan kanang mga abantiro Maring.
1: Mauba?
0: Yes. Kumahubog na sila Maring. Basta malimot lang sila Maring. Basta masipaan na nga ng kabayo Maring. O niya, malimot sila. Di sila kabantay sa tua. Ay, makaingin gin Maring. Makaingin gin ko nga. Ay, grabe Maring. Uy. Basta kay nakaingin siya Maring. Alalala. Anong nga. Nikuan mo ni. Nilapaw mo ni. Ako ah. Ano siya ba? No. Ako ana.
1: Ayaw naman. Napoy nga na sa kuha ay naku naka-experience po ka
0: hello,
1: ring,
0: Edgar.
1: Okay, namati si Edgar karon. Hello, Kang Edgar. Gabi dyan.
0: Abantiro na si Edgar. Oy.
1: Abantiro na si Edgar ka ng ang maso na niya. Kuhaan ka ayo. Murang naka-turbo, apple boulders. Ano, balbagon.
0: Oy, Edgar, ay patakag balbago boulder, oy.
1: Okay, wala na say unod.
0: Wala na yung unod.
1: Dito kas mga bina nga undan kaayong.
0: Kining akong bina, kay naani ko.
1: Oy, undan na lang yung bina, Maring. Kining ako, Maring, kay bisag wala pag-iabantin, nakita ng patsing.
2: lang.
1: Hoy! Oy, balik siguro to sa kanta ni Dulce.
0: Kanang
1: yung kanta nga, mura ganing nangayo o ganang nangayo o ganang sa'y masulti nga. Kanang unsa-unsaon ba? Paano? Doon na mga yung mga butang maring nga, mura wala na ipaagi ba?
0: Bitaw.
1: Na yung mga butang nga, daka mga butang nga dahan kay mga pamaagi, pero doon nag-iusak ka butang nga wala nag-ipaagi.
0: Labi nang, ko na, number one, Judana, kanang medyo may edad-edad ko na.
1: Oo. Oh. Wala na ipaagi mo, di na ginalma siya mga kuha, yung kalilong ang kamotoran, masakit na yung katuhuran.
0: Ana may di akong buti pa sa buti. May edad-edad na, dagag mga butang, dili na nimo mahimo.
1: Yeah. Na. Sama ng pag-jogging, mag-baktas na lang. Kay,
0: yes, sakit na.
1: Oh.
0: Kung mag-uyab-uyab po ka, niya ako naman ka-uyab kag batanon. Birahan kag taman, mag-agay-agay ka. Agay-agay-agay, nalukot.
1: Kasi agay, ako ano yun, ang kwan ng unas, nalukot.
0: Unas, lain na po ni Mugwan Marie. Dami na yung unas, kaya magka... Dahil ba, itingog na lain kayo, pero...
1: Unas ang punta sa tundan.
0: Aga, Marie.
1: Unas ang punta sa tundan.
0: So, nagagbutang ko yung hindi mo may mukha lang wala kay kwarta.
1: Kanang wa kay kwarta. Mugina. Ako bitaw na isagi na sa kuang bugat ba. Kana ganing maadto ko sa mga lugar ng mga... Di na dyan ko maglililili kay maibog ko ang mga kwanya. Wa kay kwarta. Makapangutang na lang noon ko sa Turko. Mahalal no?
0: Ayaw naman. Hindi ka mula kay kwarta ba? Hindi ka kakuya ba na?
1: Yeah, sakto na. Karoon pa nga panahon na, diigid ni mo ikalilong kamatuorang importante dyan ka yung kwarta.
0: Importante sa beauty side. Kaya siyempre, manggood, alangan, magbaktas po ng imuhang kuan. Magbaktas po si Edgar, di po, pwede. Dapat makasmas po siya.
1: Ay! Yung saon naman niya mo, nalalugpitan man sa buli.
0: Mogin na, smash kayo tawag ana. Nalalugpitan
1: sa buli.
0: Oo, oo. Sabi na kabarato nga motor car on the eye.
1: Ang kuan, kanang dili kaya sikat nga brand.
0: Rusi, ana, barato
1: yes, kanang
0: Rusi.
1: SYM. Kanang, unsa pa to isa.
0: Ang Rusi, kaya kumaunsa mo, ana, gagsuri. Balihon lang.
1: Abili mo.
0: Pero na yung mga lalaki nga mo drive, ana? Mga batan.
1: Uy, diha makita ang seryoso.
0: Sa... You mean, kung tagaan ni mo siya grusi, unya, dawato niya sa kasing-kasing,
1: yes.
0: He loves you.
1: Oh, seryoso siya. Wow. Kaya mo, kulipan nga, mga hita dyan, kata ko mga 150 nga reader,
0: oh.
1: Mga kanang, mga inmag, unya, mga ayaw pa dyan pang tubil, kaya ko kay tanke ng iyang motor. Kaya man itong grusi, kaya ganun may tanke, so kaya na po, mahatag ni mo.
0: Mama, uno, dapat ay wais, good video ay ta.
1: Naigingon dali si anak siya nga
0: kinsa man na
1: ha sini
0: kinsa nang mananapa na biya hindi ka kabasa.
1: Good afternoon Erica, happy Sunday sa inyong duha ba?
0: Yeah. Happy Sunday
1: kinsa siya si di ba may pangalan oy makuan si kuan
0: di happy Sunday ray giingon
1: happy Sunday ray giingon niya
0: di man sa tama di man mabadutlan pudog barang ng iyan kay wa may address oy o man dihingan lang
1: wala po ipangan niya
0: wala ang may pro- food clever food.
1: Ang problema di akong lahi ang iyang ipangan, ipangan niya kang ampang. Mayroon na si ampang nga, sige naman taga, ay! Aba, si,
0: si.
1: Fili Feliciano ng Mawab di Asia.
0: Ah, taga Mawab ha? Fili Feliciano.
1: Oo, oh, taga Mawab.
0: Hello, madam. Ayong hapon ni mo kaya di man ron gabi. Kumusta man diha sa Mawab? Nag-uwan ba diha?
1: Uy, kabalo ba ka kanang kung na mga uwan-uwan ang Mawab yung pinaka kanang mga delikado kaya dahil kayo mga libao nga bahin di ba?
0: Ay, naku, sinabi mo pa. Labi
1: sa may tagmanok, delikado kayo ng mga ma-slide ng mga sakyanan mo sa maginahi. Ay, ulan daw sa Mawab.
0: Ulan?
1: Ulan.
0: Paspas lagi siya mo reply, ay.
3: Wala.
0: Mapagay pagpangutanan ako, i-anticipate naman siguro niya akong pangutanan.
1: Basig AI din siya.
0: Uy, Ma'am Feli, basig AI ka ha, basig mapaspas AI ka, ayaw ka mo reply ha. Kumusta si Ma'am Feli di haon sa man, naginusara siya, nga yeah. Namina.
1: So ito pangutanan. Ma'am, kumusta man imuhang EOR di ha, ma'am? Kaya nusara ba ka sa samta namina ka sa ito mga sunata nga mura makahinomdom ka sa mga nang labay?
0: Itawag na sa English og nostalgic.
1: Kanang unsa, kanang kanta.
0: Kanang mga kanta nga makapabalik bitaw. Nostalgic eh. Iswaya ya di ang kanta di ang kadungganan ang title.
1: Kadong.
0: Kadungganan.
1: Kadong.
0: One word lang na kay kung si Kadung
1: si Bernadette.
0: Yes, si Bernadette. Kadung ganan. I-play na para na kang Ma'am Philly. Tanaw okay. Na to, di ba siya maghilak-hilak diya o gwan na?
1: Dili, na lang. Dili po alon, again, naturally.
0: Ginglisan ta, ha? Basig ako yung maglagot to ni Ma'am Philly na.
1: Ginglisan ko. Iyay ka siguro ni.
0: Don't me, ha? Don't me.
1: Iyay ka siguro ni. Ginglisan man ta. Bueno, mga maring, atong oras karon alaon na 38 na sa hapon, ay kamong kalimot diha ha, sa magkapait-pait man ang panahon, ayaw gid mo o pagkawala diha o higayon nga malipay inyo ha mga asawa. Kung kamo diha mo tirada, inumi dayo ganang turbo. Sus maring, kanay ka isa nagkita mi ni Edgar niya, nakainom din sa turbo.
0: Oo.
1: Kaya kay kuan man ko, kanang kapoy man ko maring.
0: Nagbaiid eh ay.
1: Tapos ako na ako gitandayan pag tani nagbuksa okay, man siya. Okay, ang yaman din ko an maring. Gitandayan ako maring.
0: Oh, ang tabi di doy.
1: Oh, basta kay nitalikod na lang po ko.
2: Ayaw di ma.
1: Ano na ang kanta maring ato ni painungod kang Ma'am Philly Feliciano diri sa may Mawap. Ang awit na kanayon. Katong
0: Kadungganan.
1: Kadungganan. Ako si Maring Erika.
0: Yes, kaban niyo Kuya Helen gihapon.

0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Grabe po ni mama Dioy. Mama pagali pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong mabungog. Kasul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Mga katupa,

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Adlaw, adlaw, nagsumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting.
3: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.

0: Hala, no? Hala, dirigid maayo nga ato silang dula-dulaan. Pero nga nung ganahan man sila po dula-dula.
1: Sakto na siya, Barry.
0: Nga, kung dilibitaw dula-dulaan, masuko kay na kuno kay lain.
1: Mo so, yun, nga.
0: Pag yung mga babae,
1: uy. Dula-dulaan na, may ingin bagid o nga. Tama na, uy. Ha? Ano yung iyong manang dula-dulaan? Nga, dilip manan sa toys.
0: Oi, welcome pag-usab mga higala. Sa mga naniyod to diha karon sa inyong sudan, ang amua kay Talong. Kunya dunay agbati.
1: Wow.
0: Nya gibutangan o gakinini ang sardinas. Siyempre kitang tanggikan sa lata, no. O niya gibutan o gamay sili.
1: Wow.
0: Lami kaayo.
1: Abi ni importante juga ay nang makakauntag mga lagot, mga gulay ba nga kanang kuan.
0: Ay oo, mao man importante pero tanawa ha. Unsa gihimo sa mga tao? Do na sila tanom nga gulay. Unya isprehan og makahilo para sa aron mga matay ang mga mananap. Mo mag-spray kaunon pud sa tao.
1: Tanawa ra ka mo. Bunay delikado diya. Mabita nang matut palagi sa pagtuon maring kay nagkagamay na mga tao ron nga kanaging
0: kasi nagkagamay ang mga tao ay taga apila-pilaan
1: na nagkagamay
0: ang gidaghanon
1: sa mga tao nga mutanom sa ilahang gulay niya sila na po yung mukaon ka na kanin sure jud ka ba nga wala gyud mga spray wala mga abuno kay kanang abuno chemicals mangyapon na siya ako na rin nagtanom ko gulay dito no ang dito rin ako ginalansad ako manok itihan na magito akong gulay
0: ay nice man na
1: itihan siya niya. Pagkaman mo naman ito siya. Organic pa ang ang resulta.
0: Yes. Isa pa ang mga manok ba yung vegetarian ba yan sila?
1: Sakto. Dili na sila mukha o karni.
0: Yes. Oh. So, yung nga na ang mga pamaagi o mga unta gusto tag-healthy. Ana tong buhaton pero dili po siguro maayo nga dugay po kahit ang mga matay tungod sa healthy. Kay, kanang pobre bitaw ka. Nya tiguwang na ka. Nya pobre ka. Nya nagidad na kag mga 80 kapin. Uy, pasinganlan kag ungo mari. Oo, basta dugay ka mamatay.
1: Ay, lagi silingan ana ay. Nasuko, high blood ka is yan. High blood siya kay Marie.
0: Kay?
1: Taas man siya buhok.
0: Onya.
1: Buhok niya kay medyo puti-puti na ba niya. May pagkataason siya nga, payaton siya. Niya kay healthy man kay ang mga pagkaon. Kaya siya rin nagpananom siya mga lagot mo. Oh. Tanon.
0: So dugay namatay.
1: Dugay siya namatay. Ipasangin na naman siyang ungo siya.
0: Ay, mo na nakapangit. Mo na nakabati basta pobre ka. Pero dato, kaayo ka. Niya human, dugay ka mamatay. Ang tawag sa'yo mo kay healthy living.
1: Yeah.
0: Unfair kay ni mga mananap.
1: Uy. O niya ka na ganing kanang pobre ka, nagabaktas ka. Inong ka nga, huwag pamasahe. Kaya,
0: oh, bitaw!
1: May pamasahe. Naluoy kayo, huwag pamasahe.
0: Unyag dato kung magbaktas, nag-exercise.
1: Oh, inong
0: ay, pastilan.
1: May kapasingot na gina siya.
0: Ay, naku. No,
1: mula yung mga diferensya diha.
0: Yes. Pero ang among tambag, ani, kaitong mga dunan may edad-edad na diha, ipalugom po siguro ng buhok. Uy, kanang halimbawa, grabe ng uban niya, taas kayo.
1: Uy, alam po siguro, gawas na mga ilog kaya kangit-ngit, kaya makulukulbaan po.
0: Well, kung bahalag wala kay tay kwarta, basta presentable lang.
1: Yes.
0: Ay po, so, sige, suot anang itong masanina di ano, unsa po ka?
1: Uy. Mga long sleeve?
0: Oo. Pagsuot po diha, huwag ka ng tarundag, hasa, ukay, Marie.
1: Uy, daga, ako gani, ukay, gani ako ang mga bestida, ay.
0: Ana, basta ayaw lang yun, huwag palit, ukay nga panty, Marie, kay ang kurikong, Marie, grabe. Dili, mapatay ang kagaw sa kurikong sa ininit nga tubig, Marie.
1: Sakto na siya, bisa pagbabukala ni mo sa galingo-lingo na ng mga bakterya diha.
0: Mutangan ni Mugsonrox sa itong mga bakterya, itong ablang.
1: Okay muna siya ang pabukalan o pila ka bukalan, makuyapan na daw ng mga bakterya. O niya pagka mabugnaw na, dito na po mo, muna nga katulkatol na sa.
0: Yes. So among suggest na mo, katong doon ay mga edad na lalaki man o babae, ayaw intahan mo pabaya sa inyong kaugalingon, labi na o taas-taas na itong edad kay mapasingan lang lang itag-ungo. So ang sanina, ang mga isuo, tarong-tarong nga po. Na, no? Ayaw, pagsuot o ganang lagom lang kaayo. Niya, o niya, mag-ilo gani ang kangit-ngit o kuhan. Ayaw sa gawas.
1: Oo. Dito sa kagawas ng ngit-ngit na dyan kaayo.
0: Oo, may pa
1: na. O niya, pag magawas mo mo ngit-ngit, pagdala pa mo flashlight.
0: Tama.
1: Kay basic malaan mo nga, adili mo na siya, kita man naghayaw, kay wak-wak man na.
0: Bitaw na.
1: Kamil ba ka sa mga taro kay mura pong AI ang mga mindset.
0: Yeah. Ako gay katingadaan gud marino. Ngano man ning mga ungo maring anong pilion man gud nilang magpapangit? May gaho man kuno na sila.
1: Lagi.
0: Magpartista na lang di ay.
1: Unsay mahimo ra ba sila mga ko nang iring?
0: Iring. Ano pa iring-iring man ka kung magpakuan day ka. Kanang tatay, kanang mahalon nga mga iring ana.
1: Nadata mo sa mo ano, na mahawak ko sa mo di lagi sila magpababoy-baboy.
0: Ano man,
1: kay na isa gilitson na lagi. Ay.
0: Nakumbungot siya ito.
1: Litson lagi maring.
0: Niya papaboy-baboy ka niya. Human, majirjiran ka guway oras. Ay!
1: Napin eh, tabo anak maring.
0: Ha? Na, ikaw lagi ta na naka-istorya pirmi.
1: Nakakuan ko anak ba? Kaya naman to'y kining kuan ba? Namay ka ng nagbantay magbaboy itong siguang ba? Kaya mga anak lagi ang baboy.
0: Uh-huh.
1: Yan tapat sa tangkal anak. Kaya namay butakal ugang ka na ng anak ka anay. Sus, kaya baboy-baboy yung po ng wak-wak dito. Kaya dito mo siya nakasun sa tangkal sa butakal. Gibridan mo siya maring. Nabulabog siya maring. Kaya wak siya may iwik.
0: Ay! Agulo ya ha.
1: Agoy. Hoy tao din.
0: Mana ba? Imbis kay ang baboy mo. Ay, ay, ay.
1: O sa kay katong kuan mo ni kay Durox man to maring.
0: Si Durox.
1: Durox na klase ba?
0: Dako ayo.
1: Dako kayo bunal maring ay murag. Murag bunal ni kuan. Murag bunal ni
0: Edgar.
1: Edgar. Ay, nako.
0: Well, kamo mga higala, mga suki na tanti pamina. Walay daotan anang mabuhi, tagdugay, ha? Kanindot.
1: Anindot kayo ng siya.
0: Pero abinin mo, no? Dali kayo na ito na ma-achieve. Basta atong panglawas, atong ati manon. Labi na niyong pagtumar na ito og Santon Plus Gold per me.
1: Yes. Sakto kaayo, Maring.
0: Si Ate Feli, diha. Nag-Santon ba na? Sa Ate Feli?
1: Ato, kung napangutan na si Ma'am, si Ate Feli. Feli Feliciano. Kung sabay yung mga tirada niya.
0: Yes.
1: Dapat mamintinar ka, Ma'am Feli, o mga produktong her.

0: Karon maring no kay sus grabe ang uwan na pud sa gawas luoy kay ato ang mga drivers karon.
1: Ang
0: mahal ba ya kayong gasolina o nya mahangyo pa ni mga pasahero nya human makaluluoy kay pa sa ting-uwan maring kay kini mga habal-habal drivers kay di sila kahabal. Kay wa may musakay sa ilaha maring kay mabasa man ilaha ang mga pasahero.
1: Yes.
0: So lamang-lamang gamay to ato ang mga tricycle driver kay dili mabasa ilang mga pasahero. So kumusta man mo diha mga pare, unta nga namo din sa maayong pagabutang. Text ko na inyo ang mga gibati ibi sa ato ang text line diri ah.
1: Mm-hmm.
0: Kay ato nang bigyag maayo. Ay na pa si Nigon si diri as si ma'am feeling always daw 20 ka boxes. Aba.
1: Oh, bagila mo yung man siguro ni mo Ate Feli. Oy, ang kadaghan anong 20
0: so, Santon plus gold herbal capsule siguro niyang giinom ni Ma'am Feli.
1: Oh, yes.
0: Sige, habagi.
1: Ginsa man.
0: Anak siya nga, sige, padalhan ko kayo ng pizza hut. Request, granted, wait lang.
1: Oy, oy. Ate Feli, ha? Pilian ng walay baboy. Kadi biya may mga og baboy diri, ha?
0: Yes.
1: Puslan man nga magpadala ka tarunga, ha? Tarunga giwan.
0: Katong kuan nga gigatong wala gay sagol nga mga pork.
1: Oh, wala pork.
0: Mm-hmm. Vegetable ang gid si John.
1: Pizza Hut yung gi-mention.
0: Basig,
1: mahal ba yakin ang Pizza Hut?
0: Init siguro na, oy, kay hot man ka daw.
1: Dili man na hot niya ka ng init.
0: Ang sa DNA na.
1: Oh, man to. Kanang Pizza Hut kay human na.
0: I-U-D-I.
1: Namiyaw ni mo labay yung mikropono. Well, salamat ka ayo Ate Feli, no? Okay, bayad na sa kong greetings ni mo, ha?
0: Oo, okay, play pag sa kakanta niya ganina.
1: Ay, play, ha? Ano, na to
0: naroon, no? Nag-request pa siya o kanta?
1: Unsa man na, i-play na. Bisan pag 20 pa nakabuki ang
0: request
1: niya.
0: Ay, wala man siya ka-request o kanta, oy, pero...
1: Sa Lida man siguro i-request na niya.
0: Basig, unsay mo ang gusto nga kanta, Ma'am Feli, kaya ito nang tagaan o pagtagad, bisag unsang ang klaseng kanta, ayaw lang ng lupang hinirang, kahit...
1: Mapalong ta. Mapalong pagkahuman.
0: Ayan.
1: Sa di patamo ko, di patamo limot ang mga driver na to. Dahil nakalimtan pag-usap mga driver. Ha? Asa man mo karon pag hinahinay mo kay basa ang kuan. Basa ha? Kay atong dalan baya. Wala gina butangi di atong dalan o gan. Oy, kanang caution, slippery when wet.
0: Gani.
1: Manhole ahead.
0: Dapat gibutangan po na kuan diya. Kanang mga kuan ba? Kanang mga... Sabi tanta makanan gini kinang
1: footpath.
0: Footpath.
1: Footpath.
0: Oh, okay, para nga di po na ma-slide na to.
1: Ang dalan?
0: Dili ang kuan ang tricycle. Dili ma-slide lang mga ligid.
1: Lain na po ang footpath. Untol kayo na oi.
0: Ay nako mga maring ato saning i-play ang ato ang musunod nga kanta kay sa kinabuhi daw maring na ay giingon nga usa ang balikan, usa ang biyaan,
1: oy, bigaon kaayo diwa ka buo.
0: Dili na po giusa.
1: Unsa pa?
0: Usa ang balikan, usa ang biyaan, onya ang usa pod kay duwa-duwaan.
1: Ay, tulo ka buo.
0: Ato ning ipahinungod sa tanang namati karon diri sa to ang panag-uban. Live gikan diri sa studio sa XFM 107.1 Dago, ang pinakaunang istasyon sa X diri sa Pilipinas. Syempre ako ni si Maring Erica.
1: Ako sab si Kuya Helen.
0: Exciting!

0: Oy, paring Lodi. Grabias damgo na ko, paring Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayon og diabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o stimulo kilanat.
13: Ikaw po.

0: Ang Taon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sudihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banting pite, ay hindi ka atras pise, ah, may pemuligin.
3: Exciting!
4: Hi, kinikanta ha ato ning ipadikit no ngadto sa kasing-kasing ni Ate Feli. Kinikanta nga requested kani sa mga nakadagugluto kadaw sa regluto sa Ate Feli. Oy, kining awit nga naguluhan o ga winner take it all.

0: Wow, wow. Nindot ako ayo, the winner takes it yeah, all. Yeah. Ah, magubot man gyud og napoy laing mga uha oi. Dapat kisay winner mao ra pay mo kwat.
1: Isa ra gyud dapat mo claim.
0: Isa ra oi, ngano gyud taon na may lain. Sa imong kasing-kasing usa ra gyud dapat. Kay pa baka maringa giingon diha ang relationship is happiness of two in a quarrel of three.
1: Unsa man ang three?
0: Dalang ha. Happiness, relationship is a happiness of two and a quarrel of three. Buti pasabot, malipay yung kayo yung duha, pero pag nanay tulo, magubot yun.
1: Magubot siya.
0: Naya pilapilon sa uban ba? So, winner take it all.
1: Nakabaw ba ka maring nga kiniato ang kasing-kasing daw nga dili man kay ni dako atong kasing-kasing kay gani dili man nanti makita kada man sud pero possible daw daghag basod ani pero isa ra gito dapat daw ang nanito sa buho nga pinaka special nga buho
0: siya
1: sa
0: kasing-kasing muna siya isa ra gito dapat
1: isa ra gito siya dapat maring aron nga always happy ang morning paingon sa gabi.
0: Imposible ka ayo oy oga mahimong duha ang imuhang kuan. Ang imong higog maon. Kung masobra mang galibiga na na mari.
1: Kun ako'y kailang higog man niya kay lucky bay.
0: Ay na di ay si Edgar dili nga na.
1: Lucky bay kay kanang kakumbiyaan ko sa lucky na mo kay bay.
0: Ah, ang gitawagan na nila bay.
1: Unsa na bay?
0: Bay. Bye, Lucky.
1: Members, Gabi.
0: Oo, ito yung Gabi.
1: Gabi Nakla. Ano, ito rin yung kinikanta ha. Dili ni mapatukar karon kung wala yung ka-request.
0: Ako, abili ako kuhay kuryente.
1: Ito rin yung ipahinungod sa grabe nga suki. Kaya nato nga mga tigpapit. Dili lamang siya suki. Amaring sa tua mga musika diri ang nindot apan suki sab ni sa mga produktong herbal
0: ay oh
1: nga
0: yes.
1: Gigama sa Yes to Health.
0: Wow, hakin sana isulti
1: ato ang palakpakan sa makubalong mga palad. Si Ma'am Philly Feliciano, maayong hapon.
0: Wow,
1: usa ka mataligsik nga kahapon ayo in town pataligsik da Ma'am Philly ha kay basin
0: oh ayo ha kay mga daot ang atong tapay diha Ma'am Philly og maulanan ha
1: ato mga pamita.
0: Yeah, grabe naman niya ito ang mga expression, oy. Grabe ka. Ano din ika-excited ba? Basta nagpaabot sa pizza. Well, napay lain, oy.
1: Okay, sa pananaari ha.
0: Kaya napay lain diha nga ato ang timbaya.
1: Oy, napatay timbaya. Andri, kinidai si Kuan Andri ay permente po ni silang kapaminaw po diri abisag Domingo. Wala gini sila yung rest day. Sige, nag-duty. Kini si Elrin di Ginyon. O niya, ingon siya, usa ka mabugnaw nga lasang by Pirot. Thanks, Marie. Ah, old song di ay karon Marie. Parequest lang kong song nga mabugnaw nga lasang.
0: Ha, ni Pirot.
1: Ni Pirot.
0: Oo, si Pirot. I don't know kung na-itype doon niya kung Pirot ang kuan.
1: Basig na niya.
0: Isa't si Pirot, oo. Sa bukit nga nila Diyo, may turiting manok. Ano lang sa YouTube, alangan.
1: Pa-download ba tayo ay mabuk.
0: Mga manay, kanta sa uyuan manak ni Gabriel. Uyuan manak ni Gabriel.
1: Kini si Pirot.
0: Kabalo ka kuan ba yan na? Kanang antikinyo man siguro na.
1: Ay, mao ba? O sige, Eldrin di ganyo, nakaplastada ng imong request diri ha. O niya, tayinom dumi, tag-singko ba yan ni?
2: Ayaw
1: naman. Ayaw naman. Gani si Kuan, kuyaw kayo ni si Kuan ba, si Ildrin di Ginyon, kay ang mga kaobanan na ni niya, Perminti Ginyon.
0: Pero asa man sila?
1: Taga New Corillia ni siya, Maringa.
0: Ay,
1: doon na sila ay kanang tawag aning nagtrabaho ni sa hardware. Samtang galuk doon ni sila mga siminto, mga Kuan, nagpaminaw ni Perminti sa XFM.
0: Nabi na ako, samtang galuk doon, naghigop po, o siminto.
1: Oo, siyempre naman, isa po ni siya sa mga kuan pod kana pong tig tilaw po rin sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. Kaya abini mo ang kini ato ang kape na ay kuan nila ni si Glutachoni.
0: Da?
1: Ay Glutachoni.
0: Glutatayon.
1: Ay Glutatayon.
0: Glutachoni
1: ka. Og dapat sa collagen nga. Abini mo kapag malimpire ato ang atay maring mo hayag pure ato ang mga pamanit
0: ani manggudni ang atay nato mao'y nagproduce og dugo. Kung hugaw kag dugo makita sa atong panit katul-katul. Daghan ka basta kanang hugaw imong panit. May gani kay mong panit ron limpyo na.
1: Ay naman nga Santon Gold Coffee Mix
0: ako. So kung halimbawa hugaw ka og dugo kanang kusog ka mo inom og mga ilimnon makahubog labi kusog ka man ni garilyo. Mo ban man na sa dugo. Unya, mo appear na sa imong panit.
1: Mura na uban nga kanang hilig kay inom ka ng mga alcohol.
0: Bugason ang likod.
1: Kanang kuan siya, si Marin ka na medyo makayelo ang pamanit ba?
0: Oh, binakog sa ngipon.
1: Magpakayelo ang pamanit.
0: Magyelo.
1: Kung na'y diferensya ang atay, makita sa panit.
0: Yes, correct. Oo.
1: Ako di Diyo ko, kanang ganing kuan
0: Marin. Makita man sa imong naong, Mari, ang imong mga sakit-sakit, pero mo imong mata ni mo, nga medyo dagagpulang. Ana, bitok ko na.
1: Naon ako, Marin, gusbat naman kayo ni Marin.
0: Anang imuha mari ku ana no sa sobra nang sa sobra nang pagpaningkamot ingon nga syempre pilapod ka laki pudi mo na agian no
1: oy wala di ko shortest laki maring
0: kanay mo mari no kanang imong nao nga nang ana na tungod na sa kadagan sa protein nga nang gawas.
1: Love you. Unsa man pagkaon na protein be?
0: Number one, good nga magkapadagan si mong protein, butong.
1: Butong?
0: Butangan o royal.
1: Aha.
0: Butangan o gatas.
1: Hala, huwag mo na magkuhan naman siya. Kanang, o sa katun sa bukit, huwag mag, ato sa bukit, magkuhan ta, maglamaw ta.
0: Di, protein marikuan, good siguro. Mga munggos.
1: Ah, munggos.
0: Oo, niya, mga karni. Pero ayaw sa gula, Mari, ang munggos o ang karni. Kay mahay protein ka, well, ang imong sakit nga batiyon, maparehan na ni Kuya Dar.
1: Masakit ang iya, mga lutahan.
0: Mga lutahan, mga yana. So, dapat kung munggos, ayaw na sa guli o kuan, karni.
1: Okay. So, inumdami na di ha, Elrin, digin yun ha. Ilahi ginang karni sa munggos, Elrin. Kay basa di na ka makapamasaan, nagsiminto, kay masakit ang imong tuhod.
0: Lalaki na si Elrin?
1: Si lalaki ni siya, kay lalaki ni si Elrin.
0: Ang babae man ang ana, oy.
1: Abot na ni Elrin, masig na membro pa lang ni sa Gabi ni si Elrin.
0: Gabi, nayot.
1: Gabi na. Anyway, ato ang oras sa maring ha. Doon na tayo 44 minutos na nakalabay sa alas 2 sa hapon. Ay, naku. Kering mga oras sa lami kang ikuan doon, maring.
0: Mm-hmm.
1: Laming itimpla o kape.
0: Ha, Mary? Ay,
1: ay, ay, ay.
0: Ayaw, Mary, Edgar,
1: ayaw! Kamala ba ka, Maring? Kana si Edgar, Maring? Libog ko siya, na dili mo lam na sa history nga pagpamanday, pero maiking mo gabas.
2: Ayaw ba?
0: Ayaw, Edgar!
1: Wala sa mga history sa pagpamanday, pero maiking siya mo gabas. Anyway, ito nitaga ang pagtagad ang request sa mga taganyong kurilya. Labi pa kang kisa ning
0: Elrin lagi
1: kabawan ni
0: Molimot oy
1: si pareng Elrin ato ni pahinungod ang kanta Marie
0: Elrin sa New York Aurelia
1: kay bugnaw ang lasang karon kay 101 man amping mus mga banakon mga udto-udto og dupong kay kasagaran ting gawas nila na Marie. Ay, maghawa kay mabalik mi. Humana mo, kung di lang makalimot, mabalik lagi meron niya. Kung kamo po'y mahawa niya, barangon gina mo meron.
0: Ako.
1: Kasakit. Ako si Maring Erika.
0: Ako sabi si Kuya Helen.
1: Exciting.

0: Pamino ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka Pamino o XFM, andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka Pamino ko XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga hamulog, lampin din eh!
1: Pag-uwat niya! Wapag ko na wag panglaban din eh! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Weh! Pagkalagot!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3, lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
16: Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Palakpakan, palakpakan. Huwag na huwag mo akong iiwan. Kanta yun, naminok ko bitas kanta no, magutulak mong luha. Kay, feel na ko ang girl. Kay, mura siyang bayo. Anang makiluoy.
1: Ako di anang ako maluoy jud sa mga babae nga magpakaluoy sa mga laki, ba dapat mga lalaki mag magpakaluoy sa mga babae.
0: Di ka lang bangagan ka, dili ka kinahanglan mapaluoy-luoy. Eh.
1: Kay kuan gud na siya kanang kita gyud pinaka-importante sa kalibutan day. Oo, kita mga bangagan.
0: Kita gani mga bayot gani mura gani tag ka ng mga 7-Eleven.
1: Sa 7-Eleven.
0: Kanang pertahan sa 7-Eleven, ang interest mo po exit.
1: Ay, kadelikado po na anak, Maring. Oy, kay basin huwag makanang use na kayo ang purtahan. Nakang kimagi-agi, Maring. Nga kay kabula ba ka sa purtahan, Maring? Naisigig ko ano yan? Naisigig huwag pundo
0: niya?
1: Dili ang sikyo ba? Nali ang sikyo, bantay-bantay, Maring. Ay, nako. O, gagatong kantahan, Maring. At itong gipahinungod sa ito ang mga suki nga namati nga murag nakarilit. Anong kantahan ka na ganing...
0: Midtown.
1: Kanang kuan ba? Kanang... Dili, unta nga yung pakaluoy. Pero pakaluoy tungod lagi sa tinuod nga. Tungod sa gipamati nga gugma.
0: O sa hai manggo dili na to hinsabtan ang ilang mga gibati. Wala manggo ta sa ilang sapatos.
1: Gani.
0: Pasabot wala ta sa ilahang mga lugar bitaw. Di ta kasabot sa ilahang dito masabtan ang sa ilang gibati tungod kay basta mauna.
1: Lagi o. Kaya dapat biyay mga butang na nga ato may experience. No? Lasod ka pasabtan lang tao sa to ang gibati.
0: Balik-balik mo akong isulit.
1: Mura na ito niya.
0: Mura magkagzamin mo eh.
1: Sumpay.
0: Ibalik-balik mo akong gisulti.
1: Lahat mo ito nga version ako. Ito nga version ka ng Gabi. Gabi version.
0: Lagi. No, wala naman tayo oras. Oh, naa pa man. May matag mamatay. Di man pala ilang.
1: Napa tayo oras.
0: Dili lang ato.
1: Dili na ato.
0: So magpasalamat na ta, magpasalamat ko sa inyong pag-uban-uban na mo. Bisan pa og kanang kita tululong takabuok, no? Oo, pat mo ta, bot. Bilala takabuok ng minaw. Pero mali pa yun, manggihapon ta.
1: Kipi, ba na to nila? Oy, dahan. Muna, giingon nga, dili ang, dili assurance ang ginaghanon o nga malipay ta. Kaya basig gani, ako na isa maring, na magkatukotawa gani ko. Malipay ka, ito ka na mga... Magtanaw-tanaw ako sa cellphone, eh, malipay na lang po ko.
0: Mayoy no.
1: Anyway, salamat kaayo sa inyong tanan sa mga namati ko ron. O sa mga mamati papuhon. O at ang ginasabi musunod nga mga adlaw. At ang ginasabi sa...
0: At ang sa kanto.
1: Ayaw kayo, puspusa na po daana ka rin.
0: Atangi sa radyo lang.
1: Atangi na sa radyo nila. O papuhon, madungag mi sa programa nga Kung Ako Ikaw, Katropa. Makaaban sab diha si Tia Daria kay kababaya kay Marino busy kay ka sa imong life day ay
0: bitaw oi si kay ka si pamaligan ning Tupperware oi lain kay bligyan ng Tupperware day napa bitong 10 years ago nga imong gibaligya na ako ha mao ba dapat di man pud kaulon sa ilaga
1: dapat ibaligya nimo ko tandali ra madaot
0: kay masuko man kay dali pud ay madaot oi.
1: Wala yung problema karon sa kalibutan, no? Kaya kung mamaligya ka o dalit na madaot, masuko ang mamamalit. Pero mamaligya po ka itong dugay madaot, dugay po ka kaganan siya, dugay ka makaingam, gali man mga daot.
0: Tinuod na.
1: Dapat imo ng kamahaw, mga bipang, gubaon ni mo itong ilang.
0: Yes, o, oh, bangaw. Ay, dautan nga kung ano, plano.
1: Wala naman tayo oras, oy.
0: Wala na.
1: Oy, nikalit pa ni si Mr. Big Oga Tokar. Anyway, ako ni si Maring Inday Erica. Dili guwapa, dili mistel sa apan, dili makopiansaan. Tungod kay mga umray og silingay.
0: Ay, ako gyapo na inyong Kuya Helen. Dili tanan, wala tanan. Basta, maunan na.
1: Bye-bye!

0: Musa Carlo, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipanguta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipanguta na, Dok?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Shira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon
9: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.

0: Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano nga po tot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Ah! O niya, unsa suling-son.
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon doa kabuhong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, magkanihay na siya, nagkawala siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mawag yun ay pinagkanibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paint.
2: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sa Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
1: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint.
3: If symptoms persist, call your doctor. Ibilis
1: sa mga butika.

0: and nationwide.
1: Ikaw ba ano na usay gipati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathy Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
2: Punta kenda niya takaron din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: La gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
2: Kay daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mangilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Unsay kalahian sa una o karon?
9: Ano siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
8: Karon di ay.
9: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting!
10: Exciting!

0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga do sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibat

0: Coffee Mix.
1: Ikaw ba ano na usay gipati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic na duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
6: Kiligon!
2: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
6: Edi manyakis! Exciting!
7: Exciting!

0: Nina Casalex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Ako si GR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos na ba ang Premium D3? Kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: Magandang araw.

0: At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo. Sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ikaw pa, ano na o sa Gipati, sa Manila, sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubus lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.

0: sa daagsakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Kraft Gold bay.
0: Ha? Sa Kraft Gold na bay? Pag-sure na bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Kraft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Kraft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Kraft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Kraft Gold bay?
1: O bay, ang Kraft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Kraft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Kraft Gold na ta.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Balut. Balut. Balut.
1: Eh, balut. Eh, balut.
0: Piten.
1: Nga kaya sindi, ha?
0: Naa.
1: Eh, apel po nung syagit.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ako dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o saka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
7: Santon Plus Coffee
6: Remix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas dinhi sa Mindanao. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? At tui ang Yes to Health Clinic nga duol.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
5: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! O niya, garon?
5: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
6: Exciting!
7: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: Exciting! Exciting!

0: Uy! Wake up!
1: Ala, tapad dito ang kwarto?
0: Gani, no?
1: Damanunon raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
0: Damanunon pagbaya ko, kap. Kaya kung damanon ko, mangumot, baya og itlog.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sansol Plus Herbal Oil,
1: garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansol Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Himalua ang hinungdan sa imong gibati at duing ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibalon ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex, usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas ug kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 ka tuig sa laing nasod ug karon andaa na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibal-an na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit o graduation na pag-aagian. Ug ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
6: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Balot! Balot! Balot!
8: Ay, balot! Ay, balot!
3: Piten!
8: Nga kaya sindi, ha?
3: Naa!
8: I-apil po nung siyagin!
3: Atin! Atin! Atin! Exciting!

0: Mino Ca sa XFM.
1: Hoy, paminaw pagod, pakuratir gud imong mama nga buntis ka.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Groceriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santo Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santo Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santo Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santo Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Ikaw ba ano na o sa Gipati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa ka na yung kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
2: Exciting!
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamay mga bagong blip. Naalamay mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
3: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in tag hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Lumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?
9: Mag

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Himaluwa ang hinungdan sa imong gibati at tui ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibal-on ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas ug kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Ginigiga gamit na sulod sa 35 ka tuig sa laing nasod ug karon andaan na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit ug radiation nga pag-aagian ug ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
2: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par-par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
10: Exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Sa una, wag yung sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slas to. Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin.
6: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
8: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
7: The Secret of Health.
8: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
7: The Secret of Health.
8: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
7: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibat

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C, The Secret of Health, Bacteria ug Viruses, nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Saldon Plus Gold o Saldon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat, Saldon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Saldon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Saldon Gold Coffee Mix, sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Saldon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kap!
3: Ay!
2: Para sa na yung birthday, Kap?
3: Ay, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
3: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
2: Hello, go! Bungot sa ito'y...
3: Exciting?
4: Exciting!
0: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
0: Exciting!

0: sa din diferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung nai tao nga hilabtanan o gamot, kung dato ganay ka, ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapina,
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: Missä kai? Sikä pitää Ludi. Se on sekä bas. Oo, dinhi. Ka, sama kakaan kehi nuktuk mga diha.
1: Kun sinsa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pilan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusukay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang ton sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya, wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic

0: artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubertenicer, tagamatan.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daghan ang utana na ko. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ang ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sasar niya. Karwa katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, Diyos ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan, kumiligon pa Diyos kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Oy, Maji! Kumukaong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting?
14: Exciting!
15: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pag-un na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.

0: Kaitan Lodi.
1: On sa manurak.
0: Tinood ba na matog ang ista?
1: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko kakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.

0: ating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Basol. Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balo bata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para sa siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad, nikalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinagkalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapipili na sa inyong mga suking butika. XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City,
7: Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, excited!

0: Ka sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Ngayon siya maning sigig panawag na ko. Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Ki Parker.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Oh, kuya.
2: It's a

0: Ano siyam kontentong isa o eh. Siya mahal ko o mahal ako. Dapat manggod kapag mahigugma ka, isa-isa lang. Uban, nalu, di ka maluoy sa uban din ha. Ha? Wala mo'y kaluoy sa uban din ha. Aga antos tawon. Kaantos may diring way amo. Ing ana lang.
1: Hello, bebe.
0: Dobby, anong hayag mong katong pamina atong pangnaong-naong ron?
1: Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Busog ko ron ha. Munang lami akong mood. Kaniin yung discipline sa sige niya siya pwede nga magutman. Kaya once gay magutman niya siya, damay mong tanan. Welcome once again sa putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Live usab kita karon makita sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko pa follow, pa like ug pa share baby ha ang ato ang official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. And ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, official radio stations and FB pages sa Radyo Amigo. Bibijaw, paon ko si aircon. Bibijaw palihog ko on si aircon, biigang naman. Wala na ako nag-i-on ganina kaya I thought, tugno magulto sa gawas. Dugay-dugay pugulto sa... Ay nako, ay kumusta man mo din ha? Ay unsa man inyo hang wagi kalingawan karong gabi una? Oh, napa bay mga naghilak din ha? Karon napa bay mga wala na ni hapon tungod kay nahiubos? No? Ngano nga ingon ana, man dapat nagkaundaan, dili dapat nga magluya-luya, dili dapat nga magsigig lalis, labi nagpadung nating kaon kay na. Saon na lang yun. Karong gabi una, syempre magchismis kita. Ang ato ang Sir BB question hatod kanato sa mga produkto sa Yes to Health. Sa panahon nga ting init, sa panahon nga dili masabtan ang panahon kay init unya paghuman ulan. Actually majority is init eh. Kasi it is supposed to be summer pero kaluoy sa Ginoo nabasa na gid ano, nabasa na gid ang mga dalan. Pero ayaw mo kumpiyansa kay kaning ingon ani nga klase nga panahon na ani siya yung mga gipangbitbit nga mga sakit-sakit. That is why important gyud nga naa kay mga produkto sa Yes to Health. Kauban nga ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C nga magpalig-on sa imuhang immune system. Anong kinahanglan man nga ligo ng immune system? Of course, kapag ka dili ligo ng imuhang immune system, possibilities is dili gid ka. Oh, dali ra kay ka matakdan og sakit. Maapektuhan po ng imuhang mood, ana, kapag ka, remember kapag ka, ano, kapag ka, ka ng, unsa kay tawag, ana, kapag ka manggod masakiton ka, the possibilities are, ang imong mood maapektuhan dayon. So, dili nindot ang imuhang mood, tungod kay maulagi, masakiton ang Destiny Princess. Mo ang dapat naka Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa itong Sir BB question for tonight. Aray. Ang atong Sir BB question for tonight, hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyo mga gasolina nga di kalidad o pang international lang brand, importante yun nga dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw. Ilabi na karon nga mahal kay ang gasolina, mahal kay ang diesel, manigurado kita nga. Kung mahal na lang man, dito kita sa sigurado nga dili ta ilaron when it comes sa additives sa ato ang ipambutang sa ato ang makina. Dili sa Bukidnon, akitay branches sa Maramag, Valencia, and Duhadri sa Malaybalay City, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa is atbang sa Polymedic. Nganong kasagaran makasulod og trabaho kay naay backer? Majority. Diba? Sa pagkabalo na ako, majority sa ato ang dili lang man siguro ni diri sa no, real talk, sorry. Wala kay backer, di ka kasulod. Maskin pag I think mo ni akong kailangan ron, no? Need na ako og backer system. Maski unsa pa kaayo bi, maski unsa pa ka bright. Maski ikaw na siguro ang valedictorian sa inyohang eskwelahan, kung mo apply kag trabaho o niya wala kay backer. No? Eh, unsaon ta man? Mao man gid na ang nagakuan, mao man gid na ang wala man kuy, wala ko gi-mention nga mga establishment ha. Pero kasagaran ba ya, ing anak idbay ang gakahitabo. Ba? Musulod ko ani dinhi nga company B. Mo ba? Ala unsaon man iha? Kanang wala bay akoy experience. No? Wala bay ako ka graduate. Kung ano man ako, pleasing personality ramay, gwapa ramang ko. Nya, wala ko isod akong utok. Thank you. Pero nakasuluin. Habig backer, eh, kusog kayo eh. Napadyo ko yung nabasahan nga gipabayad siya o pila to? 30,000. Para lang gid makasulod siya sa usa ka trabaho kay need gid niya og backer kay para gid nga makasulod siya anang iyang dream job. Anong kasagaran man sa inyo hobby? Mingon na bura nga. Trabaho ta. Apply ta didto kay pag umangkon bay ani siya ni kuan ni ano ano. Diba? Oh, diba? Hoy kamo ba? Unfair kay mo. Kami dugay na kay misig apply din ha niya na una pa mo sa mo ah. Niya dili ba mo qualified. Mas qualified pa ba ya sa inyo ha? Dobi niyo, kamo man duol man musluwag. Ay nako. Ay sinyo mga komento karong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages or pwede po mo mag-text ako aha. Unya taod-taod baya ayo kalimti live po tahi confession baya kita. So nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out for tonight is 0975-474-9153. Tong balikon ha, 0975-474-9153. May gabi eh, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Me, ang imong gihatag sa kuwa nga jewelry set has been my favorite gyud. Look at us. Oh! I'm wearing it again. Ganahangki ko, Mami. Thank you so much, Miha. Thank you! Si Ma'am Josefina Tinambunan, and also Tinambunan family, maayong gabi eh po. Ako manghon si Eljane Alaya, may gabi eh diha. Salamat sa imo always nga pagsilip sa Facebook Live maski naka-data lang niya siya or sometimes free data pa. Oh, nalang gihapon na siya nagatan-aw gihapon na siya sa tuang programa. Daw bi? Silipon na to mga mag-asawa bi? Gaway lagi mo. Normal ra na ayaw po na isumpa lang ninyo mga asawa ninyo mga bana uy. Oh, normal ra magina mag-away-away. Di parihan ang uban diha nga mga nitag bunggo. Bitaw. Oh, normal na na siya ha, nga mag-away-away mo kay lamas na siya sa kinabuhi. Oh, pero wala uli ay tagom. Oh, anak lang. Pero bitaw ha, seryoso. Kapag ka mag-away mo sa imuhang partner, it is very normal. Oh, pampanindot na siya sa relasyon. However, isa sa mga sikreto po, para mas ligon yun ang inyong relasyon despite sa kapubrihon, despite sa kadaghan sa inyong gilalisan, dapat honest lang yung gihapon mo sa usag-usa. And then, aside from being honest, dapat loyal po kasi imuhang partner. Dili kay, kapag ka nag-away mo, ah, dito ko speakas sayal. Dito ko speakas sayal. Kaya kani kay mo comfort ni skua. Kaya mga temporaryong comfort, delikado na siya, baby. Ha, makaguba na siya og relasyon. So aside sa honesty, loyalty, kinahanglan po pag-abot sa satisfaction sa imong partner, kailangan lang bingon gid po na nimo.

0: asawa o bana, pwede na pong makagamit sa ato ang Turbo Men Enhancer. Ginainom kini siya, bebe, 30 minutes. Usa mo maglabing-labing. Once again, para po sa mas masayang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
4: pamasahirog sayo
3: aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak?
4: Unsa mo pa sa balay?
3: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba.
4: Grabe kong bati.
3: Si Mrs. sayos buntag ako kay Mrs.
4: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahirog.
4: Paguli na ko sa balay maghatag pa ko panahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diha.
4: Unsa pa ulat ninyo.
3: Pag-turbo na mo.
4: Para gahi, pirmi ba?
3: Ako si Dolitz.
4: Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro. Sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istret ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Miss na miss na kita. Uy, babe! Kissing!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan! Mag Turbo!
0: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
2: 7 Plus Herbal Soap!
3: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Stong, pagpilain yung gasolina.
5: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Di na ako kaya itong ihanting. Langiwan, gusto na ako ito siya abuton, pero muraga, di magin makaya, kaya o eh. Kano siya pa ka natin ito siya ma-achieve, no? Balik kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Live na nung kadri sa XFM Bukidnon, ug inyong madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Balikan nato nga to ang Sir BB question usab hatod kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para sa mga nakay din ha nga walay budget, wala jud like wala jud nakaipon. O pina-abrupt, pero na yung mga PhilHealth. Inyong mga PhilHealth is updated ang bayad. Kung gusto ninyo nga zero billing, libre pag yun ang prenatal check-up, libre pag yun ang inyong pagpanganak. Libre patambal, libre pa yun ang inyong family planning and counseling. And ingon man, naapay pa cashback. Nindot ka na yun, anak, no? Ikaw pa yung nanganak, ikaw pa yung taga-agwarto. Pilian ninyo sa Mommy's Child Maternity Clinic diri sa May Malaybalay na himutang sa Barangay Size Corner, Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa terminal kanang baobao pakan ayan. Kung wala ka katuod, pwede ka mag-anhi sa stasyon, kami bahala sa imo. Yatod ka na mo, gasolina ilang mi. Pero bita, wala mo katuod ha, pwede mo dirin mo diretso sa istasyon. Kami nalang magtulto sa inyo ha dito. Again, para po sa mga buntis, para sa mga nagaplano mga anak na wala gay kwarta, wala yung mga ipon, Mommy's Child Maternity Clinic ang solusyon sa inyohang problema. Ang atong Sir BB question karong gabi una, nga nung kasagaran na makasulod sa trabaho ang naay mga backer. Basta mo una kong giingon na mogi di akong kailangan karon. I badly, badly needed it. Mayang gabi po sa mga texters nato karon, tama jud ka. Tama jud, laka backer. Dili ka kasulod og work. Na ako pamangkin flight attendant, ala jud na dawat. Work na lang og lain. Lisod, no? Maskin pagka ng fully equipped na kay ka baka nang na sa imuha tanan, na lang kanang basta. Ang imong qualifications, dili na basta-basta, pero, ay. Ang imong kalaban din ha, ano lang man, kung wala kay backer, makasabotaan na, kay, dili man sa tanang panahon, natin mga kaila din ha, sa sulod, diba? Kuan, di pod ka sip-sip. Or, wala tayo pleasing personality. Personality lang. No, ana. Dapat na andyo tayong mga ingunan. Sa kita sa kamatuuran. Uy, good evening. Hi kay Beth. Masaudling. Gikan kang texter. 454. Ano man ni? Arin ako di. Gapamalati sa imo ya. Kumusta ka hao? Namian gid ko ba magagapamalati sa imo ang boses? Amo nagihidlaw na gid ko sa imo, sindi ti ano na. usani, tani wag no biyahanay na tanga duwa, soltero naman ko, waay man ko sa wahon. Kwarta kong kailangan. hindi mo naman ako indian kay nga una. Gcash usa. Naana siya yung mga kondisyon. Naana siya una, naana siya ikaduha, naana siya ikatulo. Arin ako, di ka pamalati sa imo ya. Sani, ikatatlo, ara man ko trabaho. Hindi man tamagot man, ara ko kabuhi sa imo, pati sa isa kabilog ni mga bata. Sani, buot singalon kung ano ya, ginapalangga mo, tipalangga ko man. Maswerte na ako. Adi kung seryoso ka man sa akon, magtawag ka on niya. Sana all. Oh, sana all.
0: Sana all.
2: Manggabi kang Monski, ng Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City. Present daw siya karoon. Cinderella, kumusta naman ka? Oh, si Armand ng Bohol, dagang salamat kaayo ha. Oh, sa inyohang always nga pagpaminaw sa tuang programa. Tanaw na to ni B. Si Julian Rans.
3: Thank you.
2: Salamat kaayo sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bito, no? Nga nang importante mangit ang backer. Tanong din na lang mo itong mag-apply nga normal nga mag-apply. Kalisod ana, no? No, di ba? Mingon na. Mingon na ka ng pag-umangkon. Pag-umangkon ni Kuan. Ang umangkon mo na siya atong politiko nga katong Kuan. Good, uy. No. Walang gina'y problema din ha. O, yun niya taod-taod ang ato ang live Putahe Confession ha. At ang ininyo unya taod-taod sa ato ang programang Putahe Confession. Live na siya, so pwede ka nga manawag sa ito ang programa 0975-474-9153. Unya taod-taod ha, live na siya, so pwede kang magpagawas sa imong mga hinanakit. Anything na gusto niyo mong i-voice out sa kuwa niya, I'm open for it. No, makatabang po na siya sa kuwa nga di ko hangakon rong gabi una. Sa untaman ka kada gabi, magigubusog. Priya ka ron, nagbanding mini manager. Nagkaon na pud mi. Wala nila gid maiwasan pasayloag gid ko ninyo. Kada gabi na lang ingon ani gid, kada gabi na lang gita ani hangak-hangakon. Pero bitaw, sa Putahe Confession, be always gina-encourage mo na ko na kung naamoy mga problema din ha, you have to open it. Kaya lisod magod kayo nga inyuhan lang na siyang luum-luumon. Possibilities are basi mong sakit ang imuhang dughan. Lisod ba yan yung wala tayo ka-istorya, wala tayo ka-pahungawan sa tuang mga gipang bati? Kay basi mag-create na siya depression sa imuhang, mag-heart attack pa ka. Kabalo ba mo nga kapag ka-depressed ka, mag-reflect na siya sa imuhang now? Nga naman, ang imuhang mga wrinkles, dali, mangkawas yun na siya, eh. Kung sa gobyerno ka mag-apply, then na kay backer. Dali, nanaw na ko, ha? Ang tawag, ana, sa imo kay, unsa man? Unsa man? Huh? Kung babae. Lalatjibility. Nga ba? Wala man tana. Ay nako. Kung dili sa gobyerno mag-apply, dapat gani mo, gani dapat with pleasing personality ka. Dapat hamis ka. Dapat Coca-Cola body. Dapat kay sexy kay ka. Ay, isa-isa. Pero mas ako, yung masig mag-end, mag-end na siya hapit. Mo nag-iing hindi ho. Dapat kabalo ka mo hungit. In short, dapat na isang buwan na mas duol sa luwag. Ay, di na ito ni istoryahan, uy. Unya na lang ha. Mo lagi. Basta unya na biha. Sa atong Putahe Confession, unya ipagawas na ninyo inyo ang mga kasuko din ha. Abasin na amoy mga history about aning backer-backer. Nag-apply mo sa any agencies, tas huwag mo na dawat kay wala mo'y backer. Ato na siyang isgutan unya sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
3: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi'i gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa tuwang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out nga nung layo man niya itong mic. Naduol na. Ang Putahe Confession, bimo, okay na siyang imuhang safe wall kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit. Ilabi na sa imuhang mga experiences karon nga murag. Kung nasakitan ka, ingnibiya ko ha. O, abri na ato ang linya taod-taod sa 0975-474-9153. Ay, ako mo pala yun sa unahan. Please take note, ang atong Putahe Confession is rated SPG. Masig na yung mga maingon ang ato ang mga colors karong gabi una, ang mga words nga. Out of this world. Basig ko niya, huwag hindi mo ganahan. Malain mo sa kuha. Wala ko'y labot, ana. Ito. Stick tong patnubay po ng mga magulang amo ang kinahanglan. Tungod kay na yung mga words na basin hindi na ako makontrol. Mga yukodaan sa inyo, huwag pasensya. And of course, sa mga magtawag po sa 2 reminders lang, hindi tayo mag-mention ng mga words na bawal siya. Ha? O kung naamang kay gusto nga ipadayag nga o sa ka-word nga, kabalo ka nga medyo below the belt, kung pwede i-gamit ang laing words na dili makakuan sa mga kabataan. Once again, welcome po sa ito ang programang Live Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!
0: Welcome sa Putahe Confession. Abri na po ato ang linya 0975-474-9153. Kining programahatod ka na to sa nag-inusarang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para po sa mga bibi na to na hilig magpulaw or di kaya pang gabi ang mga trabaho. Importante yun na magsiga to ang mga mata nga healthy gihapon kita. No? Magsiga ang mata. Waka na siya na high. Dili. Kinahanglan magsiga ang mata, no? Kay kinahanglan mong good nga. Nagmatagid ta. Kay basig unya, pag makatulog ta, pag mata na to, wala, nagikuha na to ang mga gipang bantayan. So, kinahanglan, Joyd, nga nagainom ikaw og kape, nga aside sa isog na, makatabang pagid nga matambalan ng imuhang mga balatian plus na ay glutathione and collagen. Barato ra pa, Joyd B. No? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po ka na siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, Generica. And of course, South Star Drug nationwide. O pwede po ninyong ma-order through Shopee, Lazada, and TikTok. May gabi po kang Sir Victor Junjun Aguela. Hi, guapa. Oo, masata. Mami Jacqueline Labis, ano siya nga? Pag-apply na ako diya sa Pinas, di na ako i-mention me. Gisalig ko sa ko ang self, pag-abroad po, bahala, kulba, pag-interview. Oh. Kaluoy, sa Ginoong sulod man, wala na'y backer kay dakong pangayo. Kung nagingon diya, bing akong magsaligid ka sa mga backer, it would, that time would definitely come, nga singlon po ka sa imuhang gibuhat. The more na mali ang imuhang gibuhat, dili ka patas, ilabi na sa mga kapwa ni mo nga nag-apply po. O niya sila patas kasi sila niya, ikaw dili ka patas. So, ang possibility, Ana, it's either dili ka magmalipayon sa imuhang trabaho. So, kinahanglan, Joy, para kung gusto ka nga magmalipayon ka sa imuhang trabaho, salig sa imong abilidad. And aside sa musalig ka sa imuhang abilidad, importante po nga mag-ampo gid ka sa Ginoo. Labi na kung gusto gid kainin mo ang trabaho, imo siyang i-pray sa Ginoo nga, Lord, ka nang gusto gid ko maingon ani Lord. Gusto gyud ko mag-dancer. Aning kaning kuan, dancer na sa bar. Ampo na ko ni Lord, anything, basta kay legal lang ang imuhang trabaho, wala may problema, ana. Naay pud mo example, oy. Wala problema na siya, ha? Pero dapat sayo lang sa pole, ha? Dili kay lahi ang sayawan. Ay, may gabi ikang... Ay, nitanas to ang live karon gabi una. Si Don Colas. May gabi ide, Don Colas ang pinakagwapo sa Mungkay. Mungkayo ba to? Single pa man gihapon ka, Don Colas, no? Naamin na. Gusto ka i-refer, tika. May gabi po, kumusta ka na? Always ko nagpaminaw sa putahe sa gabi. Sinanay ka siya na Galvin ng Buena Vista, Panabo City. May gabi, inay. Hindi ka lang man akig ba? Lantaw ko sa imo, daon ni Tambok ka. Natanong ko sa kong live, Keron. Noon sa tani. Sad to ka, Wangkig. Grabe siya. Gingnan ko niya guwangkig bay o guwangkig sa imo, hindi bagay. Pero subong daw kagwapa na sa imo ya. Ang aamo nga mamian ko sa imo. Makigamigahay si Goreng. I think Goreng, siguro lami lang akong tulog for the past few days. Morning, medyo tambok ko tanawon sa live. Kuyaw. Kuya Pan. May gabi ipod. Si Ninyo ng Cebu. Thank you! Ang gabi, sige na, sorry na ha. Sorry ha, daghan na kayo nanuwag. Tawag na mo, 0975-474-9153. Hello, maayong gabi.
2: Maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni Palihog?
2: I see Isabelle Dosa was yes. Ma'am, hindi?
0: Yes po. Unsa may ako ang mathabang si Muarong gabi ho na. Kumusta naman?
2: No, ay dahil ako ay kuhan ba niya mo, may tagal itong nakatagong number niya kanyang imong ipanawagan.
0: Ah.
2: Pero
0: katong ni Aging Domingo ba ito, no? Tama?
2: Tagtaw na ni, Ma'am Cindy, tagtaw na ni.
0: Ah.
2: Kanya, dili pa niya sa imong topic, ha? Kaya imong topic, karulaan ba ito? Katumutong.
0: Okay ra to. Wala problema. It's either na mag-start about sa topic or kung naa kay gustong ipagawas din ha about sa imo mga textmates ba aron libre ka ayo.
2: Okay. Sige. Maya na ang Ma'am Cindy niya. Katubay mo ang pagkatag, ako nakatag ko ng number niya na nawagan ka sa registrasyon. Kanyang, di kasi magtawag, Ma'am Cindy, dinig yung hinkuan, nanawag sa nako. Na kinangayag ko magkauban sa, kauban sa kinabuhi. Kanya ako siyang nakahinabi, Ma'am Cindy, ay medyo na uyan di ko siya mga pamaagi siya. Sige, ako na siya rong ikuan. Ako na siya rong usasa siya ka.
0: Nauyo na po ni mo?
2: Oo, nauyo ka ko niya, Ma'am Cindy, kay, maaay kayo siya makikinabi ba? O niya, hindi kalimot niya, medyo nakasinabot na mo namin ng mga higayon na hindi ka na itong pag-inabi na mo. Taga-kuha niya siya, Ma'am Cindy, taga-malibarayin siya. Doon siya niya.
0: Muba, silingan me.
2: Medyo, Ma'am Cindy, murag na mati. Kaya siya, kisigiyan ko na yung panawag ko nga. O, kuhaan sa panawag sa istasyon, kamaminaw ko. Sige lang, kaya manawag ko niya, paminawa niya. At akong isa niya, atong Matang Domingo. Niya wako ka panawag na gigi na katuog ko. Niya karoon pa ko nag-usap panawag, Ma'am Cindy, karoon Domingo, ha?
0: Ang
2: niya, tingali, nakabati siya ni Ma'am Cindy kay pagdadiha mo ko niya sa silad sa Malaybalay Bukid nun.
0: Niya naman ko sa Sentro Foods Malaybalay. Saan napit siya sa Malaybalay?
2: Nalimot ko ting basta na taga naano siya po yung sa silad sa bukid doon niya nalimod ka to yung ingonay.
0: Bangutan na kung unsa siya nga barangay. Asa siya diri sa, aha siya diri sa Malaybalay. Okay. Para ila-ilaho na mo, Bonya. Siyempre, magchika-chika mi niya. Kung unsa i-chika niya sa ko, i-chika po na ako sa imo. Marites.
2: Mahalig na, magsindi. Okay, ba kayo magsindi kay... Pagka nga nga, taga niya siya, mag-dole yung isang istasyonan niya. Kani nalimot lang kung magsindi siya ang kuhan. Na, dili, barangay, nagi ko nagpuyo siya sa kuhan, sa Malaybalay, sa siyudad ng kamang.
0: Di, kani nga mong Malaybalay manggod, siyudad na siya, pero naami ko rin tayo size ka barangay. Ooh! So, asa siya dilidapit, aha siya dilidapit sa Malaybalay.
2: Muna problema, hindi ka nalimot yung ito, ko ato ngayang gino, no, eh? Hindi ito siya dipita, eh?
0: Basta kayo nari diyan sa sige. Dili na ito mag-focus, anak, kung asa sa dapit rin sa Malaybalay. Ang tuarong hisgutan, unsa may mga nahisgutan ninyong duha?
2: Ay, mayo na, Cindy, kay nangutana ka na. Amin mo sa Mang Cindy, magkaingong ba ko, Mang Banga, kining akong silbi ng guna ko, ako na siyang uyam.
0: Mm.
2: O niya, tungkol kaya ako misang uyab, yang isigilun na ko mamsindang iyahang pagkatao, iyahang

0: ang kapaliwat. Ngayon lang ko siya, ako, pwede ako ngayon lang magsindi, okay ka ba?
1: Bala ka.
0: Ngayon lang na siya o kanyang Angela. Oh! Angela Maribillas.
1: Tinuro ba ka lang ang
0: pangalan? Mayroon ang pangalan ko, Plido. Angela.
1: Sure, yun.
0: Oh, mawag na naman sindi. Angela Maribillas.
1: Mapakita na siya mo yung sayang birth certificate.
0: Hindi, kuha na. Kanyang, nangayon ko niya kuha ang kanyang hulagwe ba. Niya, ako siya nakita diri niya, ang yangan niya diri po. Nakaingal ito yung mam sindi nga, maan di siya panagwayo. Gwapa kayo ba niya, mailagay mo mam sindi niya. Dato kahit kahintang ba.
1: Ano man, ay, gisangan ka niya og picture sa Facebook?
0: Oo, oh, ito lang ako niya, Ma'am Cindy, eh. Kuhaan man siya. Kanoon, nangyay pangutana ni Ma'am Cindy ba?
1: Di, ako pangutana sa tubagas akong pangutana. Asa man kanya gipadalaan sa iyang picture?
0: Dili sa Facebook, Ma'am Cindy.
1: Unya.
0: Unya, karoon kay, ingon siya ba nga, tanawad, kamong, ano mong sagot ni Ma'am Cindy? Usaw, darling mo, darling. Na tanawa ba rin akong ulagway na skills mo, makita nimo nga nagpandong ko. Siya rin ang usa, pero natuloy ni siya, pero baro mga naungagong siya ra. Yan kaniyang may bumaw ko man sindi kay kada mga nang magpandong, man sa may kaniyang yan pagka kung ba siya pagkabugay, magpando man sa may kaulogan yung pagpando ka naman sinin. Mula siya magkupo ba? Ngunahan na bagay na sila, si Mick. Nakaingali ko mga sindi nga kanya, Muslim. Nga na mga, sa mga Muslim, magpurong ang mga babae na. Ina na mga nabay.
1: Depende kung unsa yung klase nga purong. Kaya na may iba nga nagapurong po kina sila ginatabunan sa ilahang buhok. Depende nga nung wala po ka nangutana sa iya kung unsa yung iyahang relihiyon.
0: Wa sa kumutan naman sindi kay pigali ang lima maiabos na ko madilin mag gusto magbuhaw sindi kay tagad man ko suna eh.
1: Pero kung sakali nga mabalaan nimo nga Muslim siya, okay lang ba sa imo?
0: Ay, dili na problema man si Ma'am Cindy. Ay, nangako mo doon. Nangako lang Ma'am Cindy na matara ng tutahan tumunog kayo. Mahalag Muslim siya kung sa siya di basta. Angako lang yung ginawa sa babae Ma'am Cindy nga kanang masinabuton, ligdumbutan.
1: Ang importante din ha, wala man ta nagamatter kung unsay ang relihiyon. Ang importante din ha, matinud-anon sa imo. Diba?
0: Mga na siya, Ma'am Cindy. Yan, nakadagi ko niya, Ma'am Cindy, kay kaniyang kuhangi ko na kaniyang muwalin siya ang Cebu, gusto ko siya magkikita na ko personal. Ako ang nangyayin na, Ma'am Cindy, ko, Adar, darling. Kaniyang ako...
1: Darling.
0: Ako ba? Ako ba, darling?
1: Ay, bantay bitan ng inyo mga darling, o magbuwag mo, ha?
0: ako si Pusar, hindi ka ba among sangon? Good. Yeah. Ako yung dam. Darling, kaniyang... Ikaw siya nga ang sundong dana ko sa sibuha niya. Kaniyang... Kani... Magkikita ko niya ako, okay na, no, wala problema. Ako siya gisugin lang, Ma'am Cindy, may tungkol sa kukunta. Ako, Ma'am Cindy, tinawaan. Usagi ko ka kaniyang pobre nga timawa ng sindi ba? Dili ko, di man ko ingong mayang pagkabutan. Kasaraan na lang ako pagpulog. Dili po ko ingong alisyo ka. Dili po ko ingong parang mayang pagkabutan. Kasaraan na lang ba? Igogin mo ka kauntaan sa mga sindi.
1: Okay lang nangingin.
0: Ako siya gisugurin lang. Ako siya gisugurin lang. Ano eh? Ikaw dahil. Darling, ma. Ako lang din. Dili ko gulim mo niya. Ako isugilon.
1: Mukha sa darling mo. Ako Tepasaha, sabi nito. Pila na, kamuna, uyab na mo?
0: Oo, nagit. Pagi ka na mo pag...
1: Tepasaha, pila na mo ka adlaw? Pila na mo ka adlaw o pila na mo ka simana?
0: Ay, kuha na, Ma'am Cindy, doga hapo itong nga ni mabuhan eh.
1: Seryoso?
0: Ako nga ito, kung ito, nag-isipo rin pag-inabi na mo.

0: alam ba ninyo, oy? Bago pa ganin mo nag-text me, uyab na dahayon mo sana, ul ka. Naibog man sa taan na, ul. Hi! May pagpaminog, may panglantaw sa Facebook Live nga ko ang silingan kayo nga gwapa, gid kayo ni siya, uy. Si Irene Jane Galesha Pulido. Thank you! O, diya sa may unahan lang gamay sa kuan, unahan gamay sa, basta sa linya sa Zone 5. O, saging diya, Zay. Ay, nako. Dili man ko kasulod, Ma'am Cindy. Ay, ako dahil sininyo kavan, taga Cebu. Oh! O, tawag na ha. O, yan na lang isa bilito ha. Kaya mura na puto lang yung mga linya, tawagi ko niya. Ako, Cindy, bisan sa diin ko, nag-apply nga obraway mga hindi sa akon nga ari naman ako tanan. Gwapo pa, macho pa gyud. Huwag na ko mangita kag baker. Daw ako lang gid nakaluyan sa iya, Cindy, basin ba? Giinto-into lang ni si boy. Mo po na akong kuan sa inyo, ha? Kanang hangyo lang po ko sa inyo, ha? Pag mag-text me, gani mo. Find some time na inyo hasang ula-ila. Ila-ilaha sa siguro ninyo, oy. Ha? Ila-ilaha sa ninyo. Ayos mo pagdali. Grabe. Dali po kay. Nadali lang magka-love life. Basin ang ending, Ana, ha? Ma-broken hearted dayon mo. 0975-474-9153. Ang atong putahe confession. Live putahe confession. Atod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon na pampawala sa mga baho-baho sa ilok ay bibi. Oh, ay ha ka mag-uyab-uyab. Siguro asagin na wala kay baho sa ilok. Kay maka-turn off. Good na, siza. Ha? Saan na lang baho kag ilok? Ayun, dyan na ninyong sugta kay laing. Kaya nasag baho sa ilok. Kuya Juan, nagagsaging diriti. Balo na kapag mahinog ganina, inidadayon ko. No, kaya the last time na ako din ha, hilaw pa kaayo. Oh, niya. Yeah. Ang mga uyab, ay uyab, ang mga ginamos na to din ha, Anzay. Oh, pwede na mo ba nawag ha? Once again, 0975-474-9153. Para po, ito ang live po tahe confession karong gabi una. Oh. Kanang mag-limit lang taha sa isa katao kung pwede tag 10 minutes lang. Hangyo alang po kay para matagaan po na to og chance ang uban. Kay lisod mang good kaayo po. Na inyuhan na pong ako untanan. Ako ba? Nagpangluod na oh. Sina daw sila kasulod. Sige, pwede na mo manawag. Alabe. Hello, may gabi. May gabi po. Kinsa ni?
1: Boy.
0: Sugan ni mo, boy, oy. Hindi mag-inisug ba?
1: Ha?
0: Hindi li mag-inisug.
1: Hindi mo kumisug, boy.
0: Aw, taga-asa ikaw?
1: Taga Cebu.
0: Bago pa ba ka nga nagtawag sa ko, ah?
1: Tugay na, oy.
0: Tugay na? Boy man kayo mong pangalan.
1: Si Boy din ba?
0: Si?
1: Boy din.
0: Wala. Kung na ko ka-remember man, baby, oy. Wala na ko kaila. Gusto may ako? Ha?
1: Si James.
0: James?
1: Baby. Anong bagong nawag yung uwa? Baba kasi ilara na, baby.
0: Ano ako'y pangutanoon ni mo? Ha? Tanaw ni mo adto, seryoso to?
1: Kasabot ng Museum Bisaya, baby, di man.
0: Ha?
1: Yung mga kasabot ng Bisaya ng Muslim God.
0: Unsa daw?
1: Di mo na makasabot ng Bisaya ng Muslim.
0: Ano makaingon bang ka?
1: Hindi mo kaya nga. Di mo nakakone, kasabot ng Bisaya.
0: Uy, dili ka mag-ingon, ano? That is, ano ha, discrimination. Dili, uy, wala kakabalo sa mga Muslim. Oh! Siguro ang nailhan ni mga Muslim, basi hindi siya kasabot og Bisaya, kaya basi naanad siya og Tagalog. Pero, dili tanan, kaya uban din ha, dili na sila kasabot og Bisaya tungod kay, naa sila lahi nga lingwahe nga nasabdan. Oh! But it doesn't mean na dili sila kasabot. Dobby. Or basing... ayun sila tira ha. Tungod lang kay Muslim sila lahi, biya na.
1: Siguro, basing. Sinungod po na.
0: Iya, ikaw, kumusta man yung love life?
1: Okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang.
0: Sana all. Ya, kumusta?
1: Puro.
0: Ikumusta ha po siguro ng imuhang love life din ha? O pila mo nakabuhok isa, duha?
1: Upat.
0: Ha?
1: Upat.
0: Hilas. Anong upat man?
1: upat pero isa ra.
0: Nagdibog ko. Ang sama na. Hmm? Anong upat niya isa? Oo, kagets.
1: Upat ang kwan pero isa ra.
0: Upat tiil?
1: Sa pangalan si Lisa.
0: Lisa taga-asa?
1: Lisa Abdullah.
0: Taga-asa man?
1: Pulo.
0: So Muslim?
1: Yes.
0: Oh. So si Lisa, sa Butabol ganyan siya, kadi na siya kasabutog Bisaya, kaya I think ang naandan niya dito is Tagalog. I think
1: Tagalog,
0: Maguindanao siya o Maranao? Tausog.
1: Tausog.
0: Oh, so dili siya kasabutog Bisaya. Oh! So, ayaw sila i-discriminate, ha? Okay na ta?
1: Yeah.
0: Oh, sige. Anything else na akong madalit sa imuharong gabi una?
1: Wala na.
0: Tug na liha.
1: Guwapa mo yung gabi ba?
0: Ha?
1: Guwapa ka yung gabi.
0: Nga nga ka ingumang ka?
1: Ganaan ko sa imuang kambito, ganang imuang ka na ayat kamay, pero wala rin gusto ng bahay.
0: Ah, magkakita sa ko ah.
1: Sabi mo?
0: Ha?
1: Sabi mo.
0: Facebook?
1: Hmm.
0: Ano sa mga akong profile pic, be?
1: Hmm?
0: Ano sa profile pic na ako?
1: Paan? Kumuha ng kotse, bebe? Pula?
0: Ah. Ako gindi ay.
1: Sabi ko ni mo, be, nurse?
0: Hmm.
1: Ako, mayo.
0: Hmm. Mara to, ayun na kayo uyab, ayun ako parang dunga. Nana kayo uyab, ang silos na imuhang uyab, yung pakaganahan kag mga parehas nako. Ayun na.
1: Hindi mo silos, eh. Okay.
0: Sige, daw, B, salamat kasi mong pagtawag, ha?
1: Okay.
0: Bye-bye. Ayaw daw magkumpiyansa sa mga tausog. Ayaw pa bugkumpiyansa sa mga kagan. Wala. Pag ako matawag sa imo, hindi sure ka nga masabat ka sa akon, magtawag ka, pero hindi ako masyado marunong magsalita ng Ilonggo, bebe. So kung magtagalog ka, mas maganda. Charot. Lumalab life. 0975-474-9153 ang ito ang number gihapon na pwede ninyong tawagan for tonight. In kaso nga na may mga gustong ipampanawagan din ha, na may mga gusto pang uyaban, abri na nga ito ang linya ha. May gabi ikang ito ang kaubanan po. Wala dyan siya duty-duty ba? Si Double B! Nag-kuan siya, nag-my day siya, nag-ihilot siya, cool, bali-baliin na, cool. sige, tawag na mo ha, kasi nga, unsani, hindi gid ko maka-access, ba tawag tani ko? Tawagan na to. Makatawag ni?
2: Temporarily disabled.
0: Oh, di-da-da. Hindi man tani ko makatawag sa imo, ikaw na magtawag gid sa akon. Char. Naghan pa dirigi na mo sapit na kamahutdan. Stay out lang ko Ma'am Cindy, ako si ninyo diha sa Talisay si Arnolfo Cavan o si Lina Cavan. Ay may gabi po.
3: Thank you.
0: Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Kung dili mo manawag mo uli na ko. Niuga na. Kapoy bikay si tindog ha? Uli na ko rod. Bitaw, kung dili mo manawag, sige. Ko na lang ning kuan ako ang ikaw na bahala di bibitaw di wa man. Manawag kay mag-miss ko lang man. Mag-relax lang sa ako din hiya. No? Mag-relax lang sa ako din hiya. Unya na mo tawag taod-taod ha. Again, 0975-474-9153 para po sa ito ang live po tahi confession once again. Hatod ka na ito sa Turbo Man Enhancer. Pampagahi sa tuhod. Maghatag kini siya og kusog sa inyo ay labi na sa mga mag-asawa nga shaky karong gabi una. Gaaway. Kulang sa kusog. Oy! Hindi pwede yung ganun ha. Hindi pwede yung ganun. Kinahanglan. Pag-abot sa satisfaction, si Mrs. o si Mr. Sabay-sabay. Pinaagi ka na siya, baby, sa pag-inom po sa Turbo Men Enhancer.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Tonton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi dom akong binulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Tonton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix Ragun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga nabungkuran Davao de Oro. Ang kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabigyan ka di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin, lami, nahulog na kayo ko, kung sa mga ihi, okay na kayo. Pero wala po kreatin, yun, nanti po, alam ko ang nakapaminaw sa kung ipamulti ka, sa mga balatia, yun ang kulayan na alam ko sa Yesu. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting.
2: Exciting.

0: kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyong makauban, your health consultant, si CJ ni Duda, mga katropa. Huwag kitamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog. Unta away pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhon, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis, no? I hope and I pray, mga katropa, kadiin hapsay. Og nindot gayod ang atong pagtulog ano to niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre ano yan usab ang programa The Secret of Health. Ang programa maghatod kaninyo yung informasyon unsaon gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayud kini mga katropa sa tuaga yung adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Musa kini nga programa ha, oy maghatod kaninyo og giya aron tungod ni ana. No, bisan og ginagmay nga mabalatian, ato gayud kining malikayan. Okay, syempre ato gayud ma-maintain ang kahimsog og kapiskay sa panglawas. Kani pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore kung gusto ta og tawag niini kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. No, bani ako mga katropa nini atong programa The Secret of Health. Pinagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09091762844.

Once again ha, pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Kaya syempre, gini atong programa. Atod gihapon ka nato sa Zantun Plus Gold Herbal Capsule. No, ang capsule lang adiin usa ka food supplement. No, adiin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Adiin kining food supplement usa sa solusyon. Adiin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani no, gisigutan pa ganinan ni katropang Arnel. Adiin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Adiin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan, dilita sigig karne, no? Dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Apan makasubo lamang, kaya nga naman, kaya sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag mandayan. Saan manidok, nga kining mga gulay na to karon? Daghan man kayo mga preservatives sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, moingon sila, asa na lang tani, no? Nga diin na makaayo gid sa lawas o runsa na lang itong kauno niini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayon ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green leafy vegetables o mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay, kikadalasan mo, maging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. O, ayaw ininitubig ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. O, bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? O, tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. O, maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal na ang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, kining gitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini, di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya na nasa karne, na? Especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka o karne, naman na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwi, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat, especially kung terminal lang sigitag adunay infection sa lawas, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay nato na mga katropa, di man nato na mapugnan. Magani sa mga pasyente nato, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang atwa is only to give advice. Mauna, ang atwa lamang, kung di gid mapugnan, no? Kay mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Zantun Plus Gold, no? Kaya ang Zantun Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, na bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag din ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Zantun Plus Gold. No? Ay kung mingon magutag Zantun Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay ano man ang food supplement, isang pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga, no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no?
Okay, asa panagikan ang nutrition, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak na, kadiin pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. So ang mahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. Gani ang malnutrisyon, sa kiniin sa gitawag og global crisis. And then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan. No? Inanaka problema, kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangitawag pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito, permi, pag-inom, no? O Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pagwa kay balatian, tungod kay kinimutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales, nutrisyon, sustansya, sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inanakala nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula, buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. No? O ba ni pag inom, ang Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, nga din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidalas panahon na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes, to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no? Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And premium D3 coffee mix na available kana mga katropa sa atoang Yes to Health clinic. O gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products, especially ha, sa ato ang mga senior. O ayon na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuway sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina, and then minerales, no, sa atong lawas. Especially, ha, kining mga nagluyang mga organo, dinwatan na sayon, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, huwag yapunta nag-amping, sige yan po tagkaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, sa na nagtawag ni ini, naghihatagan o pagtagad, sa dihang lisod na kayo iihi, no? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto, gasakit na, ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney, or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic, tungod kaya free ang atuang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guideline.
And para sa upgarain na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato aga yung basa sa ato aga yung mga texters, kung kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon wa na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadalang pangutan na o gani. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon ipadalang mga pangutan na. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na agad sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Good day, Katropang CJ Nidrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Ayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. God is good all the time, yes po, mga katropa. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw. No? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosid sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon, no? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras, no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod rasa na. Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino, unya 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayon nagpaniti, kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini na, ng mga hugaw. So, paniti, mas maayo, unya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po dugbago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kanang imong mata. Pag mata sa buntaga, uman maligo, o niya sa gabi, bago na po matulog, patuloyin na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig ka itong gihimo, gigamit niyo sa buntang, na pang tulo sa mata. Mo na po himuon niyo pang tulo sa gabi, o di dyan na maayo. Kinahanglan, presko. No? So maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya kuha ang duga, na mo na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog.
Una, ah, una nang i-check Mama Mercy, no? Isama na mong kaila o ikaw ba mismo? O, ipacheck ay mong kidney, basig ado na na'y problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, ado na kini spirulina and malunggay, diin mo tabang para mahinluan, o og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usa gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pag banhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Munay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Kadiin subala sa pagtuo, nilabi na kung dugay ng panahon nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, kadiin mag-resulta kini, kadiin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, kadiin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply niini, hilabi na paatos tiil na to mga katropa, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, wagi hapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic. Na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang hot and cold compress. Ugat man gud ay mong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang imuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Huwag pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kundi maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag niini sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit, ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mao nay gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? Kadalasan mao mong good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na, Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Bot masabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, iusan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag inoon dyan, Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage, 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usan na lang ka pangutana itong hatagan o katubagan.
from 195. Good morning, katropa. Shoutout ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw tao bukid nun, oy. Gikan sa bukid nun. Happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isel May. Dinagayad sa bukid nun. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey Mangati City. Akong pinsan

Take note mga katropa. Okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Maabtan og 2 days, 3 days. Unya pangisingisira mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha. Kinahanglan ati man na dayon samtang sayo pa. Okay, basig matingala na lang mo nga din moabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Okay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na Hans, na nang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kaya nga naman, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nga diin na nakakonek na sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmayng ugat, sa diyang ang mga hugaw no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon na ito na. Apan kung wa na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katong mga gagmayng ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas may himong toxic or mapoison, malason mga katropa, mauna in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mauna samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, ati manadayon. Ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa manajud na mapagkaon nga walay fiber doc. Number one, kining gitawag na tog instant na. Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siyang pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No? Nga din maglisod siyang paglibang. No? Ikadua, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandesal, sama ni mga pandesal na mga sliced bread, mga biscuits, pipila ka na ang gikinhanglan likayan na unya kining gitawag na to gabugas na para sa mga katropa na to ha nga hilig mukaon og puti nga bugas or I mean mao ginatong kadalasan ginagamit karon for sure na kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab kaubanan na siya sa gitawag na itong junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag misuit ka ni tag junk foods, but pasabot, wa na siya'y nutrition. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrisyon mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, kunya, tawag ni ini, inubanan pa ay mugugsudan nga lisod tunawon nga binagkarni nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Kunya, hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa panadin na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa anyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? At tukos palingkit, tagot sinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di japon makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. bisag-asa, basa taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom dayon og warm water with calamansi. Usa ka ba?

kaso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning mo na inuma. Dako kay nang tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Unya pag inom dayon og pure pipino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Okay, numas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag ug alas 3 sa hapon. Wa na tay igong oras, mga katropa. Og daghang salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health. Apan wa na tay igong oras. Daghang salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana. Sa ilang mga message. Og niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Kini ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon. Og baga pa hinumdom, amping ang imong lawas. Og ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4.33 sa Kabuntagon. Mga katropa, standby. Musto na natin at tulungan ang programa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kinagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
5: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Good morning, people. Dalam kemusnah bayi buntang kerintong tanah bagai keterpai boti bangun deh. Adlaw sa karo baga katropa ng Lones baga katropa. Pizza 4 na ganyan ka bulan sa Mayo, tuwing 2026 na boy!

Hello, good morning, Carmen Katropa. Good morning, Pilipinas. Good morning, all over the world. Live to live kita, mga tropa, ini matungog sa XFM 107.1 Tagum City. Okay, mga tropa, sa XFM 99.1 Mati City. Kaninyong hurot, mga katropa.

0: Good morning, tibuok probinsya, mga tropa sa Davao del Norte. Kung muna rin yung kanyantanan, Davao Oriental, ingon mga tropa, di sa Davao de Oro, Davao del Sur, o Davao Occidental, kaninyong hurot, mga katropa.
1: Good morning! Sa exciting Pilipinas, wildline makalupin mo, exciting Pilipinas,
0: Alam, magkapi-kapi na, kapi! Kapi mga tropa, gamit itong kapi, mga katropa, magkatabang sa itong panglawas. Ayun ang kapi, mga katropa, kahatang hinoon, mga katropa, gadilibayos itong panglawas. Kini mga tropa, kapi nga itong gamito ng Santon Plus Gold. Okay, Santon Plus Gold, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mga ito, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kini mga tropa, ang pinakaninot nga kapi nga itong gamito, mga katropa, sa itong pagpangapi, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, o premium D3 coffee mix, mga katropa. Kini ang mga tama ng mga produkto. Ay kapasalig na muna abdina, mga katropa, ng 99.9% makatabang sa atong panglawas, mga katropa. Mapalit ka na din na sa inyo, ha, mga suking agri-store. O mga suki, mga katropa, agri-store. Mga butikag parmasya. Yan, mga butikag parmasya. Mapalit na kini, mga katropa, atong produkto. O siyempre, din sa atong sibihanan. Saka lang mo din, hey! Kaya naata mga katropa, mga produkto nga inyong mapilian, mga kaigsunod pang pabaskog sa itong lawas kanunay, pagpabaskog sa itong immune system, niya mga katropa, ascorbic acid, sunstone, vitamin C. Awalas bugon-bugon sa itong mga panit, mga katropa, hubag-hubag mag-iigsunan. Para mo hilis ato mga hubag-hubag sa panit, mga katropa, hubag mo sa lagalawasan. Ato na mga katropa, ang gamitan kanunay, o sunstone plus gold, for supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Balita, musika sa buntat nga.
0: Magamag-uma, good morning kaninyong hurot, mga katropa. Magamag-uma din sa Davao Oriental.
2: Sa kahayang magsugod kita.
0: Magamag-uma din mga tropa sa Davao de Oro. Magamag-uma sa Davao del Norte, Davao del Sur, o Davao Occidental. Kanang magamag-uma mga tropa sa all over Mindanao. O Iuman Visayas. Hala, kaninyong hurot, mga katropa, maayong buntang. Mga magsasaka natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ito sa Luzon, mga katropa, good morning kanating lahat.
1: Good morning!
0: Kanating lahat, ha? Wala, magandang umaga sa ating lahat, mga katropa. Huwag niyong kalimutan, huwag niyong kaligtaan. Para sa ating pagpanguma. Pagpanguma. Para sa ipagsasaka, mga katropa, gamitin natin ang pang-spray sa ating mga tanim. Siyempre, mga katropa, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kining Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ninot ka na gamiton para sa ng klaseng mga tanong, mga katropa, sa atong kaumahan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na din sa nagkadea, mga agri-store sa inyong lugar, mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta 3-in-1 Foliar Fertilizer, Crop Gold the buy. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na.

Good morning sa mga tropa. Karun rin sa may Sagom City, Davao del Norte. Kumusta man mo karun rin mga tropa? 23 ka barangay. O siyempre mag-exo na din sa Kunyo, Corilla, Davao del Norte, Carmen, Davao del Norte, Johali, Davao del Norte, Santo Tomas, Santo Niño, Talaingon, o rin sa may San Isidro na maura karun ang sawata mga katropa.

Yes, kompleto ra totong adlaw, mga tropa din ng adlaw ba kay igsunan. Ning adlaw nga Lunes, mga tropa pizza 4 ng ganing bulan sa Mayo. Uban mga tropa sa ato ang mga pangalyo po nining adlaw mga igsun. Exciting Pilipinas.

Alright, para ito mga tropa sa ato, magparagupan yung adlaw na sabgarang mga tropa ng Lunes, usumong kapitsa 4 ng Gabulan sa Mayo. Ugma, murag birthday ni Pio Algabri Umaki. Ugma, pitsa 5 sa Mayo. Advance birthday para ugmas kung agaw Pio Umaki. Happy, happy birthday mo, ugma, Pio. Cool. Cool, may tawag naman. Cool, cool. Happy, happy birthday advance para ugmang adlaw. Wala po ka, mga 54 na po ka ugmang adlaw. Dayon may tuig na ining akong igagaw mga tropa. Kaya mayong buntag naman yung happy, happy birthday for tomorrow. Kumusta ba karoon mga tropa? Tumasukin, tigpaminaw. Gari mga tropa, nagpaminaw karoon sa 99.1 Mati City. Kumusta mo karoon rin napita kaninyong hurot? Good morning! Maragwa pa man mawa di atong gibati mga tropa ang dili. Ikuan kaning mukarat at tutunlan. Ako na po yung napiktuhan. Nanapun ni mga tropang magkaroon kanibitong kalitlag ulan. Mataliksikan ka. Mauna mga tropang angayang bantayanan kayo na. Mga maglakaw-lakaw at karoon. Kinahanglang dadata mga tropang mapanangga mga katropa sa ulan. Payong. Sa mga panangga sa ulan, mga raincoat. Kay kalitan po kag init mga tropa, di same gyapon yung bation. Wala, kinahang lang yung mga tropa, kanuna yung lagsik atong immune system. Wala yung pinaka-importante. Live na live, sagwita ka rin mga tropa sa atong XFM 107.1 Tagum City mga tropa sa atong Facebook page. Paki-like, share lang mga tropa. Paki-like, share lang din na mga tropa sa atong XFM 107.1 Tagum City.

0: Kumusta po mga kaigsunan at tumasukit ng paminaw dari sa may Mamacaw, Kapalong, Davao del Norte, mga katropa. Oy, hinumdum ha, sa mga kaparintihan nato karon ng sunod, karon ng Domingo na na. It's a Jace, mga katropa. Ang ato ang 23rd. Algabri Clan Reunion Original since 1997. Mag 23 na mga katropa katuig. Kung wa pata makaunda mga katropa ni Atong Kuan, 30 na kapin mga katropa anta. Naundang ni mga katropa sa pandemic. Almost 7 years mga katropa nawala. Wa makakuan, karon na po mga katropa nakabalik. So, tungod sa mga kakulian nga di malikayan. Good morning, mga katropa. Ang Sir Elisa Robio Acero, mga katropa karon sa Kuan. Dari sa may Bermudez Tago, mga tropa, nagpaminaw karon sa uban sa Tibok Members Pamilya. Good morning. Og ingon man mga katropa, dari kay Wilma Fuentes de Suyo. Good morning. Dari sa Kuwait, mga katropa, mayong gabi i Kuwait. Good morning, Pilipinas. Good morning, tanan. Happy Monday, mga katropa. Ito pa ni Wilma de Soyo, mga katropa Fuentes de Soyo. Dodong Briones, good morning. Elrin de Guignon, good morning. Sa huro, sa tanan mga katropa, kapaminaw, karong katanaw mga katropa sa atong pagparaguban. Kaninyong hurot mga katropa, good morning mga kaigsuna, mga panghinaot ining adlawa. Nakamu anas kabasko, kapiske nga panglawas. Punos kadasig, bisan pa mga katropa. Naatay mga pagsulay, kinabuhi apan di na angay musurindir mga katropa. Padayon lang. Paring Inday karing Pepe Pre, good morning Pre, Kape Pre. Kung sa to ni mong Kuan Pre, kung sa to ni mong maestro Pre nga na-appel dito sa Kuan Pre sa atong salikanan Pre nga Kuan, appel likanan. Kay maestro man to nga Pepe. Kung sa to ni mo kay mga pilay maestro ato, duhay maestro tulo. Giunda mo kong operasyon mga tropa gumikan sa kalawam na 270 feet. Malayo, laom, ana. So, giundang itong mga tropa na mga kapilido mo pre, nga tagatago mag-iapon ito, maestro. Yan ay mag-treasure-treasure mga tropa. Na natin mga stable nga trabaho, mag-inusao, mapur, nga mag-anarbaho ito mga tropa, gagmay, mag-exwildo, nagkadako ang mga palaliton. Kung ano problema karon mga katropa. Good morning, katropa gabong. Kape, kape, kay tugnaw ang panahon. Gikan ni Elrin de Guignon, mga katropa. Tugnaw yung panahon na Elrin. Nagtuo ko ni Elrin, mga katropa. O kuan ni siya, kining babae ni siya, mga katropa. Elrin, laki mo rin eh. Kahapon pa naklaro ni katropang kuan? Katropang Inday Erika og ni kuan, kagahapon mo naklaro nga laki ni mga katropa si Elrin. I'm like Elrin, babae ni. Diba? Bitaw, may buntag niya Sir Elrin, ubang tibok members pamilya. Ay, dari sa iyang kuan, iyang profile, lucky man. De, lucky ni Elrin. Ito si Elwin. Basta ito, lucky ka po ito sa kambal. Elrin o Elwin. Hala, good morning diha, kaninyong hurot. Good morning! Sa ato mga balita, karo mga tropa, ga ato mga paminawan, karo mga taon-taon, mga kaigsunan. Labi na din hi mga tropa sa Davao Region, mga katropa. Good morning sa Bredini, kang Kidong. Wala mo paramdam sa Kidong, mga katropa. Wala may laglaag sa Kidong, mga katropa. Dari sa atong sibihanan. Kumusta mo diya, Kidong? Labo-labo! Lagi mo, labo-labo sa Kidong. Paring kuapod, paring karing pipi, mga katropa. Inday karing pipi, karoon ang kuan siya. Alasayas po na iyahang programa. Lunga na silang Kidong. Ang mga program ng mga tropa, mga kauban sa buhat. Alright, dirita mga katropa sa ato may sigutanan na ining adlawa baga kaigsunan sa ato ga pagpanag-uban mga katropa. Media 11 og mga college interns mga katropa. Uy, mabalik. Hindi ako sa tanahon. Hindi man mao. Ang sabi ni nga na naman tas kagahapon man sa akong program sa Domingo. Kaliyot lang. Na nasubraan na eksaka. Tara. Dunay duha mga katropa kanotado nga pinangita mga katropa sa balaod. Dakpan kini sa sunod-sunod mga katropa nga operasyon sa Tagum City mga katropa. Samtang sunod-sunod mga katropa usab nga manhunt operasyon sa Dabnor top 6 ug top 9 most wanted person mga katropa sa probinsya nga sikop. Samtang top 1 most wanted person mga tropas panabo. Nasikop kini sa kasong tungod sa kasong rip. Wala pandugot pa. Samtang Davao Oriental leaders gitrain mga tropas sa ICS. Bahala na, dili na kuno mga tropa opsyon sa panahon sa crisis. Samtang Golden Summer sa Davao de Oro. Mga aktibidad mga tropa para sa kabataan o komunidad gilusan. Samtang 58 araw ng Carmine Ball Games, gisugdan. 20 ka mga barangay ni partisipar. Samtang Joint Committee Meeting, ipahigayon para mga tropa sa Social Welfare for Program. Samtang Mangrove Forest Park, mga tropas panabo, natural nga living shield kontra bagyo o erosyon. Samtang sa ato mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Duha mga tropa ka balay gilamoy sa kalayo sa Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Samtang sa pikas bahin, Secretary Kakdak sa DMW gisiguro ang hinabang og resulta matud pa sa investigasyon sa kamatayon sa OFW sa taga Jinsan. Samtang pulis mga tropa ga responde sa lungkab nadunggaban sa suspitsado sa Butuan City. Motorista mga tropa patay sa road crash sa Marabag Bukidnon. Samtang adunay lalaki usab mga tropa ang milikay sa checkpoint dakpan mga tropa human kini nga makuhaan og illegal nga droga. Samtang bagong high value individual sa illegal nga droga dakpan sa bypass operation mga tropa Standag City mga katropa sa Surigao nga bahin. Kini mga tropa buhalan tudling lamang kini sa ato mga isbutanan. Exciting. Aton kanato mga katropa sa mga produkto, mga katabang kanato, mga igsoon sa pagpaligon sa atong lawas, mga katropa. Ay kalimot mga katropa atong Sanson Plus Gold. Sige ka na ba mga tropa, mga katropa panahon sa kagabhion o pagmatan mo sa kabuntagon? Unya mga adunay dago mga katropa nga matusok-tusok sa atong lapalapa. Sintomas ka na igsoon sa hinahinaw sa mga pagtaas sa asukal sa imong lawas. Kung ako nimo, mag-Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula, mga tropa, nga adunay extracted ampalaya, nga adunay polypeptide properties, nga nakita kini sa pagtuon. Sa mga eksperto, mga tropa, na dako kini og ikatabang sa inahinay na sa mga pagsaka sa pagtaas sa sukal sa lawas. Sanson Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo. Ang pinaka-epektibo mga tropa nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. O uban ni ka na mga tropa sa pag-inom o natural healthy nga kape, ang Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalit kini sa nagkanya mga butikag parmasya nationwide o siyempre mga tropa ning maong sibyahanan. Exciting Pilipinas! Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Tubag sa mga mag-ubang na nagkaliso ng mga tropa. Gumikan sige ka failure. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Gamita sa pagpang-spray sa imong nagkadayang klaseng mga tanong. Din na sa imong kaumahan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Rabay! Alright, para ito mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan samtang alas 4.55 na bay. Ligapon sa atong pagpanag-uban at atong programa ng Tulumanon. Ba, mubalik na mga tropa sa atong pagbalik. Unyang taon-taon. Ah, diretso na ta. Okay. Diretso na yung mga katropa. Ay, alas 4.58 na. Diretso na ta mga tropa sa atong mga balita. Atong unahon mga tropa, si katropang Larsanyol. Gumikan kayo na ka-standby na. Iya mga tropang report ni katropang Larsanyol mga tropang magkalamigitan ka din sa duha ka mga sunod-sunod ng operasyon. Notado mga tropang pinangita sa balaod mga kaigsunan. Dakpan kini mga katropa sa Tagum City. Katropas balita katropang Larsanyol mga katropa sa detalye. Katropang Lar, iya lainas kung tutunlan yung paminaw. Larsanyol, go ahead. Live report.
1: Malampuson na aresto sa otoridad ang duha ka individual nga notadong pinangita sa balaod sa sunod-sunod nga operasyon sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Inubanan sa ubang elemento sa kapulisan, naglakip ang mga nadakpan sa usa ka alias Mer, 29 anyos, gila isip top 9 most wanted person sa provincial level. Kansa nadakpan sa barangay Pagsabangan Tagum City alas 10 antak na sa daging gabi. Gidakop si alias Mer pinasikat sa Warrant of Arrest gikan sa korte tungod sa kaso paglapas sa Republic Act 7610 kon statutory acts of lasciviousness nga dunay piyansa na katirad og 200,000 pesos samtang ni maguhay lang. Aristado usab ang usa ka lalaki nga si alias Rod, 51 anyos, kansa gilang top 3 most wanted person. Pinaagi sa niyo sa pagpaningkamot sa kapulisan sa pag-serve og warrant of arrest sa barangay Pukon, Tagum City. Sumala pa nga ang pagdakop kang alias Rod nga dunay kalambigitan sa iyang giatubang nga duha ka ihap sa kasong acts of lasciviousness nga dunay 400,000 pesos nga piyansa og rape by sexual assault nga walay piyansang girekomenda. Balhog na mga dinakpan sa Tagum City Police Station alang sa tukmang disposisyon aron mapadubag kini sa ilang nabuhat nga krimen. Kahit naman nga gipamahayag ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, Chief of Police, nga parayong gipakuskan sa ilang puwersa ang pagpangita sa mga wanted person sa katuyuan nga matagan ng kasulbaran ang mga krimen. Ubos ay pagdumala aron ang hostisya makabuot sa mga nahimong biktima. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Exciting Pilipinas! Thank you so much, Katropa Glar Sanyol, sa bagong balita. Samtang ko tayo usap ni mga balita, mga tropa rin sa Davao Region, mga tropa sa Davao del Norte. Nagapaday ito sa ginagpaday, mga tropa, ipakusog sa mga kampanya, batong kato sa mga illegal nga o mga wanted person sa Davao del Norte, mga katropa. Sa Davao del Norte Provincial Police Office. Malampuson usap mga katropa nga nakasikop ni sa mga wanted mga katropa pinangita sa balaod sa operasyon ni Antoga Mayo 1 to 2026. Namisangpot mga katropa sa kasikop ni sa pipila usap ka mga high value targets lakip na usap ni ang top 6 or top 9 most wanted person sa provincial level. Ubos mga katropa sa salidirato ni Police Colonel Glenn G. Cristines ipakita sa kapulisan ng ilahang lingon na determinasyon sa pagbatuman sa balaod o pagmintinar sa kalina o kapusay sa probinsya. Gani sa unang operasyon, mga tropa, alas 10:05 sa buntag. Nasiko, mga tropa, siniusag ang puwersa sa Tagum City Police Station. Nagipangaluhan ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, uban sa mga tropa sa Davao del Norte Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Management Unit, First Davao Norte Provincial Mobile Force Company, o sa Regional Mobile Force Battalion Region 11, ang suspitsado mga tropa ilang sa alias Elmer o top 9 most wanted person sa probinsya. Iatubang mga katropa niya ang kasong statutory acts of lasciviousness ubos kini mga tropa sa Article 336 sa Revised Penal Code sa kalabutan kini mga tropa sa Section 5 sa Republic Act 79-1716. Sunod sa mga tropa si alias sa alas 10:18 sa buntag. Nasikop sa mga tropa sa operasyon sa Panabo City Police Station ang patpangulo usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ausa ka alias Mark, ang top 1 most wanted person sa city level tungod sa kaso mga tropa rape o by carnal knowledge non-billable kini mga tropa nga kaso o inguman nakatubag siya rape by sexual assault. Gani sa hapon usab mga tropa sa alas 2:52 nadakpan usab sa Kapalong Municipal Police Station ubos ni Police Major Brail Patalinghog ang usa ka alias Janre, top 6 most wanted person sa probinsya nga nagatubang usab kini sa kasong acts of lasciviousness o gyud qualified rape of minor mga katropa. Sa lain bahin sa operasyon usab nasikop mga tropa sa Carmen Municipal Police Station ubos usab sa pagmando mga tropa ni Police Major Lopi Cibreros III ang usa ka alias Rai, ang top 5 most wanted person sa municipal level pinagisab sa warrant of arrest alang kinis paglapas sa Section 11 ug Article 2 sa Republic Act 9165 nga walay gitakdang piyansa. Samtang alas 3 sa hapon nadakpan usab mga tropa sa Braulio Eduhale Municipal Police Station nga gipangunahan ni Police Captain Alon Arc Daog ang usa ka alias Kim sa may barangay Duhali tungod mga tropa sa kasong acts of lasciviousness. Tungod niini mga tropa giday usab ni Police Colonel Cristines ang nagkadaiyang paningkamot sa tanang operatiba. Ug ipasiugda niini mga tropa nga magapadayon ang Davao Norte Police Provincial Office sa pagpatuman mga tropa sa mapugnan lagi sa manhunt operation para mabatukan mga wanted person mga tropa nga makahimo og dili maayo. Gani giawhag usab mga tropa sa kapulisan aga publiko nga magpadayon kini sa pagbantay o aktibo kini magtinabangay pinaagi sa pag-report ngadto sa mga nagkadaiya mga tropa mga kadudahang mga lihok ngadto sa kapulisan aron nga mas mapalig-on pa mga tropa ang kalinaw o seguridad sa komunidad. Alas 5.04 na bay, rigapon sa atong pagpanaguban. Samtang nasiko po sa kapulisan ang usa ka 23 anyos na lalaki mga tropa nga giila kini nga top 1 most wanted person sa city level sa usa ka operasyon mga tropa sa Panabo City Police Station. Yato nakalabay usab nga adlaw Mayo 1, 2026 sa may barangay San Francisco. Ang pagdako mga tropa gipangunahan sa kini ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, ang Chief of Police, uban mga tropa sa nagkadaiya nga puwersa gikan sa sasikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company, uban pa unit sa atong kapulisan, gipatuman kini pinaagi usab sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 3, Panabo City 11 Judicial Region. Ang suspitsado giatubang matropang kaso nga pagpanlugos nga nakadocket kini mga tropa sa criminal case number CFCR 22-2026 o lain pang ihap nga kaso mga tropa sa nakapitsan ito nga Marso 30, 2026 uban usab sa gitakda nga piyansa nga nakatidag gato sa 200,000 kapisos sumala sa kapulisan. Malinaon o walay insidente mga tropa nga nahitabo sa pagpatuman sa warrant of arrest. Ipasabot usab mga tropa ang suspitsado. Ang iyaha mga tropa mga tungod sumala usab kini sa konstitusyonal sa wala pa kini mga tropa gidala ngadto sa kustodiya sa kapulisan alang kini sa husto usab nga dokumentasyon o sa iyahang proseso. Gani gipasalamat usab mga tropa sa Panabo City Police Station ang padayon ng kooperasyon sa komunidad sa suporta mga tropa sa kampanya batok ngadto sa kriminalidad. Giawag yapon mga tropa ang publiko nga padayon lang yan magtinabangay aron maangkon ang tinuod mga tropa kahapsay kalinaw sa matag publiko. Alas 5-6 na bahay, rigapon sa atong pagparaguban. Samtang sa lain pang bahin, mga katropa sa atong mga balita. Ipasiog na usab sa mga leader sa probinsya nga dili na mga tropa angay isalig sa bahala na ang mga pag-atubang mga tropa sa kalamidad. Human sila, mi-appeal kini sa Incident Command System Executive Course. Nga gipahigayon sa executive gipahigayon ni atong April 30, 2026 sa kanato ini mga tropa hall sa tourism complex sa Mati City Davao Oriental. Ang mao mga tropa nga pagbansay nagatigom kini sa mga key decision makers o mga frontliners. Laki mga tropa ang mga hipi sa provincial offices, provincial treasurers, brigades mga tropa o gaman brigade o batalyon, commanders, o guban pa mga tropa, mga leader, direkta kini mga labigit sa emergency response, tumungon ini. Ang pagpaligon usab sini usang liderato sa epektibo ga koordinasyon sa diyang mutungha mga tropa ang crisis. Ang ICS Executive Course, usa kini ka specialized training, alang kini mga tropa sa mga leader o executive officials na nagapunting kini sa strategic management sa mga insidente mga katropa. Dili kini sama mga tropa sa military training nga nakasentro mga tropa sa tactical operation kundi dili usa kini ka interagency system nga nagapalambo sa koordinasyon tali sa local government units, health services, law enforcement og disaster responders. Pinaagi usab sa ICS adunay usa ka klaro mga tropa gitawag istruktura nga gisunod kini sa tanang ahensya uban ang klarong roles, unified command og organisadong komunikasyon kini makatabang mga tropa sa paglikay sa kalibog o gitawag nato pagpapaspas usab sa pagresponde labi na mga tropa sa dakong insidente sama sa bagyo, sunog, linog og dagkong public events. Ang sistema gibase usab kini sa Republic Act 11 or 10 121 na naglatid kini sa National Framework alang kini sa Disaster Risk Reduction og Man and Management sa Pilipinas na din gipalawman mga tropa sa training ang kahibalo sa mga pagresponde pinaagi usab sa lima mga tropa ka mayor nga o major modules mga tropa, lakip na sab nini ang introduction sa ICS organisasyon o staffing facilities management mga katropa. Ang pagdubala usab sa plan event mga katropa o major incident o ingon man ang mga responsibilidad sa incident management team member mga igsoon. Exciting Pilipinas! Kompleto kag kahibalo mga tropa sa training mga tropa ni ining mangingunani dako kini ikatabang labi na mga tropa makaagi ka mga dagko mga kuan mga tropa dagko mga trahedya dako kini ikatabang mga tropa imong kahibalo gamiton lang mga tropa sa tamang pamaagi dako kay ikatabang ato mga tropa sa publiko. Alas 5:09 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban mga tropa diga atong tulumanon samtang sa Pikas Bayan dinis Davao de Oro. Formal daw sa mga tropa nga gilunsad mga katropa sa Provincial Government of Davao de Oro ang Golden Summer sa probinsya. Usa ka serye mga katropa nga aktibidad na nagatumong kini sa paghatag o kahimsog, kalingawan o kahibalo sa katawhan, ilabi na mga tropa sa kabataan, karong nga panahon mga tropa sa tinginit. Dali sa pagtimbayayong usa mga tropa sa nagkadaiyang lungsod sa probinsya. Gipahigayon ang nagkalain-laing nga programa o kalihukan na naglakip kani sa sports, arts, musika o uban pa mga tropang developmental activities. Aron lamang mapalambo usab ang mga talento, kahanas sa mga partisipante. Sa pagkakaroon mga katropa, aktibo usab nga nagadagan ang mga kalihukan sa Compostela, Davao de Oro o Gapantukan, Davao de Oro diin makita mga tropa ang kusog. Huwag kasadya mga tropa sa mga partisipante sa ilang summer fun, summer high o summer events and activities. Tumala mga tropa sa provincial nga panggamhanan. Ang Golden Summer, usakin ni mga tropa ka plataporma aron nga mapalig-on ang kumpiyansa mga tropa sa kabataan. Mapaaktibo mga tropa ang ilang mga talento o mapalalo mga katropa ang partisipasyon sa komunidad. Gipasabot usab mga tropa nga dako ang gapapil sa maong programa sa pagpalig-on usab sa social nga panaghiusa samtang naghatag usab og positibong alternatibo mga tropa sa kabataan karong bakasyon mga kaigsoonan. Gani gidapit usab mga tropa sa probinsya aga publiko nga magapadayon kini sa pagsubay mga tropa sa ilang opisyal nga mga pahibalo alang kini sa umaabot sa mga tropa nga mga aktibidad. Sigurado mga tropa makahatag kini og dugang nga kasadya sa og kaalam mga katropa kahibalo. Gani sa minsayo sa mga tropa sa maong nga programa ipasiugda kini nga ang kabataan mao ang sentro mga tropa sa kalambuan uban ang suporta sa komunidad ang ilang kahanas o kumpiyansa padayon nga mulambo mga katropa. Alas 5:12 na bayad rigapon sa ato nga pagpanag-uban ng ato nga programa mga katropa Exciting Pilipinas. Samtang sa Pikas Bahin mga kaigsoonan. Formal na usab mga katropa nga gisugdan ang 58th araw ng Carmen Ball Games Tournament sa Carmen Municipal Gym o Sports Complex sa Carmen, Davao del Norte. Uban kini mga katropa sa panawagan sa lokal leader nga liderato na ipatigbabaw ang tinuod mga katropa nga espiritu sa sportsmanship mga katropa. Ganigawag usab ni Mayor Leonie Bahagi ang tanan mga katropa partisipante nga magdudula mga katropa uban usab sa respeto, disiplina o panaghiusa. Din iya mga katropa ang ingon nga let us all play order the spirit of sportsmanship mga katropa. Aktibo mga katropa ang gisalbutan ang maong kalihukan sa 20 ka mga barangay sa Nisgutang Lungsod nga nagapakita kini mga tropa sa ligon og suporta sa partisipasyon sa komunidad. Gisugdan mga tropa ang maong programa pinaagi kini sa usa ka mubo usa mga tropa apan makahuluganon nga seremonya lakip ang muse competition o banner racing nga nagsimbolo kini sa panaghiusa sa matag barangay. Human mga tropa sa opening program misunod dayon ang opisyal mga tropa nga pagsugod sa mga duwa sa basketball o volleyball nga giabangan kini mga tropa sa mainitong suporta sa mga mananaway mga tropa ug mga supporters. Mitambong usab mga tropa sa baong kalihukan si Vice Mayor Marcel Pirandos kauban usab ang mga miyembro sa Sanguriang Bayan mga punong barangay ug SK chairperson aron ipakita ang ilang suporta sa kalihukan nga magpalig-on kini mga tropa sa panag-iusa sa Kabaskog sa kabatan-unan. Gani ang maong torneo mga katropa, kabahin kini sa selebrasyon sa Araw ng Carmen nga nagtumong kini mga tropa sa pagpalambo sa sports development kamaradiri og healthy lifestyle sa mga residente mga katropa. Pinaagi maguna ini mga tropa mga sports labi na sa mga aktibo mga katropa mga kabataan sa pagpaugna sa kusog. Makalimtan sa mga kabataan ang pagguyog mga tropa sa mga dili maayong mga barkada. Dili maayong mga higala mga tropa nga adunay mga bisyo sa droga mga tropa, uban pa mga bisyo makadaot mga tropa sa panglawas. Pinaagi sa sports mga tropa nga kini pagatutukan usab ang kaigsoonan sa mga iski mga kaigsoonan sa mga kabaranggayan. Sure kita mga tropa nga daghan mga kabataan mga talento ang madiskubre pinaagi niini mga tropa ang mangingon aning activity. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban. Samtang sa pikas bahin mga katropa. Gipahigayon usab mga kaigsoonan ang usa ka joint committee meeting tali usab sa mga committee sa gender and development og laws roles regulation and privilege mga katropa. Kauban ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD alang kini sa paghisgot sa draft memorandum of agreement kun MOA uban sa lokal nga panggabhanan sa Tagum City. Ang maong meeting nagtumong kini sa pagpalig-on usab mga katropa sa panagatambayayong tali usab sa DSWD o sa LGU Tagum sa implementasyon sa naglainlaing social welfare o development program na maghatag kini mga tropa serbisyo sa mga kabus o vulnerable nga sektor sa komunidad. Gisusi sa mga partisipante ang provision sa draft MOA aron mga tropa nga masiguro nga klaro klaro mga tropa ang mga responsibilidad sa matag ahensya. Lakip na sab nini ang pamaagi usab sa pagpatuman sa mga programa, pagdumala usab mga tropa sa pondo o pagmonitor mga tropa sa mga proyekto gani sumala usab sa mga opisyal. Importante ang maong kasabutan aron lamang kuno nga mas mapalambo ang koordinasyon o epektibong paghatag usab sa serbisyo publiko. Ilabi na mga tropa sa mga programa nga nagatutok kini sa kababayenan, kabataan, senior citizen ug uban pa mga tropa mga sektor nga nanginhanglan og suporta mga katropa. Gani gilauban usab nga pinaagi sa MOA mas mapakusog pa ang implementasyon sa mga proyekto sa ginatawag og social protection og community development mga tropa sa Tagum City mga kaigsoonan. Padayon usab mga tropa ang panawagan sa mga lokal nga mga leader nga palig-onon ang mga pulisya og programa sa nga mag-amuma mga tropa sa kaayuhan sa tanang residente. Pinaagi usab kini sa lig-on nga katambayayong mga tropa sa nasudnong ahensya mga katropa. Exciting Pilipinas. Alas 5:17 na mga katropa rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanag-uban sa katapusang gabahin mga katropa ning atong hisgutan sa Davao Region. Nagpabili usab ang lig-on mga tropa nga usa ka natural nga panalipod batok sa ngadto sa kusog sa kadagatan mga tropa ang ginatawag tog mangrove Panabo Forest Park mga tropa sa Panabo City Davao del Norte. Dili konkreto mga tropa o pader mga tropa ang depensa sa maong lugar kun dili ang nagkahiusang gamot sa mangrove trees nga nag-alagad kini isip living shield batok sa coastal erosion o erosion storm. Swords mga tropa o uban pa mga tropa ang hulga gikan sa dagat. Ang maong forest park mga tropa usa kini kanahibiling nga coastal green belts sa syudad nga adunay dakong papel sa pagpanalipod mga katropa sa kinaiya sa komunidad. Gawa sa protection ang mangrove ecosystem usa-usab mga katropa ka importante nga tinubdan sa kinabuhi alang kini sa daghang marine species og nagsuporta kini mga katropa sa panginabuhi sa mga komunidad nga nagdepende kini sa kadagatan. Dili sama mga tropa sa kasagarang parke mga tropa gitukod alang sa Kalingawan ang Mangrove Panabo Forest Park. Mga forest park kagapunting kini sa ecological function niini mga tropa usa ka buhi mga tropa sistema nga naghatag kini og natural nga depensa og sustainable mga tropa benepisyo sa katawhan. Kani sumala pa sa mga tropa sa obserbasyon ang maong kalasangan usa ka pahinumdom nga dili tanan mga tropa ang porma sa proteksyon ginatukod ang uban mga tropa ginapatubo ginapalig-on sa panahon o ginabantayan mga tropa pinaagi usab sa niusang responsibilidad sa komunidad o sa kinayahan. Padayon mga tropa nga ginabuhat kini sa mangrove forest ang mingaw mga tropa apan critical nga papel ni ini nga mapanalipdan mga tropa kabaybayunan sa Panabo usa ka ebidensya nga ang kinaiyahan mga tropa kung ampingan mahimo kining pinakaligon nga depensa batok sa kalamidad. So kini mga tropa ga pamaagi gani ato mao ni mga tropa kalihokan ato nakalabay nga Sabado apil ang akong ulitaw diri mga tropa estudyante sa DNEC ato Sabado kay nananom daw sila og mangrove no makahoy mga tropa nining lugara. So kini mga tropa makita niyo diha kung moagi mo diri mga tropa sa may kagangohan kanang lugara din mga tropa gimintin gyud na nga kini mga tropa mga pagatpat o mangrove mga katropa mao kini ang mo depensa din na mga tropa sa kusog ng mga balod nga dili mga tropa maapektuhan ang daplin nga bahin mga katropa. So, makita ng forest park din ha grabe na ang forest park nga tourism site mga katropa nga daghan ang mga tropa ang gabisita din ha kinahanglan lang kanunay hinlo mamintin mga katropa ang nahisgutan nga lugar mga kaigsoonan hinungdan mga tropa kini gipanalipdan yon nga dili maabusuhan sa pipila kini manggod mga mangroban mga tropa pagtanom mga pagatpatan kini usas sa pagmamaagi mga tropa nga puy-an kini sa mga kini nakailam og mga crabs di ba mga crabs mga tropa kining sa mua mga tropa kana may taong dagkan mo klase crabs adunay crabs nga kini tawag namo sa Bisaya og kagang. Kana mga mundagko na sila mga tropa na pinakadagko niya ng timbang tag medya kilo nga imo ng pasungon kana bitong sugong mga tropa nga imo buhatog kuan naasay murag lock sa mga tropa pag musulod ang kuan mapitik ka ito siya di na makagawas mga tropa mao na imong pamaagi sa una diri sa budbud bunawan masong mga tropa kay pamaligya na mo halin-halinan mi makapalit mo yung bugas ana mga estudyante sa una nga nagaworking nga ana mong pamaagi mga tropa kay naasa nagapuyo among iyaan pod mga tropa uyo ana as doors dagat so nakabalo-balo punta ni ana mga tropa mao na ang ana mga tropa pinginabuhi basta adunay daghan mga tropa pagatpatan o kining mangroban mga tropa daghan pud mga tropa ang panginabuhian na apoy mo kuan dinha mga tropa mga kinason nga naa magpuyo ni ana mga tropa mangroban mga igsoon. Ana mga tropa katong bahin mga tropa sa ato mga balita mga kaigsoonan hatod kanato mga katropa gadto sa Sanson Plus mga katropa malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini mga tropa igatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mo suporta mga tropa sa imong maayong kahimtang sa panglawas. Og kini usab nga bahin mga tropa hatod sa kanato ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga tropa makining nindot nga gamiton mga tropa para sa makaigso na mag-uma aron ka makaginansya kini mga tropa ang gamita Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mapalit kini mga tropa sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyuhang dapit mga katropa kini siya mga tropa ang tama para sa mga mag-uma nga nagka-problema mga kaigsoonan. Ay, kadiyot lang kay daghan pa mga mensahe din ni mga tropang gipadangat sa atong pagparaguban. Ay, si Ma'am Feeling Feliciano, good morning, Sir Bong. God will bless your Monday. Salamat, Ma'am. Philly Feliciano, din hikaro mga tropa sa Mawab Davao de Oro. Thank you so much, Ma'am Philly. Uban sa tibok membro sa Panimalay diha. Alfredo Hikali. Katropa Gabong, pa-shout out gikan diri sa Sydney, Australia. Yan, taga Sydney, Australia. Sa una, dito ni siya magtanaw mga tropa si Alfredo, Sir Alfredo Hikali sa kuan. Dito ni mag-message mga tropa sa YouTube. Karon wa mata sa YouTube mga tropa, kay di atas sa ato nga Facebook page mga tropa, naga live mga kaigsunan.

0: Sir Rinaldo. O si Ninyo Hapos, good morning. Asa ka man karon napita din sa Pilipinas, good morning diha kaninyo mong hurot. Kadiot mga katropa, basa ko po. Harap kadiot, kanino sa bani? Kadiot lang, ha? Naadi ay nisapaw di ay mga katropa. Yan, kay ato nang gikuan, op, yan, nisapaw. Isapaw mga tropa kay adunay gisapawan mga kaigsuonan nga dili mayong angay isapaw. Oras mga tropa alas 5:25 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya takaron din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gagwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa man yung magkasturya sa uban nga wapagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa man imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Borok Sambagita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
7: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Yes, to help!
11: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
12: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi ko dum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir, kay batin mahulog na.

0: noon o gan, sir. Pagkadungog na ko, santon plan, gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
14: Alright, para ito mga tropa sa atong pagpanaguban, alas 5.34 na goodbye. Driga po sa atong tulumanon. Huwag inyo ga programa, mga katropa. Naka, kung ano ba mo din ha, mga tropa, naka... Inom na mong init din ha. Siguruhang kape, mga tropa, nga kiningdikan, mga tropa, sa Yes to Health. Kamaon kayo, mga tropa, ang nindot. Hey, good morning, dari mga tropa, dari sa kuwan. Dari mga tropa, kay... Maring Marian, Marian Bulaluan. Good morning, Dre, og yung man kang Boss Balong. Dari mga tropa sa Mon Kilam, good morning kanyang tanan si Marian Bulaluan. Kumusta mo mo din ha? May punta sab kaga Sir Tercel Yanira Quirino. May punta yung tanan niya, mga Quirino family. Kumusta naman mo? Hadzi Rabara, good morning. Uban pa mga tropa nagatanaw, nagapaminaw lang karon sa atong pagpanag-uban mga katropa. Dito maglanga mga tropa, ato nang hinahinayon ang mga reports gikan sa ato mga XFM Mindanao report. Si Jason sa mga tropa, ang veteranong media mga tropa o journalist mga kaigsunan, di ba, didakop atong mga tropa tungod sa kaso mga tropa yung giatubang, libel. Karon mga kaigsunan, gitugutan kini makapiansa. So nakagawas na po siya mga tropa si Jason sa. Bisaya po niya kay taga Davao del Sur man ni mga tropa si Jason sa. So nakapiansa na siya mga tropa. So gawas do na po siya karon mga tropa, tira na po kay ginatawag ni nila mga tropa kuan fake news kuno pirmi mga tropa. Tirano ni mga tropa nga kuan mga GMA. Politika lagi mga tropa, igo gyapon sa politika. Ano yung style mga tropa nga karong panahon na, lisod na. Alright, panahon mga tropa, di tabaglangan. Ato-atoon si katropan Jonathan Soriano kay duha kuno kabalay mga tropa, Gilamoy, Kinis Kalayo. Partikular diri sa may barangay Maligaya, Malay Balay City, Bukidnon, mga katropa. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
15: XFM Mindanao Reports.
16: Gilamoy sa Kalayo ang duha ka balay sa Purok Trebi, Barangay Maligaya, Malay Balay City, Bukidnon. Pasado ala oda sa hapon Mayo 3, 2026 sa pagrespondi sa Bureau of Fire Protection, Malay Balay sa lugar. Hingpit nang naugdaw ang duha ka balay nga gama sa light materials nga gipanag iyahad sa usa ka alias Jason ug alias sa Ricky. Sa pagiginabi sa XFM News team sa usa ka residente, gibutiag nini nga nagsumikad sa abuhan nga bahin ang Kalayo nga paspas nga mikuyanap sa kasikbit nga balay.
17: Gid sa abuan wala wako ka kwan sir kwe kwan man magtaw gani nga ito magikan sila mga bata dira sir pag singgit na kun magani kaya nakagawas ng tao dira sir oh
16: hinoon wala na damay sa mga insidente sa pagkakaroon na padayon pa kiningi imbestigahan sa kabimbiruhan na aromasyota ang hinungdan o gagtilibok aga danyo sa sunog mga katropa sa panahon na nga talinit yan na to ilayo ang mga postponog lighter sa itong mga kabataan kinanglan ng mga katropa nga malikay ta sa sunog o niya mga katropa batasano ato ang pag-inom o Xanthon Vitamin C. Aron kanun na yung ligon ang atong panglawas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano X, FM News.
14: Thank you so much, katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin, Secretary Kaknak mga katropa sa DMW. Gisiguro matod pang hinabang o resulta sa investigasyon sa kamatayon sa OFW na taga General Santos City. Katropas balita, katropaga Philip Oligario.
15: XFM Mindanao Reports.
18: Nagpaabot og simpatya si Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Queen Jo Lacrita, ang OFW nga namatay sa Dammam, Saudi Arabia ni nakalabayng Abril 8 dungan sa pagbisita niya sa Dakbayan aron pangunahan ang DMW 12 sa mga international job vacancies sa gipahigayong job fair ni niaging Mayo 1 dungan sa Labor Day nga gitambungan usab ni PBBM. Sumala pa human mapaabot ni Mayor Lori Di Pacquiao ang nahitabo sa maong OFW dali ni ining gimanduan nga makahinabi ang mga kabanay ni Queen Jo. Una na gipaabot sa DMW 12 ang repatriation assistance, financial assistance o guban pang suporta alang sa mga nahibiling mga pamilya. Padayon usab nga gibantayan sa ahensya ang kahimtang sa pamilya aron masiguro nga mahatag sa ila ang tukmang nga serbisyo ug tabang gikan sa gobyerno. Samtang nagatubang sa subo nga panghitabo, ang DMW mipaligod pag-usab sa ilang baruganan nga panalipdan ang kaayuhan sa tanang OFW ug pagsiguro nga ang ilang mga pamilya dili mabiyaan sa panahon sa panginahanglan. Gisiguro ni Secretary Kakdak nga nagpadayon ang ilang ligon nga seguridad sa tanang OFW.
19: Malamang sa malamang ay ito hinahawakan na ng mga tauhan natin. Rest assured, asikosuhin natin yung kanyang kaso at pati yung sa pamilya niya. Meron tayong disciplinary action. Marami rin tayong napasara o naparusahan ng mga private recruitment agencies. And we will subject the private recruitment agency to a full investigation. Rest assured.
18: Sa pagkakaroon, ginahulat na lang ang resulta sa gipaygayong autopsy sa patayng lawas sa OFW nga taga Jensen. Mga katropa, food supplement, kadunay natural nga mga ingredients ang imong kinahanglan aron makaangko ng healthy body o strong immunity. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
20: Exciting Pilipinas!
14: Thank you so much, Katropaga Philip Olegario sa detalye sa mga report. Samtang sa Pikas Bahin Polis, mga Katropaga berisponde kini sa lungkab na dunggaban sa suspitsado sa Butuan City. Katropas Balita, Katropaga John J. Lebrias.
20: XFM Mindanao Reports.
21: Nagpaalim karon na sa hospital ang usa ka sakop sa kapulisan human kini dunggaba sa usa ka suspitsado samtang may respondi sa nahitabong pagpanglungkab sa Barangay Ampayon, Dakbayan sa Butuan niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Giila ang biktima nga si Pulis Corporal Pagaduan sakop sa Butuan City Police Station 4 kinsa nakaangkon og samad sa iyang tiyan. Base sa report nga nadawat sa Butuan City Police Station 4 ang tawag gikan sa tag-iya sa Gas Up Hardware nga si Emily De La Torre Lozada 47 anyos human niya makit-an pinaagi sa CCTV aga nagpadayong pagpanglungkab sa iyang tindahan sa Purok Onoh Barangay Ampayon alas 12:20 sa kadlawon. Daling mirespondi ang kapulisan diin na atlan ang 39 anyos nga suspitsado kinsa lumada nga taga Matubal Matala North Cotabato nga misulay unta og pagsibat sa dihang giharangan sa baog pulis kalit nga mi hansak ang suspitsado gamit ang dala ni ining kutsilyo ngadto sa maong pulis na recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang gigamit nga kutsilyo og kas nga kwarta nga mobalor ngadto sa 21,167 kapisos nga kinawat gikan sa hardware. Sa pagkakaron ang suspitsado ana-ana sa silda sa BCPS 4 alang sa tukmang disposisyon sa kaso samtang padayon ang giatiman sa balay tambalanan ang biktima nga nakaangkon og sama dinunggaban gikan na sa suspek. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
20: Exciting
14: Pilipinas! Thank you so much, Katropa Jodje Alibria sa detalye sa mga report. Samtang sa laing bahin, mga tropa. Katong una nga bahin, mga tropa, bulyada sa mga balita. Hato ka na ito, mga iksura nga ito sa premium dietary coffee mix, mga tropa. Kapi ba nga anti-cancer? Kapi, mga tropa, nga makatabang malikayan ang mga infeksyon? O kapi, mga tropa, makatabang aron ang imo nga problema sa timbang masolusyonan? Kini mga tropa ang kapi mga eksona nga adunay mangustin, vitamin D3 og stevia. Premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix mga tropa puno kini sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties og makapaubos pa kini sa imong blood sugar level. Sugdi ang imong adlaw pinaagi mga tropa sa anti-cancer nga kapi ang premium D3 coffee mix mga katropa. Dito maglanga mga tropa atong balikan mga tropa mga kaduhang hugna sa balita gikan sa XFM Mindanao Reports kay adunay motorista patay sa road crash mga tropa sa Maramag Bukidnon. Katropas balita katropa Grostom Villafranca katropang Tom sa mga detalye.
20: XFM Mindanao Reports.
22: Gisulayan pa og dala sa balay tambalanan ang usa ka motorista apan wala na nasalbar ang iyang kinabuhi. Ang biktima nga si Elias Kaking, residente sa Purok 6A, South Poblacion Maramag, na disgrasya sa may Purok 6, South Poblacion Maramag, pasado alas 4 sa kadlawon niatong Biyernes, Mayo 1, 2026. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasairan niya gikan sa North Poblacion Maramag ang maong motorsiklo og paingon sa South Poblacion Maramag Bukidnon. Samtang nagsubay sa nasangpit nga tanga kusog og padagan nawad ang kinaog kontrol sa iyang gimanehong motorsiklo og pakyas nga naka-apply og brake. Tungod niini ang motorsiklo nahagsa sa kalsada hinungdan nga nalagpot ang biktima gikan sa motorsiklo og nakaangkon og grabe nga mga sumad sa ulo hinungdan sa iyang hinahanaling kamatayon. Samtang ang motorsiklo nga nalambigit sa aksidente gidala na sa iyang mga paryente sa ilang pinuyanan. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
20: Exciting Pilipinas.
14: Thank you so much, katropa Garostov Villafranca sa detalye sa mga balita. Alas 5.44 dabay, samtang sa laing bahin, lalaki mga tropa gabili kay kini sa checkpoint. Dakpan human mga tropa bakuhaan og illegal nga druga. Ivan Pulunas, kompletong detalye mga katropa.
20: XFM Mindanao Reports.
0: Arestado ang usa ka 26 anyos nga lalaki human nga miikyas sa checkpoint og nakuhaan og illegal nga droga. Alas 2:26 sa kadlawo nining nakalabayng adlaw. Giila ang suspect nga si alias Kenneth, residente sa Purukwal, Barangay Tambler ning siyudad sa Jansan. Base sa report sa Police Station 5 sa General Sano City Police Office, pasado alas 2 sa kadlawon sa diang nagpahigay og checkpoint operation ang mga personahe sa kapulisan sa bahin sa National Highway sa Purok Stella Maris, Barangay Tambler ning siyudad. Din gidudahan ang kalit nga pagliko sa motorsiklo nga gimaniwaan sa dasampit tinungdan nga gigukod. Malampusong na corner sa mga otoridad ang suspect sa nasampit nga dapit o gigayon nga gikapkapan na nakuha sa bulsa ni inang usa ka plastic sachet nga doon ay sulod nga gituwang pinaugang down sa marijuana. Samtang giangkon sa suspect nga nagagamit siya og marijuana og napalit lang niya kini online pinaagi sa D-drop. Kasamtang ang gikustudiya sa mga otoridad ang dinakpan og pasakaan kini og kasong kalapasan sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, pilia ang luwas og healthy nga bisyo. Kung adik ka sa kape, mag-Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
20: Exciting Pilipinas!
14: Mga naigingon mga tropa ba, kano sa maging muundang sa bisyo mga tropa ning mga uban nato, no? But, lutaw kayong mga utok mga katropa, kabalo na makadaot mga kaigsunang ipadayon ng Japon. Kung naggusto mong experience, nag-experience na mo, undangin na mentras wa pa mga tropa mo abot sa inyo ang panahon. Ihanan mo mahay mga tropa kung mga dakpan mo, anto ng mga prison mo, mga dakpan mo mga tropa, gabig, dutan mo maayo din ha mga kaigsunang. Diba? Katunong magmanakupay mga tropa nga sabog ug utok mga kaigsunan. Kasukulon mga ahat mga tropa mao na hinungdan sa inyohang nasopo. Alright, katapusan ng report mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports. Adunay bag-o mga tropang high value individual sa illegal nga droga. Dakpan kini sa bypass operation sa Tandag City mga katropa. Katropas balita, si katropang Ali Vicente.
20: XFM Mindanao Reports.
3: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka lalaking giila nga high value individual human kini madakpan sa gipahigayong bypass operation sa Barangay San Agustin Sur, Tandag City sa miaging adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tandag City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Armando A. Martisano, Chief of Police. Giila ang suspisado sa alias Pongpong, 37 anyos, walay trabaho ug residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Quezon. Si Pongpong giingong bag-ong nalakip sa listahan sa mga makuhaan og illegal nga droga sa maong lugar. Na-recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang siyam kasashi sa gituang Shabu. Lakip na ang bypass item. Ang maong ebidensya adunay gibanabanang 5 gramos og nagkantidad kapin kun kulang 34,150 pesos. Base sa standard drug price, nakuha usab ang 1,000 ka pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Ang sospitsado na karon sa kustodiya sa Tandag City Police Station samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office. Gipasalig usab ni Police Lieutenant Colonel Martizano nga padayon nilang pakusgan ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa Tandag City aron masiguro ang kalinaw ug hapsay sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
20: Exciting Pilipinas!
14: Thank you so much, katropang Ali Vicente, sa detalye sa baog report. Karong panahon na, mga tropa, gikan din na sa iyang area nga himutangan mga kaigsunan, maunay giingon nga, bisag asa ta na amin ng droga. Pero ang ato mga katropa, mga operatiba, mga kapulisan, wa magin magmakulang ni ini mga katropa sa pagpahimangno o sa pagpandakop ni ini mga katropa. Dili ba Ma'am Jing Pigarido? Good morning, Ma'am Jing Pigarido. O good morning sa mga katropa kang Haji Rabara. Yan, good morning ninyong tanan diha. Salamat sa inyong pagpakita karon dinhi sa atong pagpadaguban, mga katropa. Alright, dirita sa atong katapusan, mga katropa, sa atong weather update. Kadiot lang, kadiot.
20: XFM Weather Update. Weather Update.
14: Sa atong weather update karon, mga katropa, dinhi sa Davao Region, pinakabagong kalat lakat, mga katropa, sa panahon karong adlawa, Mayo 4, 2025. Magpadayon ang mainiton o alimuot, mga katropa, ang panahon sa tibuok Davao Region. Uban usab sa partly cloudy hangtod ngadto sa cloudy skies, samtang init sa buntag ug udto. Gilauman sa mga katropa nga kalit-kalit, mga katropa, nga pag-ulan o thunderstorm sa hapon hangtod na kini sa gabi. Labi na, mga katropa, sa kabukiran o sa inland nga mga lugar. Ang temperatura karong adlaw, mosaka kini gikan, mga katropa, 33 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius. Samtang ang pinakaubos, mga katropa, masinatian ang 21 hangtod sa 23 degrees Celsius, mga katropa. Ang hangin usab magpabilin kini nga hinay ngadto sa kasarangan lamang, og ang kahimtang, mga katropa, sa kadagatan kalma ngadto, mga katropa, sa hinay usab nga balod nga luwas kini sa alang sa gagmay, mga katropa, mga sakyanan o sa gitawtog sakayan. Alang kini sa oras, mga katropa, sa adlaw sa pagsubang. Subang, mga katropang adlaw, kaganiha alas 5:22 sa buntag, ug mosalop sab kini unya, mga katropa, alas 5:47 sa hapon. Sobra gyapon 12 ka oras ang operasyon sa atong hayag karon, mga katropa. Samtang ang bulan, mga katropa, mosubang kini, expected, mga katropa, unya alas 6:57 sa gabi. Mosalop usab, mga katropa, alas 6:10 sa buntag, sunod buntag, mga katropa, ubang adlaw. Gipahinumon himangnuan, mga katropa, ang publiko nga magdalag yon og kanunay og payong o raincoat, mga katropa, tungod kini sa posible usab nga kalit nga pag-ulan o garon sa mga malikayan ang dugay, mga katropa, nga magpabilin sa init, ilabi na, mga katropa, sa alas 10 sa buntag hangtod kini ngadto sa alas 3 sa hapon, mga katropa. Alang sa inyong kaluwasan, magmatngon sa posibilidad sa pagbaha og landslide panahon, mga katropa, sa thunderstorms, mga kaigsunan. Kini ang pinakabag-og weather update dinhi, mga katropa, sa Davao Region, mga katropa.
20: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Filipinas.
14: Wala mo tayong oras, mga tropa, panahon mo panayon sa anahan ng tabel, mga tropa, sa atong pagbaraguban, mga gusbat o nagkagidlay-gidlay, mga igsoon dinhi sa atong tulumanon, mga katropa. Atong pasalamatan ang atong mga kaubanan nga nakaplastar, mga tropa, din sa ilaga pagunubay subay, mga tropa, sa ilang area of responsibility. Oye, Genevieve Labrador, good morning mo data. Good morning sa binha kay Lolito. Good morning yung tanan rikaron sa may ban sa Purok 6, Mamakaw, Kapalong. Okay mo, mga katropa, ato pasalamatan ang ato mga XFM Mindanao reports gikan sa XFM Bukinon, XFM San Frans, XFM Jinsan. Istorya. O ang XFM Pagadian, mga katropa, naka-standby gapon. O siyempre, mga katropa, tagalan karon sa atong CEO President Doc Remilito Oy, sa ato mga kadagkuan, mga katropa, kang Sir Edwin Garing, atong General Manager. Siyempre, mga katropa, gitimo sa kami sa mga station manager Arnel Cortez. Kaabag ta sa master control si katropang Gab Alas. O musunod na, mga katropang experience balita din sa XFM 99.1 Mati City. Ni magkauban si katropang Ken Acevedo. O din ni mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Ni magkauban si katropang Larsanio. Alang sigurusan Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Omaki Algabre. Nagkasalamat! Mayo gabuntag ka natong tanan. Dalaygon ang labaw makagagam. Bye-bye!

0: ating Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Excite.
4: Punta kayong tala, ani at karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Ila, gwapo. Oh. Sinaong taon tingga sa bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Ah, kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nakan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pag tuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, umanlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natubangan.
13: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
15: Exciting!
0: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, excited!

0: Balitas, que tropa sa XFM, ala sa stress.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balitang lokal, duwa kanotadong pinangita sa balaod, dakpan sa sunod-sunod ng operasyon sa Tagum City Police. Motorista nakuha ang droga sa checkpoint sa Tagum, arestado. Sa balitang regional, suspek sa paglugos patay sa dalaga sa barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City, subling nasiko. Sa balitang nasyonal, Representative Rene Co. Gibatikos ang sugyot ni DILG Chief Rimulya nga buwagon ang iskay. Sa balitang international, Estados Unidos i-withdraw ang 5,000 kasundalo gikan sa Germany. Sa balitang sports, San Juan nagpatumba sa champion nga Abra. Mindoro nagpaulan og puntos sa MPBL. Sa balitang showbiz, Britney Spears gikasuhan tungod sa pag-drive nga hubo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 4, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang lokal. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix, ang nasangpit ka kape. Makabaton gag mas limpyo nga lawas gikan sa sulod baingon sa gawas. Mag Santon Gold Coffee Mix na matag adlaw.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Malampusong na aresto sa otoridad ang duha ka mga individual nga nuntadong pinangita sa balaod. Sa sunod-sunod kining operasyon sa mga sakop sa Tagum City Police Station, inubanan sa ubang elemento sa kapulisan. Naglakip ang mga narakpan sa usa ka alias Mayor by 29 anyos. Gila isip a top 9 most wanted person sa provincial level kansa nadakpan sa barangay Pagsabangan, Tagum City. Pasado alas 10 ang takna sa naaging gabi. Gidakop ang si alias Mayor, pinasikat kini sa Warrant of Arrest gikan sa korte tungod sa kasong paglapas sa RA 7610 kon statutory rape. Acts of lasciviousness nga dunay piyansa na katidad o 200,000 pesos. Samtang ni baguhay lamang, naresto usab ang usa ka lalaki nga si alias Rod. 51 anyos kansang gila isip ang top 3 most wanted person. Pinaagi sa iniusang pagpaningkamot sa kapulisan sa pag-serve o warrant of arrest sa may barangay Epukon na Tagum City. Sumalapang ang pagdakop kang alias Rod at doon ay kalabigitan sa iyang giyatubang ang duha ka mga ihap sa kasong acts of lasciviousness nga doon ay piyansa na katidad o 400,000 pesos o kasong rape by sexual assault nga walay piyansang girekomenda. Balog na mga dinakpan sa Tagum City Police Station alang sa tukmang disposisyon aron mapanubag kini sa ilang mga nabuhat nga krimen. Mahinom man nga gipahayag ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, Chief of Police, nga parayong gipakusgan sa ilang puwersa ang pagpangita sa mga wanted person sa katayuan nga matagan o kasulbaran ng mga krimen ubos sa iyang pagdumala aron ang hustisya makabot sa mga nahimong biktima.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay motorista nga nakuha ang droga sa checkpoint sa Tagum, arestado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
5: Arestado ang usa ka motorista human kini nakuha og droga sa gimontar na checkpoint sa sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Frederick Diles, Chief of Police sa Purok Tubi, La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Ala una 44 ang takna sa niaging kadlawon. Nailhan ang dinakpan nga si alias Julito, 46 anyos, wielder, residente sa Barangay Santo Niño, sa Wata, Davao del Norte. Sumala sa report sa Tagum City Police, ipatuman sa kapulisan ang checkpoint alang sa implementasyon sa RA 41 36 ug anti-criminality. Gipahunong sa operatiba ang maong lalaki sanglit wala kini nagsulob og standard helmet nga paglapas sa RA 10054. Apan misulay kinig sibat, hinungdan nga giaresto kini sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code Resistance Disobedience Person in Authority. Samtang gipahigayon ang body search, nakumpiska ang usa ka paketeng gituwang shabu nga mitimbang og 0.6 gramo, nagkantirad og 680 pesos. Drug paraphernalias, non-drug item, og usa ka Honda TMX ng motor nga walay plaka. Balhog ang suspek sa Tagum City Police Station og mag-atubang sa kasong paglapas sa Section 11 og 12 sa RA 9165, Article 151 sa RPC, RA 10054 og RA 4136. Aron mulikon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod. Magturbo melinanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
6: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Top 1 most wanted person sa Dakbayan sa Panabo, nasikop sa kasong rape. Alang sa kumpleto detalye, katropang Gab Alas.
6: XFM Report.
2: Malampusong nasikop sa kapulisan ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga giila isip top 1 most wanted person city level sa usa ka operasyon sa Panabo City Police Station nga tibilabing adlaw sa barangay San Francisco. Ang pagdakop gipaygayon ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, uban sa inisang persa sa sikan DNPMFC, DNPIDMU, PIDMU og DNPIU. Gipatuman kini pinagi sa warrant of arrest nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 3 Panabo City, 11th Judicial Region. Ang suspitsado nagatawang sa kasong rape nga adunay criminal case number pinitsahan ni atong Marso 30, 2026 uban sa gikatakdang piyansa nga balor 200,000 kapesos. Sumala sa kapulisan, malinawon og walay insidente nga naitabo sa pagpatuman sa warrant. Gipasabot usab sa suspitsado ang iyang mga katungod sumala sa konstitusyon sa wala pa kinigidala sa kusodiya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon og disposasyon. Nagpasalamat usab ang Panabo PNP sa padayon nga kooperasyon sa komunidad sa pagsuporta sa kampanya batok kriminalidad. Giawag usab ang publiko nga magpadayon sa pagbantay og dayong pagreport sa mga kadudahang tao o kalihukan aron nga mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa syudad. Katropa, kaping healthy, duniglita tayo ng collagen ay magipangita mag-Zanton Gold Coffee Mix na. Katropa, mas balita sa Tagum City, alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
6: XFM Report.
0: Kaya salamat katropa ng Gabalas sa maong balita.
6: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Gikan sa Dakbayan sa Panabo, katropa, tuta sa Davao Oriental. Tungod kay 84 ka mga partisipante sa Oplan Gahayag Batch 2 sa Davao Oriental Police Provincial Office ni graduar kagahapong adlaw. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
6: XFM Report.
7: Malampusong gipahigayon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo ang hingapos gabahin sa kabataan at timanon, hatagan o atensyon yung anak gasa sa Ginoo o kon Oplan Kahayag Program Batch 2 kagahapon sa hapon. Gipangunahan mismo sa gikonsiderang amahan sa maong programa nga si Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang gipahigayong pito kaadlaw nga Divine Appointment o Moral Recovery Program ubos sa Oplan Kahayag nga nagsugod kani adtong Abril 27 hangtod kagahapon adlaw nga gihimo sa sulod sa Dopo compound sa barangay Dahikan, siyudad sa Mati. Subay sa mong programa anaa sa 84 tanan ka mga partisipanteng kabatanunan gikan sa nagkadaiyang munisipalidad sa tibuok probinsya sa Davao Oriental lagip na ang component city of Mati ang nigraduar sa maong programa og nakabaton og sertifikasyon ubos sa maong kalihukan. Ang maong pito ka adlaw nga aktibidad na himong malampuson pinaagi sa panaghiusa sa mga personahe sa Dopo, mga representante gikan sa Love Philippines Movement o sa hugot nga pagigalayon sa Junior Chamber International o kon JCI Mati. Tubong sa naasoy nga programa ang pagpalig-on sa moral o espiritual nga aspeto sa mga minor di edad nga kabatanunan nga nahilambigit sa mga gang riots o guban pang krimen nga gibansagang mga Children in Conflict with the Law o kon CICL sa Dibok Probinsya sa Davao Oriental pinaagi sa mga aktibidad nga nakabase sa mga maayong pagtulunan, mga maayong pulong nga kinutlo sa Biblia o ang laom nga pagtugkat sa mga nasinatiang suliran sa maong mga minor di edad. Aron mahat matagayod kanila ang hingpit nga pagsabot o gikinahanglang pag-amuma. Lakip sa nasambit nga programa mao ang praise and worship sessions o ang paghatag o positibong mensahe nga nagdasig sa mga partisipante nga makapamalandong o maghimo o positibong kausaban sa ilang mga kinabuhi. Sa pagpanguna usab ni Miss Maricar de Quina, Pastor Police Captain Napoleon Sabes o Pastor Police Lieutenant Colonel Ricky C. Obenza nga mausab ang kasamtangang pikado sa Dopo. Gitambungan ang maong graduation program ni Davao Oriental Vice Governor Maria Glenda Rabat Gaita nga mao'y nirepresentar kang Davao Oriental Governor Nelson Boy Denghirang. Ana usab ang presidente sa JCI Mati nga si Mr. Bernrenz Escobilla o daghang mga miyembro sa ilang grupo. Sayang mensahe alang sa mga partisipante gibutsag ni PD Police Colonel Bukol nga pinaagi sa pagtinabangay sa mga personahe sa Dopo, mga religious groups o JCI Mati. Lakip na usab ang hugot nga suporta ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario o Governor Nelson Denghirang ang Upland Kahayag Batch 2. Nakabot gayod diini ang mga gikinahanglang suporta sa rehabilitasyon o reintegration program sa mga kabataan pabalik sa komunidad. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth. XFM News.
8: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang niya Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa report.
8: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:14 na ng atong oras, mga katropa. Giaprubahan na sa Sagunayang Panlalawigan sa Davao del Norte ang resolusyon nga nagtugot sa probinsyal nga kagamhanan sa pagpalit og fuel. Human kini makakuha og botong 11-1 sa special session ni atong Abril 30, 2026. Ang maong resolusyon naghatag og otoridad kang Governor Edwin Ayo Bahib sa pagpirma sa Sales and Purchase Agreement uban sa nasabi RM Petroleum Corporation. Aron masiguro matod pang ang ligon nga padayon o padayon nga supply sa oil products sa probinsya. Sumalakang nga Vice Governor Clarice Obahib ang desisyon dili lamang bahin sa procurement kundili usa. Kalakang aron marikayan ang pagkaputol sa serbisyo sa gobyerno ilabi na sa ospital, kapulisan o mga emergency responders. Lakip sa mga probinsyon nga sa kasabutan ang pagtakda sa fixed price sa kada litro sa diesel o gasolina. Kapil matud pa ang tanang buhis o gabayronon kung musaka man mga presyo sa merkado. Dili kini makaapekto o dili maapektuhan ang kasabutang presyo. Apan kung mubos ang presyo sa merkado sa delivery date, mubos sa usab ang bayran sa probinsya. Gibutang usab ang contract price cap nga dili mulapas sa 221.5 million ka pesos. Isip kabahin sa fiscal discipline, samtang gitugutan ang probinsya nga makapalit og hangtod sa 53 milyones ka litro sa diesel og 29 milyones ka litro sa gasolina base sa panginahanglan.
8: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing detalye katropa sa balitang lokal na 52.9 milyones kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa Gubjan. Ito ka mga individual arestado. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
8: XFM Report.
9: Mukabat sa 52.9 milyon pesos ang kantidad sa mga kinahong iligal nga sigarilyo ang malampusong nakumpiska sa gipahigayong operasyon sa Regional Maritime Unit 11 sa kadagatang bahin sa Gobernador Generoso Davao Oriental. Uban ang Naval Forces Eastern Mindanao, Regional Intelligence Division sa PRO 11 ug sa Police Station sa Davao City, usa ka Joint Border ug Seaborne Patrol Operation ang gipahigayo niini dili pa lamang dugay kung asa na matikdan ang gikadudahang sea vessel ug napugos matud pa ang otoridad sa pagpatuman ug tactical maneuver human kini ni sulay ug ikyas taliwala sa mga warnings. Malampuson hinuon kining na intercept ug didto na sayran nga gikan kini ug hulo-sulo di na diskubrihan sa gipahigayong visit board search and seizure operation nga kargado day kinig anaa sa 1246 ka mga master cases sa gituhang smuggled nga mga sigarilyo. Gilang kuban kini sa 451 master cases sa Busco Cigarettes, 298 master cases sa New Aris, 403 master cases sa Green Hill, og 94 ka master cases sa Canon Menthol Cigarettes. Dungan usab niini ang pagka-aresto sa kapitan sa maong MB Bukal nga motorbangka, lakip ang unom ka tripulante kinsa pasakahan sa kasong paglapas sa Section 7 subay sa Republic Act 12022 ug uban pang magamit ng mga probisyon sa balaod batok sa ilegal nga pagnegosyo og tabako. Gipasiog nagpaugdasab sa RMU 11 nga pamatuod kini sa walay huno nga dedikasyon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod ug pagpakgang sa smuggling activities sa kadagatan alang sa ikahapsay ug kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
10: XFM Report.
0: Daga salamat kay tropang Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City.
10: Express Balita sa Buntag.
11: Express Balita sa Buntag.
10: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Alas 6:18 na ang oras, mga katropa, o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga permitting normal ang itong pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit ka tsaa, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Suspect sa paglugos patay sa dalaga sa barangay Dagat Kidavao, Valenza City. Subling nasikop. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
10: XFM Report.
12: Subling gisikop sa mga otoridad ang suspect sa brutal nga paglugos patay sa 15 anyos nga dalaga sa Sitio Sinait, Barangay Dagat, Kidavao, Valencia City, Bukidnon niatong nakalabay nga bulan sa Enero ning tuig. Ang operasyon gilusad pasado alas 9 sa buntag niatong Biyernes, Mayo 1, 2026, sa Purok 5, poblasyon Valencia City, Bukidnon. Gilang dinakpan nga si Marlon Abdon Rusaot, gilausab sa kapulisan nga top 6 most wanted person sa Region 10, 28 anyos, Olitao, Maguma o residente sa Purok 6, Sitio Buko, Barangay Banlag, Valencia City. Kinihuman nalutsan ang mga akusado o warrant of arrest sa kasong rape with homicide. Ilaom sa Revised Penal Code, Article 226B, pinitsahan Marso 24, 2026, nga walay girekomendang piyansa, bugti sa iyang temporaryong kagawasan. Kahinumduman, nga una nang gibuyan ang suspect na itong miaging Marso. Human gidismis sa korte ang kasong direct assault tungod sa kakulang sa ebidensya. Sa karon, gibalog na ang dinakpan sa custodial facility sa Valencia City Police Station. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, tumar og Santon Vitamin C nga matabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
10: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios, nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang 8 anyos patay, samtang 14 kapasahero sa bus. Samdan, human na magbangga ang duha ka mga bus sa Malungon, Sarangani Province. Alas sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
10: XFM Report.
13: Nagbangutan karon ang pamilya sa 8 anyos nga batang lalaki nga si Raymond Balongo nga taga Barangay Santa Maria, Davao del Sur. Human mitaliwan sa kinabuhi samtang padayong gitambalan sa ospital ang 14 ka pasahero human nga magbangga ang duha ka bus sa National Highway sa Sitio Buayan, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province. Alas 11:20 ning niaging gabi-i. Gikalambigitan ang disgrasya sa yellow bus line nga gabiyay gikan Davao padulong sa Jansan, sakay ang 41 ka pasahero nga gimaniwan ni Bernie Maribao Kahita, 42 anyos nga taga Purok Malok, Barangay Labangal ning siyudad sa Jansan, samtang kabangga niini ang bus nga Kinglong sa Mindanao Star nga nagbiyahe gikan sa Jansan padulong sa Davao, sakay ang 37 ka pasahero nga gimaniwan ni Arnold Algabre Hinobesa, 56 anyos nga lumulupyo sa Purok 16, Butuan City. Sumala ni Police Lieutenant Giovanni Ladeo ang station commander sa Malungon Municipal Police Station nga pag-abot matud pa sa kurbadang dalan sa nasambit nga lugar nabanggaan sa Mindanao Star ang tunga nga bayan sa yellow bus. Di nagalingkod matud pa ang bata sa bayan sa bintana, maong grabe nga napuruhan, inungdan gideklarang dead on the spot.
14: Naabot niya ang kalagitnaan. So ang may dako nga damage itong bus nga padto ginsan kasi tinamaan ang ano niya, ang gitna. Dok nandoon yung 8 years old na bata na namatay.
13: Sa kakusog sa impact, 14:41 ka pasero ang daling gidala sa balay tambalanan. Uman na samdan samtang wala na angol ang mga pasero sa Mindanao Star, ingon man ang duha ka driver. Dako usab ang damyo sa duha ka bus, inungdan gi-impound dayon sa kapulisan. Sa pagkakaron, but dalon sa mga kabanay ang pateng lawas sa bata sa ilang lugar, samtang gisagup na sa bus company ang tanang galastuhon, gikan sa pagpahaya hangtod sa paglubong sa bata. Subling nagpainumdum ang kapulisan, ngalikayan ang pagmaneo og sobra kapaspas aron nga malikay sa mga susamang disgrasya.
14: dapat ma-educate ang driver na hindi kita magpadagan og paspas. Control lang.
13: Mga katropa, siguruhang kondisyon ang imong lawas og walay gibating sakit. Inig magmaneho sa sakyanan aron malikay sa disgrasya. Tumar kanunay og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
15: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Ivan Polonan, nanukad gikan sa XFM General Santos City.
15: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras katropa, alas 6:23 na sa Buntag. Magkaroon sa detalye na sa Balitang Nasyonal nga hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldukin ang grabe kataas sa imong blood sugar level. Inumin ka na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang nasangpit nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
15: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gibatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. Si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya tungod sa iyang sugyot nga buwagon matud pa ang saguni ang kabataan kun iske. Human sa mga allegasyon sa korupsyon nga naglabigit sa duha ka mga iske chairman sa Makati City. Sumala pa ni Co. Dugay na nilang gipanawagan ang political dynasty ang maoy angay buwagon dili ang iske. Matod pa niya ang kasagaran walay choice ang kabataan og napugos lamang sa pagsunod sa bulok nga sistema. Kahit naman nga gisugyot ni Rimulya nga ang pag-abuli sa SK human na gisuspinde ang duha ka mga SK chairman sa Makati City tungod sa ilang giingong pagkalambigit sa korupsyon.

0: Hinsa 2. Grabe naman yung mga sports, ha? Grabe ang mga puntos, mga katropa. Anyway, kasagaran man good. Ang kinaganing sa sports, magkadiligid, magka-teamwork ang team, doon na ginay mahitabo nga kanaganing murag budaog na, kanya kay di pa di ay, tungod kay naguba ang ilang kamada, kay mo lagi dili teamwork, ang ilahang kanaganing plano, ibabaw sa work. Ay, nagko-congrats sa mga nidaog, o congrats aning ining San Juan, o congrats po sa mga mahiligon sa basketball, kasagara manggot ang ginatanaw kinilang NBA. Pero doon na pala mas nindot kining MPBL, nga kanaganing duwa gid nga, walay kuan-kuan ba, walay kahadlok. Oras, katropa, alas 6:20 o alas 6:31 naman di ay. Anyway, tarang sayron ang detalye sa balitang showbiz, kanagpanikad na ito ang showbiz correspondent.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz, katropa, hatod ka na ito kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako, katropa, ha, sa mga misis diha nga naminaw, murag nakabati na mo diha nga inyong mister, nag-li-li-li naglain. Ay naaglangay diha, inusno si dayon, kay basin og muli-li na ginaslain ba niya, dalahikap na. So karon pa lang, nusno si naimu ang mga kalawasan diha og sabon nga Clear Skin Beauty Soap. Aron nga si mister din na makahihiyon og li-li sa lain. Tungod kayo na pa rin masinaw siya ang panimalay. Ang sabon nga Clear Skin Beauty Soap mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Nako, katropa, katong idol nga si Britney Spears gikasuhan tungod sa pag-drive nga nakainom. Hubog. Ato rin siron pinaagi sa toang showbiz correspondent. Inday, Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!

0: Yes, mayong adlaw nga Lunes, mga Marin. Hay, mainit-init nga balika, mga balita, Marin. Gipasakahan og kaso sa mga prosecutor sa California ang singer nga si Britney Spears tungkol sa giingang pag-drive ni ini nga hubog o naa sa ilalom sa impluensya sa alcohol. Ito bang sa singer ang kaso ang misdemeanor nga driving under the influence of the alcohol or drugs nga kaso may kalabutan sa iyang pag-aresto ni adto pang Marso 4 sa Southern California. Human siya nadakpan tungod sa tungod o tungod sa kusog nga pagpadagan sa iyang sakyan noon. Human sa maong insidente, mga Maring, miagi og rehabilitation treatment na facility ang 44 anyos nga singer. Nakatakda usab ang iyang court arraignment karong adlaw nga Lunes, bisan pa og dili na required ang iyang personal nga pagtambong tungod kay minor lamang ang maong kaso. Samtang ipatina usab sa prosecutors nga walay posibilidad nga makulong ang singer kay walay laing tao nga naapektuhan o nalambigit sa maong insidente. Hoy, pag-amping ta mga Maring, ha? Kaya delikado gini makainom, tanya mag-drive ta Maring. Anyway, di mo rin makpriso ako ang idol nga si Britney. So, sunod, di nagigit na mag-goy. Wala na kayo driver, Maring. Kung di mo drive si, kwano, si Vin Diesel, si Mona siyang hayron pag-drive. O di ka si Dwayne Johnson. Ay, nako mga Maring. Anyway, mo totoo ang showbiz balita karong adlaw nga Lunes, mga higala. Ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de Libestesa. Apan, ayaw ko piyansa, basig mapuhon, maako na ka. Nakang salamat, bye!
1: Nagasalamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Grabe naman yan si Kuana, si Britney. Kasagaran magun sa US mga katropa, wala gina sila yung mga personal nga mga driver. O bitaw tong nato si Kuan, si kanaganing si heavyweight champion nga si Kuan Joshua. Nadisgrasya po to siya, paingon siya ang lugar kay drive-drive po siya niya sa kinan, dato kayo, pero wala yung personal nga driver. Daghan kay mga nadisgrasya sa US, katropa, nga sila gid lang mismo ang nag-drive, nga celebrity. Wala sila yung mga, kuan ba? Wala sila yung mga PD. May pamidri kayo, doon na may PD. Nga dato kay sila, wala sila yung PD. Anyway, atong oras, alas 6:35 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 4, 2026. Mga balita nga hatod ko nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini aron nga mapabiling himso kato ang mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ay gawa katropa musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express, Balita sa Buntag.
2: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM. Express.
4: Sige mo soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, soft. Soft-soft pa yun.
4: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kanina, hinamang ko bitawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuha na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
4: So, kanang Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay.

0: Ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
5: Punta kenta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Ga guapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
5: Kay daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: X FM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
10: Settled Plus Gold.
12: Ako si Don, saka maestra.
13: Magka-ulcer ko.
12: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Settled Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
14: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
14: The Secret of Health.
15: Xanthon Plus Coffee Mix User.
17: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang premium D3 coffee mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
14: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
13: Ako si Jonathan Layaw, rapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood na rin ko. Sa high pag-iod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radio na ng Hantog Plus Gold. Nga, ito marhadaan na akong lula. Ito ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintin, nakaharot o glatastat akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantog Plus Gold. Mga pareha o ibati sa ako. Istingin ninyo ng Hantog Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantog Plus Gold user sa
15: Zantone Plus Gold, tapak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
18: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
19: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo Dietary Supplement for Men.
21: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
22: Purma da gani, pre. Pero may problema.
21: Ay, ano na aw?
22: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
21: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
22: Turbo?
21: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
15: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
23: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
24: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
27: Excited!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: saan? XFM Katropa.
1: Good morning, friends. Ikala ko mo stock mind buntag kini yon tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas tong pagbanag-ubanuban sa tulumanon nga Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga igsoon nga Lunes. First Monday of month of May. Tuig 2026 mga kaigsoonan. Duda ko aning lights ato. Gab kay ang akong green nga sinina, di naman green dias TV. Nahimo naman gray, but daw black and white ba? Oh. Or, maog ito siya, marog ito yung pinaka-the best day. Samot magkalain akong agtang. Welcome mga igalas, to pag managumanuban nining Monday edition. First Monday mga higalas bulan sa Mayo 2026. Sadali ang mga higalas sa mga adlaw, pagligdas mga higalas mga adlaw ay daw sa waay man lang. Bitaw magkakatropa na yun kamo sa doon tulumanon. Sangat mga higalas kinatibog ang persa sa 107.1 XFM Tagum, XFM Network Philippines. Ako na sa inyo magkauban katropang Arnel Cortez.
2: Busay kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Ang doon kita mga higala, alas 9.30, dagna sa buntag. Alas magtunol, ganun yung may galas labas ng mga katikaran. Mga balita, isyong isgutanan. Din ikaw kakuigsyon na doon ay dakong kalambigitan. Apan sa dili ba may galas buwag inodsyon, handog dito sa magtunol sa dumay niton ng pagpanimbaya. Sa ito mga pinalangga, uksuking tigpaminawan din may galas sa Mindanao, Kabisayan. Mayong good morning, kininyong tanan. Una, din may galas sa ito mga katropa sa dakbayan sa Tagum. Nga nagpaminaw, pinaagi may galas 107.1 XFM Tagum. Mayong good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
1: Sa 23 ka mga barangay, naglangkob nini. May magpanikay sikay kaninyong tanan. Sa ito mga katropa, usap din may galas lalawigan sa Davao del Norte. Sugda na ito, di may galas Island Garden City of Samal. Di may galas sa may Panabo City. Di may galas sa may Santo Tomas. Di may galas sa may Carmen.
0: Di
1: may galas sa may Braulio Duhali. Di may galas sa may Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla. Good morning!
0: Good morning!
1: May magbanikay sikay usap sa ito mga kaigsunan din may galas sa lalawigan sa Davao de Oro. Ito mga katropa din sa Laak.
0: Good morning!
1: Mga katropa na ito din sa Mawab.
0: Good morning!
1: Ito mga katropa din may galas na Bunduran.
0: Good morning!
1: Sa may Montivista, Mongkayo.
0: Good morning!
1: Din may galas sa Compostela, New Bataan, ng Maragosan.
0: Good morning!
1: Naugsat na din may galas sa Kabayibayunang Bahin. Din may galas sa may Mako, Mabinig, Pantukan.
0: Good morning!
1: Mayong good morning, kanin yung dana sa ito mga silingan, may galang lalawigan. Din sa Davao Oriental.
0: Good morning!
1: Din may galas sa may Bukidnon.
0: Good morning!
1: O sa Agusan del Sur, good morning! Kanin yung tanan, og daghang salamat.
0: Thank you!
1: Sa ato mga tigpaminawan, usap may gala pinaagi sa ato ag live streaming. Din may gala sa atong FB Live sa XFM 7.1 Tagum. O din may gala sa katropang Arnel Cortez. O sa atong YouTube channel, good morning, kanin yung tanan.
0: Good morning!
1: Mayong babalik kay Sikay sa ato mga katropa nga nakapangapi na karon mga kaigsunan. No, mayong pagpangapi diha. So, mga naghigop-higop diha mga igalag, Santon Gold Coffee Mix. Alam mo ayong paghigop mga kaigsunan. No, labi na mga igalag, katong mga katropa na to, nga bagulang nakatilaw, nakasulay, may igalag Santon Gold. Ala, salamat kayo.
0: Thank you.
1: JR Uy, good morning Boss Arnel. May bagong aso si Bangag. Si NBI yan ang purpose kaya nilagay. Si NBI si Matibag, kaya umalis si Director Santiago kasi hindi masikmura ang pinapagawa sa NBI. Dada ato mga igalang warang tubares nga mali. Butangan may galag non-bailable ka kaso to si Jason Sa. Nga bailable tanawa may galag paghiman, 10,000 raman ay piyansa. Ang tumong ragid mga igala, dauton ang tao. I mean, gubon, may gala. Ang kredibilidad sa tao. Parang ganda tingali. Okay. Grabe po na nga pag-issue warrant of arrest, masayo. You have all day, may gala, naamoy daghang adlaw diha. So pag tanaw ang inyong mga warrant of arrest, ipagula. Karoon, masayo po. Yung mga piyansa, paghiman dahil, doon ay piyansa, jismil ra. Ilan Dolores. On minuto pasado alas 7. Good morning. Si Felix Tuyugon, good morning.
0: Good morning.
1: Si It's Mine Only. It's Mine Only. Kahihiyan si Matibag, sinira NBI. Marami daw galit dyan na taga NBI. Good morning. Wala namang magtatagal sa mundo ah. Inaang parati ninyong isipin mga katropa. Wala namang forever ah. Manay ginaingon, may gala nga may araw din yan. Ay, Joanne Bandala, morning sir. Pa-shoutout ko sa ko ka Joanne o sa akong anak na si Brael nga naa sa Clementa Kapalong. May good morning sa itong mga katropa Dres Kapalong ha. O gadri may gala sa Wata, may buntag ka ninyong tanan diha. Si Leonilo Espanyola, good morning. Sining from Bulwa, CDO. May buntag diha sa mga taga Bulwa, Cagayan, de Oro City. Good morning. Si Dons Amar, may buntag. Yoyo Cards, may buntag. Mary Ann Cosari Balaba, good morning. Ismaela Sabiliano Asuncion, good morning. Sir Arnel, shout out ko sa nang customer sa Israbel Printing Services. Sa ilang pagpatarpulin, print t-shirt. Thank you and all, God bless you all. Salamat po kayo nas pagpaminaw. Good morning. Si si Eugene Uyangurin, good morning. Ayong nga pagkani kay Sikay. Yun siya nga amlak. Mao man na ilang gigamit pag-impeach sa kay Corona. Pero na-dismiss sa Sandigan Bayan. Pero nadaot ang tao. Mausad na ilang gigamit karon Corona playbook style ni nila. Good morning. Si Sanggalaka Edward Lara de Aspanabo, good morning. Good morning. Eman Moreno from Sambuanga, may buntag. Good morning. Elrin Diginion from New Corilla, good morning. Good morning. O Richard Ibanez, ingon siya nga good morning, Pugi. Grabe ha. Greet na ko ako uganga nga mag-birthday karong May 6. Si Juana Dris Cotabato, Ranzo Proxinco. Shout out po ko kay Papang Untoy, Lexter, Biji, Aaron. Binji siguro na. Gingong, Gingging. Gingong naman yun. Gingging, Jetro. Akong asawa kasi JJ. Advance happy birthday, Mamang. Juana, salamat Pugi Arnel Amping. May pakapin pa. Si Session Omaf, good morning. Wa, nagyoy klaro ng atong gobyerno. Nagpundok ng mga bakako ng mga hari ng sablay. Nagbuntag diya, Session Omaf from USA. No, Leopoldo Safra Pardilio. Good morning, Katropang Arnel. Sa pa-shoutout ko ni Darlene Joy ng akong apo nga nag-school sa pagka-Madre Tuas, Manila. Mag-amping diha, Joy. Watching from Purok 4, Barangay Santa Emilia. Davao, Laak, Davao de Oro, good morning. Good morning. Si Sulaiman Maliawaw diya sa may kamamanan Davao, Cagayan de Oro City. Good morning. Mayong good morning diya. Nats Kosner, good morning. Good morning. O si Ricky Andrade diya sa may Happy Fiesta Kudos Barangay Dulho, Bato, Leyte. Good morning. Fiesta sa mga nagsaulog diya sa ilang mga igalang kuan ron eh. Sa Garan Road, Santa Cruz, no? Oh, niya sa pila ay Piestas Mayo San Isidro Labrador, katapok na may galang Piestas Mayo pinakadaghan yun San Isidro Labrador kuana Piestas mga mag-uuma alas 7:05 na may galang dag na sa itong pagpanaguban-uban si Denzel Dave, good morning. Good morning. Restituto de Layasan, good morning. Good morning. Ingon si Yuyo Cars, kapaki-shoutout to all people of Laak, especially Barangay Kaligutan, all people of Lasang, Davao City. Good morning! Dinsel Dave, Sir Arnel, pa-shoutout kay Tatay Vic Almudiel, og Yuan Chinien, og CJ og Nanay. Good morning! Charles Luison, wash out dong. Oy, salamat niya dong, pare. No? Musta niya, pare. Si Ma'am Nancy Camilo, good morning. Ma'am Leia Manalaysay, warning pads, so watching and updating. Salamat, ma'am. Good morning! Sa ito mga katropa niya ka naglantos YouTube, si... Gamay niya pa, eh. Si Michael Riobal. Good morning, katropa. Watching, shout out na lang ko sa akong mga kauban sa trabaho. Watching from Tacloban, Leyte. Good morning. Good morning. Yubs Adreser, good morning. Good morning. Ellen Chungson from Davao City, good morning. Good morning. Robert Camiging, good morning. Good morning. Edito Alabat. Good morning. Elmer Cañete Mer. Ah, rinamigo ko ba? Katropang Arn, te. Mayong agada, ari na kami, anom kami dre. Sinopod mo, mer. Si Kuribod. Ara naman si Kuribod, oh. Si Bustik. Si Jesus Ting. Si Ray Kadayday. Salding. Kag si Tikyo Tinabal. from Hinubaan, Yuyuy, Fishport. Oh, mer, gaganda sa inyo, mer. Joby Ustos Armudia from San Francisco, Agusan del Sur. May buntag kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Jorlan Pilinio from Tacloban City, Leyte. Sherwin Ulan-Ulan. Good morning, Gadropa watching from Ipil, Sambuanga, Sibugay. Melbrail Ruado Doria. Shoutout sir, Bandala Family, Permigyo, Dagapaminaw sa Imuha. Sa iba programa, shoutout sa akong junior nga mata na diha. Bro Milan Ulog, naimbaga bigat katropang Pad Sarnel, present ang Pigerunay. Agyaman, Bro Milan. Si Yuyo Cards, nga kong masulti na ko sa Bangag Administration, People's Power 2026. Birahe ah. Si Seda Groom, lang ha. Zeda Groom, poro na nga buang ning admin BBM, wa day klaro. Lugay raman na way klaro. Annabel Tobias, good morning, Sir Arnel. Dito po sa Paranaque City, audio lang po kasi nasa work na. May ibang nakikinig ba dyan? Yung mga Tagalog natin dyan, na mga kaibigan? Magandang umaga po sa inyo. Alas 7:08 na may galandag na sa Tubag, managubanuman. Dito wala ba tabi piyesta di ay sa sitio Santa Cruz, Bitanhawan. Bye-bye, Leyte. Kim Armonio, good morning. Boboy Fernando, good morning. KXFM, Ramainit na Bunturan, Davao de Oro. Denzel Dave, Maing Buntag, Jeffrey Opong, good morning. Kaninyong atanan, may gala, gitara, kapag hinaot niya, ang grasyak panalangin. Sa tulabaw nga magagagahom, may muna nang budagaya ka natong tanan, mga katropa ni Laikado, na usap lang, banid na usap. Sa ato pagpagabuhi, babaw ni Madanlog Tang Kalibutan. Of course, mga higala, di kita malimot unos tanan pagpa... Akin mga higalang pagpangamuyo. Sa ato may higalang labaw nga magagagahom, pagpasalamat. Pagpangayuman sa may higala, pagpangayo, pasaylo. O pagpangamuyo, may higalang kita magiyahan. Mabuligan, may higala, sa ato inadlaw-adlaw nga panginabuhi, mga katropa. Alas 7:09 na, may higalang Dagnas Buntag Kamunaminaw. Hindi may higala sa 107.1 XFM Tagum. Lalo may gala sa XFM Network Philippines o kining atong pagpanagumanuman. Hatod ka ninyo may gala sa Santone Plus Gold. Ang food supplement nga makahatag ka na ito may gala ka healthy nga body o stronger nga immunity mga kaigsunan na pamatudanas kadaghanan. Humikan sila paggamit ni mga kaigsunan. Nanindot ang ilang paminaw. No, nawa may gala ang ilang mga gipanghambin nga balatian. O nindot sa di may gala ang himong maintenance sa atong panlawas. Maro mga higala nga dili talali tapta nini mga sakit. Kero mga panahon na mga kaigsunan. Mag-amping kita, labi na mga katropa. No, ang atong mga senior citizen diha ay mo palabig pa init in town. Kaya medyo taas-taas ang atong heat index karong mga orasa. Sa mga Bisaya, mayang buntag pag-usap. Sa makausap pa, mayang pagpanikaisikay, mayang pagpamaunpahon ng tagna sa buntag. Sa aton mga kasimanwa kauturan, mayad nga agas nyo, kamadamo nga salamat. Sa inyo ay untad, kasuporta ka magsubaybay sa inyo aton nga pagpangalagad mga katropa. Paras naton mayara na kita 10 minutos pasado, nakaligad sa alas 7 sa aga. Tagining oras gindulong sa inyo, sang bulong nga Santone Plus Gold mga katropa, kag mabakal man ini sa mga butika sa inyong lugar mga kaigsunan, mga katropa, mga kauturan, mga kasimanwa. Sharo! Mer! Ha? Bakal ka ka Santone Plus Merda, ha? Alas 7, adjust na, may galandag na sa buntag. Si Abel Manlangit, good morning. Kenil Siri, good morning. Sa ito mga kaigsuna, mga Ilocano, na imbag na bigat kada kayo. Agyamanak mga katropa. At ito mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Mapia mapita, mapipia kanulangon, mga pagari. Ito mga kaigsunan, mga galang, mga manubo agusano, manubo di babaon, mga... ka-inspirasyon. Marajaw ni Edo, marajaw na masema yun, diba baga soon, na namin nagkunta, diat yanyain na mga yunsod, diat isab yanyain na baga, diat bubungan. Ito mga kaigsunan, ng mga mansaka, mandayaka, mayo, mga dabawin niyo, dabaw nun. Marayaw na timprano, marayaw na buntag, kamay ubos lumon. Salamatay kayo sa magpaningag mayo, adikanatan, program, adon, adlaw. Sa ito mga kaigsunan, diang mga Tagalog, maganda go baga po, baga kaibigan. sa mga giliw natin, mga tagapakinig na kahit hindi nila masyadong maintindihan, ay patuloy pa rin silang nakatutok. Good morning and welcome to Bullseye!
2: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
1: Sama ka o sa babay, kay gala kita ng hinaot nga naamos kapis kay Spadlawas o panghunauna. Grasyag panalangin sa tulabaw nga magagagahong may muda na budagaya ka na itong tanan. Inglaing adlo na sab, laing panida sa sa tubag pagkabuhi ba, baon ni madanlog tang kalibutan. Iksoon ni kita maglangan. Nalita may gala sa ato ang pag-ampus bulsay. Araw ato na masugdan, mga gala,

0: Uban, sikat Tropan, Arnel Cortez.
1: Kusay. Oras may galadora tayo, 16 minutos na pasado. Alas 7 buntag. O kini oras ato ganinyo mga higala sa Santon Gold Coffee Mix. Kini nga kung giinom karon mga higala mo ni Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Muna itong kanunay nga partners buntag. Aron kita mga higala nga mas baskog, mas laskis pagbadayon sa unahan. Ang Santon Gold Coffee Mix mga higala, dunay mangosteen, adunay malunggay, adunay ni mga higala turmeric o chia seeds. Mayonis pagbawas, sa basa na chia seeds ba? Mayonis sa imong digestion kay muhilis ni mga higala sa mga gatapunog diya sa atong tiyan. Inumdumi mga igsoon, ngang tanan sakit mga igsoon, it starts with the gut. Ang tanang mga balatian na to, anhan na magsugod mga higala sa atong tiyan. Anang adili maayo nga digestion, delikado na mga katropa. Unaw na ang katulog kamukaon sa usakadlaw, dapat sa katulog sa mga higala makabawas. Pero ang uban magunin tao, napay uban sinima na, delikado na. No, inumin niyo na may galang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, aduna sa ni may galay collagen o glutathione. Hindi lang na sila pampagwapa. Actually, mga igala, pampapis kay gihapon na sa atong panlawas. Mapalit ni may gala sa nagunang butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ano na ito, mga igala, sa nagunang mga katikaran, mga balita, itong hataga, magdagas, ito naman ang Bullseye. May buntag ni Alen Lamoste, Cheng Z. Del Rosario, diya sa may Kalinan, Davao City. May buntag, Virgilio Trangla Tunaco Jr. From Dan Bantayan, Cebu. Randy Santisas, Uncle Dars, mayong buntag. Kim Armonio, John Corpus, mayong buntag, diya sa may Davao City, sa Ilang. Si Kenaziri, Amen, Ya Allah.
2: Mayong
1: buntag, salamat.
2: Thank you.
1: Carlo de la Victoria, Sir Arnel. Mayong buntag, ganimo, minaw na sa gunimo diri sa Talamban, Cebu. Mayong buntag, salamat.
2: Good morning.
1: Si Kenel Siri. Salam, ya. Good morning. Watching from Isabela City, Basilan.
2: Good morning.
1: Salamat niya, Ken. Abel Manlangit, watching from Dipolog City.
2: Good morning.
1: Ellen Tiongson from Davao City.
2: Good morning.
1: O si Edito Alabat, mayong good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: Anita, may gala, sanago na mga katigaran, mga balita, itong hataga, magdagat, may gala, ha? Sa dobag, panagumanuban, sa tulumanon nga, Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Una, may gala sa itong mga balita. Inhi sa lalawigan sa Davao del Norte. Ang sangguniang panlalawigan mga higala mi sugot na sa boto mga higala nga 11 ang uyon o sa ang di uyon isa man ning kontrabida mga higala sa Dabnor nga mupalit mga higala gitugtan na ang gobernador nga mutransak mupalit mga igsoon og hining diesel dito mga higala sa Malaysia. Tabang man ni mga higala sa katawhan, tabang manis gobyerno nganong naamang yung mga supakan. O nga nung naamang yun mga higala yung mga kontrabida, well, di po na ito makuan lagi. E, maumang yun ni mga higala yung kamadas gobyerno. Lagi yung musupak, bahalag mali, musupak. Bahalag mali na gusto sila, supak lang gyapon. O, pero pasalamat, tana nga ba ning kamot mga higala sa gobernador ha. Without any, kuan no, any, wak pa ko kamit anang gobernador ba? Kay, di ko ganahan maglakaw-lakaw. No? Kapila lang ka mga politiko man akong na-meet. Ganahan mga higala. Pero kita gatanaw ta sa mga paningkamot mga higala sa itong lokal ng mga opisyal. So, di na nato na pahiran pa mga higala buling no? Or ato ba na mga higala dauton kaya mga paningkamot nga para manggiapon sa katawan. Sa dugang pa mga higala mga katikaran samtang arita may son sa itong balitang nasyonal. Ato yan po sa Baygala to mga katropa, mga isig ka-Pilipino na to. Nga na diya mga Baygala sa Bicol Region. Particularmente na Baygala diya sa may Kamalig, Daraga. No, diya Baygala sa Albay. Mikan mga Baygala kay adunay 52 ka mga barangay. Apektados pagbusikan Baygala sa Bulkang Mayon. Kita nimo mo Baygala mga larawan diya sa social media. Nga naputos mga Baygala og abo. No, aga barangay o mga barangay, mga sakyanan, mga katawhan, mga kahayupan, gumikan mga higala sa ashfall. Kini mga higalang abo nga buga mga higala sa Bulkang Mayon. So another hagit na pud ni mga higala sa atong gobyerno. Kaya na po dato makita mga higala unsa ka paspas, unsa ka abtik ang atong gobyerno mga kaigsoonan. o update lang sa impeachment, Miguel, pero hinay day siya lihoks pagtabang sa tao, mga katropa.
0: Kauban si katropan Armel Cortez.
1: Alas 7.21 na Miguel, ang dag na sa tubag, managubanuman sa dugang pa, mga igala, mga katingkaran, mga balita, tungkol sa kabagdagan, sulaman ng bullseye.
0: Kauban si katropan Armel Cortez.
1: O kinibahin nato, ganin yung mga igala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ontiveros, mga igala, o Senador Ontiveros, nanawagan sa iya mga kaubanang senador nga dapat kuno, mga katropa, neutral ang mga kaubanan sa panahon may nga higala sa impeachment. Masi siya mauna ay mga higala sa iyang kaugalingong tari, ano iyang kaugalingong panawagan. Kay matod pa niya nga dapat kuno ang mga senador during the time of impeachment, kung makasaka mang yun ni mga higala diha sa Senado, dapat kuno nga neutral. Neutral coming from Ontiveros, muto o gid mo ana. Neutral, mga higala, coming from a person nga deklara nga mudagan. Unya ang hisgutan katong tao, mga higala, nga mo ay top-notcher sa survey. Sara, magyoy, BP Sara, magyoy top-notcher survey ron. Unya, mingog neutral coming from a person, mga higala, nga niingog mudagan, pero wag yun kasakay, mga higala, sa survey. Tainasad ng usaw, bisag usaw ni magpresentar si mong kagalingo, anay mudawat. No? Wala mo dawat ba? Di ba tabuingon, may gala nga walay leadership kuan? Walay leadership style or walay leadership skill, mga igala ni si Risa Ontiveros. Only that, tingali ba sigdi lang yun madawat sa tao? Di ba punta kapabugos, may igala sa tao, gadawaton ta? Kaya makita man ang katauhan, mga igala, wala man sila hulhogi. Kaya mga tao, may gala nga, matod ba ni Trillanes, mga hardcore DDS? Do you think, ipang bayra na may galang Duterte o minilyon na mga tao nga tuog yun o mudaig yun, mga igala, sa mga Duterte? Those are the people, mga igala, nga nagtanaw objectively sa pamalakad sa gobyerno. Kaya makita ni muning uban, mga igala, propaganda ra. No? Puro paganda. Kaya itandi ni mo dito, mga igsoon, sa ilang pananglitan sa mga Duterte, nga makita ni mo ang konkreto o lintunganay sa pagpanerbisyo. Alas 7.23, mga igalang dag na sa buntag. Santa Miguela, dugang pa sa ito mga balita. Amerika, subling bumbahan ng Iran kung di magtarong. Manisulti, mga igala ni Donald Trump. If Iran will not behave, buhay di daw sa niyang i-restart na po, mga igala, ang gira. Ayaw na yung taon, Trump. Kinahuman-human na magkana. E para mo anam na ni kabarato niya. Ato ang diesel, doon na may hugon-hugon nga. Muusos ko no, karong si Manaha. Well, ato na mga igalang subayon. Huwag mo, kuan ba yun, no? Ato nang atngan kay, mahibawaan man na mga igala, kada Martes mag yun ang ipatuban. Usually, og pilag yung usos. Mahibawaan na panahon mga igala sa mga Lunes hapon. Alas 7.24 na mga igalang, tag na sa morning. Naguna mga igalang sa itong isgutanan. Sa isgutan ng impeachment, mga kaigsunan. 106 over 318 votes or majority nga boto, mga igala, sa impeachment, kaya kunong makuha sa kamara, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
1: Muna isulti, mga igala, sa Osaka political analyst. At the same time, mosa disulti, mga igala, sa Osaka magbabalaod. And do you wanna know, kinsa? Si Ridon. Matod pang cookie, mga igsoon nga, makaya ko no yun, no, sa kamera nga ma-achieve ang super majority. O if you put that in number, kinahanglan makakuha kag 106 over 318 votes, mga igala, or number diha magaigsoon.

0: Sa Senado ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente.
1: Bullseye, kauban si Katropan Armel Cortez. Bullseye.
0: Danny Boy Kimada may buntag niya. From Mati City. Spencer maayong morning. Josephine Sibunga Salbiron Palconete, good morning.
2: Good morning.
0: Ma'am Feli Feliciano and family, good morning.
2: Good morning.
0: Well Flor Masaudling, maing buntag.
2: Good morning.
0: Enteng Carpio, good morning.
2: Good morning.
0: Astron Tampong, mayong buntag dia from Tampilisan, Sambuanga del Norte.
2: Good morning.
0: Melchora Baluca, biasa Antikira, Bohol. Mayong buntag.
2: Good morning.
0: Ika ni Lino Baluca kuno.
2: Good morning.
0: Bungat Judith, good morning.
2: Good morning.
0: Nesrin from Northern Samar. Merlin Herbosa from Labangan, Sambuanga del Sur.
2: Good morning.
0: Rina Bandoles from Antique.
2: Good morning.
0: Si Joseph from Mawab, Dabao, Di Oro.
2: Good morning.
0: Saan siya? Good morning, Katropa Garnel, Mina, Midris, Iligan City. Shout out our Tito, retired Kernel, Junay Divinia from Mawab, Dabao, Di Oro.
2: Good morning.
0: Si Fernando Inhada, Kiben, Panatdol.
2: Good morning.
0: Rina Bandoles, mayong buntag diha from Antique. Si Lilia Perolino Villanizo from Camp Kapinpin. Tanay Rizal.
2: Good morning.
0: Lin Lamosti, good morning. Si Kenji, mayong buntag diha, Ken.
2: Good morning.
0: Si Christian J. Iliot. Good morning, Idol. Shoutouts kustindahan ni Mama Trising o Papa Rubin Ilabina sa gwapa na kong Papa Paris nga si Rochilin hinaot da dali na dali ra mahurot ang sud anron. May untag duol na sa mandapit na. May untag duol na kay manganha mi kay wa pa mi sud an karong buntag ha. Alas 7:27 na may galantag nas buntag. Analin Kimada mayong pagpaminaw. No, good morning. Shout out ko sa taga Nordeco. Nganong wala man nganong naa man ko arrears? Nga wala man ko'y utang, bayad man ko permi, mga amaw. Oy, Nordeco, naipangutan na diri si Analin. Nga nung kunong na siya'y arrears, nga wala man siya'y utang. Imnan sa dato ni Kaping Santon Gold, mga igala. Nords, mayang buntag diya, Nords. Nga nung naamay arrears ni si Analin. Nga, wa man daw siya mga igalay utang. At tuwa na dito, Analin, sa ilang opisina, ireklamo na dito. Kay, di mo na sila, magpalingog-lingog na silang media. At tuwa na sa ilang opisina, yung ireklamo na, kay Lison, sa pabayron ta ng, pabayron ka ng, wani mo gamita. Grabe naman, kulang pa na yung kwarta, magpaamot naman yung pobre. Subaya ninyo na dito, ireklamo na dito. Good morning, Sir Arnel. Pag-greet ako ni Richelle Daisog nga nagluto og Shanghai Roll. O saan na? Shanghai Roll? Shanghai Roll. Maing buntag, ha?
2: Good morning.
0: Jimmy Duyag from Labangan. Maing buntag. Joby Datilis Yurong. Good morning.
2: Good morning.
0: Alas 7:29 na may galantag na sa itong bagbanaguban-uban.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang naguna pag-iapon may galadre sa itong isgutanan. Si Chowag, i-question mga igala nganong wala kunoy Duterte nga may depensa sa Vice Presidente diha mga igala sa Kamara o particularmente na mga igala diha sa Committee on Justice. Kay bao manggid mo nga di kapaminaon diha. Pagitagit sa Dischua. Ingon si ang pasabot ni Chua ba nga ultimo igsuon no ultimo mga Duterte wa daw mo dapig mga igala ni Sara diha sa Committee on Justice hearing. Kisabay hanggaw nga mubarog diha nga inyo mang palungon. Diba? Si Marcolita bitaw magsigpangutana. Inyo mga pakauwawan, inyo man ninyo nga dili ka membro ani. No? Dili ka membro diri sa Committee on Justice. Muna di ka kahimog objection or kuan. Ang imong mahimo ora diha, di ka motion, manifestation ra ka.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Inipod atik-atik po ni Chua. Mayroon bagway mga palpak mga igala siyang distrito. Alas 7:30 na may galandag na sa buntag. Samtang kampo ni BP Sara, andam na may gala sa Senate Impeachment Trial.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpanikad naman gina mga kuan. Nagpanikad naman gina mga abogado may igsoon. Sige, sayunan. Sige, balaan sila may gala sa mga abogado ni BP Sara. No, kasi nagtuo sila si Attorney Michael Poware Mutindog diha.

0: Ah. Na to makita, di man makita ang katag bay. No? Di man to makita ang katag. Samtang sa dugang atong isgutanan mga igsoon. Pilipinas, misultis, France nga si Saldi ko dili politically persecuted. Cute lang kuno siya. Agi mga igalag umaga protesta aron nga di muhatag ang France og asylum mga igala ngadto kang ko. Wa na gyud mo mahimo diha. Binsoy gyud ta ni. Samtang mga igala atin ito koalisyon nag jet ski sa West Philippine Sea.
1: Ayaw!
0: Diasan mga igalay dugang pa sa itong isgutanan, 13 ka lugar sa Pilipinas. Delikado ang kainit karong Simanaha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang Kamalig Albay na balot sabo gumikan sa pagbusikan sa Mayon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O sa dugang pa na itong isgutanan, mga kaigsunan, Senador Escudero, nanawagan nga gamiton ang RCEF alang sa mga mag-uuma aron may galas pagpangandam sa ginaingong El Nino. Ato nang hataga bagdagan may galas ato pagpanagumanuman sa lumanong Bullseye!
3: Bullseye! Kauban si Katropan Armel Cortez. Bullseye!
0: Alas 7.32 na mga igalan dagda sa morning. Standby ito to dala sa report sa ito mga kaubanan. Aras mag-anino sa mga igalas sa itong palibot. Dini may galas sa itong dakbayan o lalawigan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anita mga katropa, paliwag mo kuan comment diha. No, sa inyong mga, uy, ang atong taga-YouTube de, wala na ako mapansin. Sorry. Nalimta na noon da. Ato sa ning timbayon, mga igala to mga viewer, si Maria Norma Rovin, sir, naagi Kuya Pandre Cebu, looy siya, Sara, sir, na Kuya Pan. Uy, tabangan ninyo na Kuya Pan, uy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Spearhead 250, katropa, sa may naa. Si John Torino, good morning, watching from Kiningau, Malaysia.
4: Good morning!
0: Apakabar! O si Fina Tapakal from Braulio Duhali. Good morning, Sir Ronel. Wala-wala, signal. Gabiyahe may San Fernando. Anagin naman, basta moving ta. No, John Corpus, good morning, Katropang Arnel. Shoutout sa ilang Davao.
4: Good morning!
0: Maying buntag diha. John, Esther Ellie, good morning.
4: Good morning!
0: Si Boss J, Mix TV, good morning.
4: Good morning!
0: Victoria Hilaga, maying buntag from Tambulig, Sambuanga del Sur.
4: Good morning!
0: Prince Junas Iniego, mayong buntag.
4: Good morning!
0: Maayong ta, Katropa, kay Muduaw ko diya sa Mindanao. Muanha ko diya sa Davao City. Hoping nga matuloy ang pag-adjust sa pagbaba sa fuel, malaking bagay sa ating lahat.
4: Good morning!
0: Oo nga eh. No, John Corpus, mayong pagpaminaw diya. Shoutout daw ang Corpus family sa ilang Davao City.
4: Good morning!
0: Carlo de la Victoria, mayong good morning. Og si Atlis SG, shoutout from Singapore.
4: Good morning!
0: May buntag diya. Mario Baldo from San Salvador, Prosperidad, Agusan del Sur. May buntag Rodel Opinaldo, Lotsky Diampon, mayong good morning kaninyong tanan.
4: Good morning!
0: Isagani Suyoso, Elmar Paronilmo Rojas, no, watching from Canary, Pulumulok, South Cotabato.
4: Good morning!
0: Jimmy Duyag, si Annalyn Estimada Pada, mayong buntag.
4: Good morning!
0: Nandinita karon mga igala sa ato, mga isgutanan, Joe Abiner.
4: Good morning!
0: Gumikan mga igala kay gi-question direta, no? Matod pa magaigala sa Osaka ining tawag ni ini political analyst. O iyo man usab, duha ni sila ga-sultian eh. May buntag ni Mudi Alito Sultan, no? Shout out sa Labay Kalawisan, Lapu-Lapu City, Mactan.
4: Good morning!
0: Nga kaya ko nang makuha mga igala sa kamara ang 106 votes. Gikan sa 318 nga ihap o populasyon magaigala sa kamara.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Matod pa ni Terry Ridon nga dili lisod nga makuha magaigala ang 106 ka ihap mga kaigsuonan gikan sa 318 ka mga kongresista, no? Gikan sa mga distrito and gikan mga igala sa mga party list representation or sectoral representation mga kaigsunan.
3: Bullseye! Kauban si Katropan Armel Cortez. Bullseye!
0: Agikuhaag base ni Ridon nga sa committee level pa lang, doon na mga higala, 53 ko no, nga gabutar mga higala, pinaagi siya pag pangutanag doon na by probable cause, no, ang kaso o impeachment batok sa vice presidente. So maton ni Ridon, nga dili na may gala lisod, nga makuha ang 106 kay another 53 na lay kuwang. No? 53 plus 53 is 106. So, ung niya pa, dili na yun 106 ang kuhaon. Another 53 na lang, aron niya makabuot may gala ang one-third. Muman ay patakara, no? Makuha ang one-third of the votes, mga igala, sa kumpila katao karon ang galingkod aning kadaghan na itong mga magbabalaod buyag, 316. Unya, wagi nakahunahunag maayo aning karisod karon. No, kadaghan na ito mga igalag, mga kongresista, mga tigpandeg balaod. Oh, wadyo'y nakaisip mga igalag maayong wadyo'y nakaisip diyang ikadato sa Pilipino. 300 na mukabuok diya. Grabe naman. No? Abtik raman mo impeachment. Pero, samtang wala pa yun na mga kaigsuunan. May muntag diha Eman Moreno, no? Call dili jud kaabot o gatos ang boto sa Congress. Muatras ang uban dito na kay Duterte. Attorney Emmanuel Mahipos, maing buntag ni mo, Attorney.
4: Good morning.
0: Maing buntag diha. Shirley Liscano, Joseco Caminero. Good morning. Now lang ko ka-tune in. Ugusab kay dito ko Slaak, nag-join ko Women Fellowship sa church 3 days. Na-miss na ko imong program. Salamat, ma'am.
4: Good morning.
0: Lito Sultan, idol, hambog kayo ang taga-house committee. Murag ilag yun tanan balaod. Gasalig lang na sila. Oh, sukura ba din sila may galag? Iinan sila may galag dunay na dawat?
1: Ayaw!
0: Suko. Pigtusan silang pulong. Suko sila. Anong masuko man mo di tinood? Ha? Anong masuko man mo di tinood? O tinood saan? Anong masuko tinood man?
1: Ayaw!
0: Hila siya, good. Pasuko-suko pa. Cute-cute. Aron ingnon? Now, matod pa ni Ridon nga, kaya na, no? O matod pa po mga igala sa Osaka political analyst nga, achievable, no? Ang 103, mga 106, mga igsoon, gumikan kay, sa committee level pa lang, doon na sila ay 53. Kaya boto, mga igala, in favor, no? Sa probable cause, mga igala, sa impeachment. And now, sa sunod ani mga igala is, desisyonan na kung i-impeach ba nila, mga igala, sa ilang level sa House of Representatives ang Vice Presidente, no? Pero natod sa Osaka, matod mga igala sa Osaka political analyst, dili na mahimo o dili na lisod nang i-achieve kadtong number kaniadto nga naa sa 215.
2: Bullseye.
0: Gumikan kay daghan na sa mga igala ang nausab ang huna-huna kalabot nining impeachment. Alas 7:39 na may gala. Munang ginay, atong sa gikaingon ko pa, o ako'y Ridon, ayaw sag pakumbiyansa niya. Kaya basig taman na ka 53. Di ba? Samtang wapa na, mga gala. Munang ginayingos in English, baba nga, we will cross the bridge when we get there. No? Ano na ito? Makatabok ba ta? Oh, ano na siya mga kaigsunan? Ayaw siyang ihapa ang itlog o ang piso kung wapa na musa. Ayaw ba kampante niya Koki kay basin nyo niyag mabaliktad. No? Basin nyo niyag mabali mga kaigsunan kay purya buyag. No? Grabe na ba yung binirahay? Wabayagin mo tiorok ang rating mga igala ni Sara sa tinuod lang. No? Si Trillanes gi-interview, matod ba ni Trillanes nga ang tumong daw di ay. Kaya gipangutana man siya nga, putana siya ba sa interview, mga katropa nga, nganong si Sara man, nga di may daghang kawat, nga naitabo sa Pilipinas. Nga, in fact, mas dako pa. Kabalo kaon sa mga igalay sulti sa hanggaw. Matur pang Trillanes, ang katong sa kawat, mga igalad, kinatibukan ako no, to katong sa blood control. O daghan ko nung gabahin ato, basig apil siya. Lagan ko no gabahin adto. Ang kasyara ko no maigala specifically katong amount nga gisgutan nila ay dunung anong dili na ni milyon nga gisutan kasyara bilyon na eh. Sa to pa even ang iya maigalang personal nga ang iyang personal mga igala nga kwarta i-charge na din nagkawat di ay. I mean there could be mga kamalian mga igala sa pagdeklara sa imuhang salen. No, pwedeng gituyo o wa mga igala but it does not necessarily follows. Nga kung namali ka mga igala sa imong declaration sa salen, kinawat na ang imong kwarta.
5: Bullseye! Bullseye!
0: No? Na, may asawa ko ng tao, no? Nag-practice ng profession. And dili magina sila mga igala kabus. Makuan daw sila baka ng kinimanggo do. Yung Australianis nga ba. Malagot daw siya sa kanang ginaingon ni Digong ba nga pobre ra siya. Pobre na siya mga igala. Pero wat nagpasabot nga way kwarta. Kaya ako siya pangutan noon kung ninyo may igala, pobre ra masag ko. But it doesn't necessarily mean may igala nga wadjog ko'y nahot. Wadjog ko'y kangho mga igala. Naasa doy. Bisan ka muna man siguro diya may igso. Hindi yun mo mga angkos ang adunahan. Okay, we prefer og mas piliyo na to nga pobre ta magakaigsuunan. But it does not necessarily mean nga ang pobre wadjog piso. Hindi kumutuan oy. Gobyerno gani. In fact, ang pobre karon mga igala mo na pinakahayahay kay bayaran ng kurinti bay. Gana mga nanarbaho ron sama na ko og ninyong naminaw ron. Sulugoon ratas kabus ani. Okay lang unta to Noel Lises og nagpapili ta isip officials gobyerno. Kay bahalag mahurot atong sweldo ihatag nato na sa tao total sila may gasweldo ila man na. Pero og pareha na to ani may gala mga private employee. Unya kaltasan may galag pambayad sa ilang kurinti. Yan kita gani mismo mga igala magkahalos magkaputol-putol pa. Kawawa naman tayo. No? Kato mga members for peace mga igala pag sipya to bayad ato. Ibalik na ba to nilang sumpay mga igala ng ilang gagiputol diya? No, di man sad na ingon nga kung anon gyud kanang i-disqualify nang di na makurintihan. Di na mga igala mabutang linyas kurinti. Nabalik ang trillianes. Matod pa na trillianes bay nga ito yo do nila mga igala ni Kang Sara gumikan kay para kuno katong mga na si term ato eh mild ba to nga mga Duterte supporters o moderate di ay moderate makabig ang numero. Mabalin ba? No, dili na mo suporta kang Sara. Gumikan mi ning mga ilang mga pasangil. Kato mga hardcore ko no nga mga Duterte supporters, awa na gyud daw say mahimo ato. At least kay ang kunya may gala no. Nga bisag unsaon niya bisan pag magsutana siya. Wagay mo to nga tinarong ng iya mga igalang binuhat. O kanang iyang hinimuan baga kay igsuonan. No, wagay mo to unan. Balikan na to, mga katropa, ang ingon ni Ridon nga kaya nila ang 106. Well, dili man kumuingon nga dili, nga di kaya.
6: Pinawa!
0: Pero di siya kumaigala mo ingon nga automatic makuha yun. Kay basin ba og maulawa sa sila may galag taman na sila 80. So, dako kayo nilang pangagho. Dako kayo nilang panghupaw mga igsoon og di nakasubida, no? Kay, ana gidi mo makita ron? No? Ana gidi mo makita kung tinuod mga igala nga way padangog ning impeachment? Diya na to ni makita, mga katropa. No? Diya na to ni makita kung unsa kaligo na nga to mga magbabalaod. Kay bao, manggid mo bisag uyanong tao, may igala may patanaon, nga ang isyo gibutang kang Sara Duterte, may igala, hinimo?
5: Bullseye! Bullseye!
0: No? Hinimo, kayo mga kaigsuunan. Kaklaro anang madriaga mo to o mo anang madriaga? Nga kredibilidad questionable kayo. Karon, napato ilan na itong gitahe-tahe eh. Pati na itong kining pagbisita ko no, may gala ni Bibi Sara kang Tibes. Tingog na saan si Digamo. Si Janice Digamo.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Sa may kalambigitan ko no, anabi. No, sa may kalambigitan, anabi.
5: Bullseye!
0: Ilan ang i-connect na po itong kamatayo ni Digamo, may galang ato sa mga Duterte. Masikulangan pa mo. I-appel na lang nyo ng kang Magellan, Galapulapo o kang Limahong. Pwede man. I-usan na lang nyo na doon. Ipasangil na nyo na sa Vice Presidente. Kanang biingon nila Magellan nga billion of transaction. No, billion transaction Magellan diya sa iyang bank account o sa nasubay sa AMLAC. Nagpasabot ba na yun na kinawat? Mga kaigsuunan. Dili man tingali. No? Nya, mutuo kang Trillanes. Kanang mga narrative ni Trillanes, mga igala nga, gikan pa sa amahan, paingon sa mga anak, yung yun ang birahan, mga igsoon. Damay pa yung taong ubang mga tao nga nagnegosyo lang hilom o disenteng mga pagkatao, mga igala, sama ni Samioy. No? Ngayon mo ingon, mga drug lord, na ba di ay hukom ang korte nga giila ng tawhana ka drug lord.
5: Bullseye!
0: Nga kasagaran mga amigo ana mga tarong tao sad. Ngayon karong mga panahon na may gala nasakitan pod. No? Nasakitan sad. No? Og kini mga igala dili ni makita sa ato mga magbabalaod makaingon na yun tag. Well, kwarta ra gyud ang tanan. Karo man mga katropa. No? Ako nagandoy kung umuabot na gyud nag Senado gani andam naman mga igala ang kuan ang bis ang ilang iyang kampo. Pero unta ba kada bang sa diha pa lang nga levels kamara ato na ning mapukan kini mga igalang ngilad nga politika sa atong nasod. Pamulitika man ning tanan. Sige daw sulay dog manginuting kaya igbaho. Bay, basig makurat ka sa salen ni Bongbong. No? Basig makurat ka magigala sa salen ni Alvarez. Ani kinsa ni Romualdez, no? Basig makurat ka magigala, basig makurat mi sa imong salin kinsa ni si Ridon. Kana mag-inuting kaya yung baho sa politika ba? No? Basig makurat ka magigala sa salin ni Luis, no? No? Kung maghalong katay yun mga igalag mga kung ano kisay tarungan ng ilahang pamalaka diha. Ambot lang. No? So klaro naman kayo mga katropa. Kag Trillanes dugay na ng narrative ni Trillanes. Sung hits na niya. Panahon pa ng digong. No? Hangtod karon mga igala, mission yun na ni Trillanes. Di balibaran na gani kang di ka mag-vice presidente. Isa man siya mudawat sa imong naamang kay na, luag man kag tornilyo po. So, kanay mga igsoon, posible ni nga makita sa ato mga magbabalaod. So, ikaw diari doon, ayaw magpakampante. No? Kay basin, og di mo kaabot ng 100. Kay ang uban, gamiting-meeting na baya. Ang uban, gamiting-meeting na mga igsoon. Crucial ni nga part, gumikan kay wala nila yung impeachment budulot. Yes. Crucial ni siya mga kaigsoonan, gumikan kay wala nila yung impeachment nga budot nila. Ngano ani BP Sara ngano man magsugod ni June di ba ni mahumanda yon, no? Asa man ni mahumanda yon mga igala, no? Si Untibiros ron nanawagan nag neutrality. Nanawagan na siya ng political neutrality ko, no? Kay ba man siya mga igala, ang iba ng mga senador nagtan-aw nagsige ra gyud mga igala panagipsip, nagsige ra gyud mga igala lingo-lingo sa trabaho mga igsuod sa Committee on Justice nga maogyoy main actor nga gipa bida pag-ayo, gipa taas pag-ayo, no? Ang hisgutanan nga pwede raman tanang diretsuhag decision kay hagbay ramang dunay sufficiency in substance, form and ground.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Dili kay naglatag pa unta, naglatag pag mga ebidensya. Diba? O ganto dito na yung naghihimo maigala dito sa kuan sa tawag ni ini hearing, no? Og dito din naghihimong witness si Trillanes, di pwede? Og dito din naghihimong witness may gala si Madriaga, kung mulusot man di day pwede. Di gyud kay diha gyud kuno may gala ano man ang gusto galagi nila, salida. Salida live. Kung nilang gustong may tabo, mga kaigsuunan. So ako ba mga senador karon, politika man yun yung tanan, mga higala, whether we like it or not, ganahan man kang syara o dili, but this is the reality, mga katropa, dumadaog siya. Karon kung kongresista kasi yag paniid, mga higala, the safer ngayon mong buhaton, ang pinaka-safe ngayon mong buhaton, total wa mas Martin diha. Ang pinaka-safety ngayon mong buhaton, bisag di na ka mo tingog, di ka mo butar. Or mugno ka. Or mag-abstain ka. Para makuhaan. Pero mo na pinaka-safety nga naman. Kung gusto ka nga mabuhi pa imong political career. Kay kaibaw mo mga igala, sa akong opinion ha, we are entitled for our opinion, naasan mo yung opinion, naasay ako, mga igsoon. No? Sa akong tanaw, bisag ma-impeach nila si Sara, mga igsoon, it will never be again, mga higala, of Lenny Robredo, of Rafi Tulpo, of Bam Aquino, or whoever politiko nga padagano nila mga kaigsunan. Ako na ha?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna sa kong paglantaw, mga higala. Bisan pa, butang tala, mga higala, maguba nila. No, ang kredibilidad ni Bibi Sara kay manguba ay ba yung Trillanes, bay? Kinood lang? I remember Mayor Jojo Binay. No nga madasigon kay Miguel layo pa kay eleksyon ni Paibao nga he will run for presidency, mga katropa. Guba si Binay oy. Guba Blue Ribbon Committee ray ni tira na members Blue Ribbon Miguel Astrianes. Halos magsumbagay pa na sila ni Alan Peter Cayetano bay. Guba si Binay tinuod lang. Oh, mga building ra to gitira Miguel. Pero tanaw nimo ang pamalakad ni Binay walay politiko ani Pilipinas bay nga makaingong kag hinlo gyud. Naagid na sila yung mga ginagmayng sami, naagid uban mga igala nga tungod sa sistema ba. No? Or sa mga tao nga nagpalibot nila. Di gina perpekto. No. Wa man gani perpektong pagpadagan may igala sa usa ka obispo. Sa usa ka pastor. Sa usa ka pare. Masayop man kayo na may galang. Biblia ng kanunay gi. Basihan na na. Masayop man kanina mga kaigsunan. Kanina bang konstitusyon ang gi subay-subay mga igala pating daghan nagbalao, dagagag balimtan. No? Pero tanaw ni mo itong kambina, bay, ayahay, bayag yung tinuod ang mga senior citizen nila dito. Matag birthday, na cake, na handa. No? Dumdum ka ng kuan. Kinumdum ka na mga igalang ilahang political motto sa una o propaganda nga. Ganito kami sa Makati. Kaya dumdum ka na gab. Nahimo siyang, kuan ba? Nahimo siyang somewhat example sa Pilipinas o modelo sa Pilipinas. Aside from Davao, and even Davao mga higala, nagkopya sa Makati. Atong katumi itong gigamit nilang video. Katong gigamit nilang CCTV kuno nga sa Agdao, katong Agdao shooting. Ingon nilang nagsugo sdigo nga magpatay. Nga kadto man tong CCTV nga gisundog sa Davao ang pamaagi sa Makati. Nga ingato ka clear may igala ang CCTV. Pero ang lahi may kuan ani mga ugnulok mga igala nga mga politiko. Ini Trillanes membro gini sa kulungo. Hindi mo kayo gusto na maminaw kulong. O, balik na, bali, ato na lang balihon. Ugnulok. Parang yung mga gipangguba niya mga igala, no? Parang litan si Binay. Binay could have been the, well, di man tamay ngayon nga best, but could have been a good president for the Philippines. No? Well, si Digong Maini ko na to. Okay na. Pero, wala. Giguba na pag-ayo mga igala na stress Binay. Nagtuo siguro sila nga kung baguba nila si Sara mga igsoon, naa nila'y makabinipisyo dili oy. Ang may tabuan ang mga higala, mas musamot o kasuko ang tao. Bisan pag si Kitty Duterte mudagan di ang mga higala. Ano mo yung sila nga, ingana na bagyo di ay kabugo ang mga Pilipino? Dili man, no? Ingana lang sila ka sentimental o matinud-anon. Lisod pod, o si Sandro may butaran. Magkagubot pa no ang Pilipinas. Oh. Lisod po, dog si Lisa may butaran. Kaya doon naman to'y Taga-Asya ka nito, taga-inyo man to, Cebu. Kalimot ako ato. Si pangana tong, si Lisa kung gusto niya mabima presidente. Waka kuyape.
6: Waka kuyape.
0: Sa kadagang pwedeng ma-presidente, katubang budlat may galang mata. Ay, nako. Alas 7:56 na may galandag na sa bundag. So, posible pa nga mausab ang numero. Well, ako, di ma. Okay man na, umudaga na gito sa Senado, aron nga magkitang katag. Pero, napa may isa kaagianan. Makita na ito na diri. Be, pakitang gilas ko naman mga congressman, be. Uy, si Manong Rolando Murgades Precioso. Shout out di amigo, shout out ng mga kaliwatan ko di at Loreto. Do di at La Paz, Agusan del Sur. Basta-basta ni akong amigo. O, si Rolando Murgades Precioso. Si Manong. Udag ni mo di Manong. John Robert Tisado. Divine Grace Espartero. Maying bundag from Braulio Duhali.
7: Good morning!
0: Greet daw ni ayang partner, nga si ayang lulo, nga si Romeo Nieves. Loyal supporter. Nanaday ko yung loyal supporter. Ano? Hindi, tinood na. Kung mapimpit sila si Sarah by pananglitan, di nakadagan, bisang pag ako'y ingnon, mega, bisang pag ako'y mo-represent ni Sarah, mudaog tingali ko.
6: Ayaw!
0: No? Tadyot lang, mega, laka 757 na dawat sa tagbalita. Balikan na natin nakaroon to-toon, bay. Kaya... LGU Mawab, gipakusgan ang serbisyong medikal, laboratory o diagnostic examination. Libre na! Uy, sana all kaayo. Ato sharon yung bleto ni Talias Balita. Ato ni Maygal ang hataga pagtagad katropa mo sa Balita Katropang Larsanyol.
8: Live report.
9: Gipakusgan karon sa lokal nga pagamahanan sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro ang ilang serbisyong medikal ngadto sa mga lumulupyo sa lungsod. Nunot sa mga katuyuan, gipahibalo sa LGU Mawab na karong Mayo 5, 2026, adlaw nga Martes, alas 7 na sa buntag, opisyal nga ilunsad ang free laboratory o diagnostic examination sulod sa pasilidad sa Mawab Municipal Super Health Center. Tumalapang nga nasangpit nga serbisyo na tinguha nga ipaduol nga ito sa katawan ang mas sayon o libre aron na dili na mabiyahe ang sa kasikbit nga mga lugar ang katawan alang sa importanteng mga laboratory test. Ubos sa mga programa, libre ang mga serbisyo musunod sa madalamang sa complete blood count with platelet count, urinalysis, fecalysis, fasting blood sugar, lipid profile, creatinine, sputum examination o daghan panguban. Giyamang usap sa LGU Mawab ang Mawabenios nga paimuslan ang nasangpit ng mga serbisyo alang sa masinsog nga komunidad. Samtang sa Pikas Bayan, Katropang Arnel, ito ang lokasyon karon diri sa may crossing na Corbada Magdum sa Dakbayan Stagom. Kininasangpit nga crossing Katropang Arnel nga sa nakalabay ng mga katuigan nga wala pa'y traffic lights. Daghan kaayo ang mga nataala nga mga misimplang diriya, mga nadisgrasya, pero Uriya Buyag, Katropang Arnel, sukad nga doon na traffic lights diriya, wala nagid kaayo tayo mga nasinati nga mga aksidente diriya. Ganito na kalabay nga mga katuigan nga wala pa traffic lights, naghalos taga-adlaw, gabi diriya, nag-standby ang ato ang mga personal sa CDRRMO tungod kay daghan gid ang mga nadisgrasya diriya. Pero karon Katropang Arnel, ang mga personal na lamang sa TMU nga nagatimon diri o galing dunay mga aksidente nga mahitabo Katropang Arnel ang naka-deploy karon diri a o gan ini mga orasa daloy sa dagan statistiko hanay o luwas wa atay mga sinati nga mga disgrasya nining adlaw karon nga Lunes mga katropa.
0: Alright.
9: Ikan diri sa gawas alas niko sa Pilipino para sa Pilipinas sa Katropang Larsanyol.
8: Live report.
0: Then salamat Katropang Laro kining balita dot kaninyo may gala sa Sandton Blast Gold. Agas kini maigalang makahatag rinyo og healthy nga body og stronger nga immunity. Timbaya sa ta no si Sprout Sidley. Good morning idol from Javier Leyte.
7: Good morning.
0: Ingon bus og nulok pogs nga oy. Ano og nulok naman eh. Dol bisan unsaon nilag paningkamot dol apiki paslisod kay walay papaingnan ilang pa mga og nulok nga pamaagi dol. Salamat para manukan na Sambuanga del Norte always watching sa imong program. Salamat Bullseye. Oh. Kita Bullseye, may igala katong ilang trabaho, may igala sa Committee on Justice bullshit. Oh. Kinahanglan may igala, unsa may rason nganong naay Bullseye? Para mutira sa mga bullshit. Mo ni trabaho na to. Ego si Richard Haigtin, Idol, fabricated evidence will not stop.